0: doktor. Daghan pang yatubang nga, na pay mga bisita mo anha din ha. Na yung mga gikinhanglan, mga kalambuan, mga barangay, yato dito, tagaag mga project, bahalag dili iya ang kapitan. Total, ang mga katawahan na para man to katawahan ng project.
1: Okay, kaya mga project, kaya kaya project sa matag barangay, sa matag syudad, sa matag munisipyo. Dili man na kay project na padulong dito sa Balay's Mayor.
0: Muna, padulong dito sa kauban sa politika. Bahala pag dili kauban ng politika mo, muna ingon ni Mayor. Mayor, ganun na may servisyo lagi diha. Nga di man na kauban ni mo ng kapitan diha. Sa tubag sa Mayor. Isa nga, total dili man ang kapitan akong gitabangan ang mga tao man.
1: Di man po.
0: Sakto.
1: Di man po ang Balay's kapitan mag-isiminto diha.
0: Magdalan mag-isiminto niya mga tagamtam na ang tanang katawahan man. Oh, kato mga katawahan nga wala mo suporta sa mayor mo, ito matay maikog naman to. Igi, tagaan nito yung servisyo, bisag, wata mo butar sa mayor mo, butar nito sa
1: suporta. Dalaking oras, mga igalog panahon, ang tulong mo sa mantak na ugsamang istasyon, kininyo igalas kanginan.
0: Kinesa, Elmer Bagits Maghanoy.
1: Kinesa, Sam Sarik Srabotin, dagang salamat sa pagpaminaw, ug may adlaw ka na itong tanan.
2: Inyong nabati, ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radio
3: Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
0: Radio Bad Bunny.

0: Radio Manmaning.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care provider sa inyong lugar.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. BBC, Daklit, Daklit, Balitang, Balitang.
3: Kabagting o kabukada, maayong buntag kaninyong tanan aniya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Gihatod sa BFAR PFO Zamboanga del Sur ang 2,000 kadekalidad nga crablets o crab pots at sa usakam na nagat sa Murikay, Pagadian City, pinaagi sa City Agriculture Office, Pagadian. Ang mga programa kabahin sa Livelihood Intervention Program sa BFAR ang nagtumong sa pagpalambo sa lokal nga produksyon sa alimango o paghatag o mas ligon na panginabuhian sa mga fisher folk. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. At ang salamat o maing buntag ganinyong tanan.
2: BBC Daklit, Daklit, Balitang, Balitang.
4: Radyo Bagting.

0: Alas 9:01 sa buntag, mga kabagting. Welcome sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. And we are live on air sa Baganyan Broadcasting Corporation. Itago ang nararamdaman sa Radyo Bagting 756.
1: Umaasang ikaw sana'y mayakap.
0: And live usab kita nga makita sa Facebook, sa BBC's Entertainment official Facebook page. And ma-monitor sab kita sa Radyo Bagding mobile application. Once again, welcome sa itong programang Tunog Pinoy. Inis na ito ang programa, inyong madungog ang mga musikang Pinoy. Lahirag yun, basta Pinoy mga kabagting. Contact number sa itong pagpanag-uban na 0909-102-0005. Again, contact number sa itong pagpanag-uban 0909-102-0005. Pwede mo magpadangat sa inyuhang mga mensahe, mga patunog Pinoy. Pwede po mo mutawag din ha sa itong contact number. And pwede po mo din himo comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Good morning nga sa itong mga kaigsunan ng mga mag-uma na din ha sa ilahang ina sa tagsa-tagsa ka mga kabukiran kung asa maabot ning ato ang sibyahan sa DXBZ Radio Bagting 756. Kanimang yung ato nga kaigso ng mag-uuma ina sa kabukiran ma'am ginay ato ang number one na listener sa ato ang

0: kahit alas 9:04 sa buntag. And stay tuned, mga kabagding. Here's our first song this morning. Kini ang gikanta ni Zach Tabudlo, entitled Yaka.
1: Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

Alas 9:07 sa buntag, mga kabagting, dinhi sa itong pagpanag-uban sa itong programa ang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Good morning sa mga naglandaw sa itong Facebook Live karon, and good morning usab sa mga

0: Nag-uban mga kabagting 09-09-102-0005 alang sa inyuhang mga patunog Pinoy, inyuhang mga
1: napapaisip sa gitna ng kagulo.
0: Song request, pwede kayo ninyo din ha ikaw man.
1: Tong lito sa pulso ng nararamdaman.
0: As long as ang inyuhang i-request mga Pinoy singers lang yun ang nagkanta.

programa hatod usab di kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita ba ka mog barato o di kalidad nga mga gadget, cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories? Ato na sa AB Gadgets Pagadian City. Doon na sila yung mga branches dinis sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Lungsod sa Aurora, Molave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran. Doon na sa kasikbit ng probinsya sa Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugai, Tanggob, Iligan. Nasab sa Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, ug Tudela. Available sa mga AB Gadgets dinha sa may Dumalinaw, Gipos, Pitubo, San Pablo, Margos sa Tubig, lakip na usab sa Tigbaw, Zamboanga del Sur. That's AB Gadgets, mga kabagting. Ang ilahang may nadri na imutang sa may Rizal Avenue, San Francisco, Pagadian City, at bang sa paprenta, at bang sa Gaisano, dapit. Alas 9, Justin, isa itong pagpanaguman. Station once again, mga kabagting. Another music na po. Ito ipadungog ganinyo karon. Gani, lahi na po niya nagkanta si Adi, kaning Paraluman, o kaning Dilaw. Stay tuned, mga kabagting. Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Alas 9.17 sa buntag, mga kabagding, erinis sa atong pagpanaguban. At anang na-play ang previous song entitled Para Luman by Adi kanina po kay Uhaw, Dilaw ni siya, Dilaw. Ayan, sa mga nag-view sa Facebook Live karon, good morning, Warvin Pahoy. And of course, good morning, Aiza Maghanoy. Ati Cheng, patunog Pinoy lang po sa akong parents, Mama Vicky, Papa Nick, and patunog po Pinoy po ko ni Ati Juan, ni Katarina May. Request po kong song, Ati Cheng, pagbigyang muli o ikaw ang sagot. Thank you, Ati Cheng. Sige, mag-commercial break sa tayahan na ito na ma-play, ha?
1: Bakit ito?
0: And good morning, usap ni 371 from MJ Carpio. At it's saying request ko, Di Lang Ikaw by Juris or Maybe This Time from Cotabato. Alright, stay tuned, mga kabagding. At aning i-play ang inyong song later on, commercial break sa ito.
1: Mananatiling uhaw. Uhaw.
2: Radyo Bagbag.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
5: Hey, okay ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am na celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong ganagad na nga itong sunog gani nga. Pino? O diyak dos.
3: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ana
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
10: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
11: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
8: Wow.
7: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha.

0: Lin Cabo, Lin Olive Zamora, Annalyn Okopi Insoy, Jirlo, Rena Hibuni, Amy Hamarulin, Rolin Ogok, Judith Galisti, og si Judy Amor Bicoy. Thanks sa Titsheng from Zai Fred Chong of Biasong, Zamboanga del Norte. Good morning, Isom! Siya ito ang viewer karon si Sam Rimitar. Good morning, Ate Cheng. Patunog Pinoy lang ko sa kong idol. Hadi, idol diri. Patunog Pinoy lang ko, Ate Cheng, sa mga Rimitar family from Bonifacio, Misamis, Occidental. Request lang ko og song, Ate Cheng, sa ngalan ng pag-ibig. Alright, ato sang tanawon ha. O, naandam na ba? O, naana, hasta ning isa. Ayan, good morning ni Sir Jomar Istimo, naglantaw sa Facebook Live. Tichay, request lang ko kanta Iniibig Kita by Ruel Cortez. Pahinungod na ko sa akong palangga sa una. Huwag karon, walay pagbago. Salamat. Tarong dira. Ay, nabago di ay. Mara na yung hapon. Sige, 9:35 in the morning, mga kabagting. And just leave your comments there. Kaya ako nang basahon sa itong pagbalik ng music seta. Here's another music requested by our very own mga televiewers. Yan, requested by Jomar Istimo, Iniibig Kita by Ruel Cortez. Pahinungod siyang palangga. And si Sam Rimitar from Bonifacio, Misamis Occidental, sa ngalan ng pag-ibig. Stay tuned, mga kabagting.
1: Radio Bagbag.

0: Are you planning to build your dream home? Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Radyo Bagbag. In the morning, mga kabagting, and you're still there listening and watching. Ayan, good morning ni Ronel Hayag. Naglantos to Facebook Live, at it's yung request ko, song Pusong Bato. Sa finale na nato ma-play kay, na naman tahapit na sa katapusang bahin sa itong programa. Ang itong program is Until 10 a.m. ang 9:55 break na ta for the last song. So, talk about the place. Muna nga, limited ragin atong oras. Anyway, ugma na pod. Napo may ugma. Same time, alas 9, hantod alas 10. And don't forget to like, share, and follow sa itong page, ha? Para ining program na ako, kana inyong mga comments, mga messages, and mga patunog Pinoy ninyo request sa ito anang matagan o pagtagan. Alright, good morning, kaninyong tanan, thank you for watching. Good morning ni JD Baldonado. Stay tuned, kaya ato sang i-play ning maybe this time, nag-request ni

It's 9:51 in the morning. Ay, daghan ang naglantaw. Thank you for watching. Good morning, Arnel Noval and si JD Baldonado. Good morning once again. Natasalim ba sa ako ng message ni MJ Carpio? Kaya wag ginina ko na basa. Tiyon-tiyon na ba niya? Ayan. Good morning ni 371 at it's siyang patunog Pinoy ko ni Rodel Maghinay, Pipid Arcanio, Dato Hopper, Dato Ismael, Jane Fonda, Nestor Candia, Lovely Joy, Aljun Amukatkat, Benji Libres, Inting Carpio, pa-play og song at it's siyang di lang ikaw og maybe this time. Ako naning na-play, eh ganihan ako ni napasa. Nabasa rather, no? Ito ganih. And this song, ikaw ang sagot man siguro ni. Request ni Aiza Maghanay. And good morning also ni Ryan Maatay ngayon siya. At it's siyang napaday tunog Pinoy. Karoon na po niyo nabalik mga bago lang ni, mga 2 weeks pa man siguro karoon. Ikaduhang simana pa karon. Nalimot na. Wala naman ko sa Love Dial. Diri na po ko sa Tunog Pinoy. Lahi naman po lang ako ang gikabisihan sa kinabuhi. Hindi na kumakaguan sa Love Dial. Anyway, 9:53 in the morning.

0: Radio Bagbag.
1: 9:54 na gyud, alas 9:54 na gyud sa buntag, mga kabagting. Nanata sa katapusang bahin, manamilit na ta. Daghan kay salamat sa inyohang pagtanaw sa tuang Facebook Live. Maraming salamat sa mga nag-share and of course sa mga nag-comment, nagpadangat sa ilahang mga tunog Pinoy. Yan, thank you so much. And sa mga padayon gihapon nga nag-monitor karon sa Radio Bagting mobile application. Ayan. And of course sa mga naka-tune in sa DXBZ Radio Bagting 756. Dihan kayong salamat sa inyong pag-tune in. Wala na tayong igong oras sa itong pag-panag-uban. Hantod na lamang ugma puhon. At ang inapog ko ninyo ugma puhon. Alas 9 buntag. Hantod sa sama ni orasa 9 to 10 in the morning. Ayan. Good morning ni Ayan Magallanes Alvareco. And good morning also ni Luigi Quahaw. Ate Cheng, naminaw mi karon din sa Tandubuay. Wow, thank you so much. Alas 9:55 na. Daghan kang salamat kaninyong tanan. Hantod ug mapuhon sa samang takna og istasyon. This is your Ate Cheng. Good morning kaninyong tanan. Ang last song atong i-play po, song batong ang request ni Ronel Hayang.
0: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit-daklit, balitang-balitang.
4: Huwag na kabalkada, yan ang BBC Daklit Balita alas 10. Ipasabot kagahapong adlawa sa ipahigayon ng media forum mahitungod sa waterborne diseases ang mga ngayang buhaton aron nga magpabilin nga himsog ang panlawas. Matod pa sa mga personahe sa Department of Health, ang ngayon nga kanunay siguruhon nga limpyo ang mga pagkaon, limpyo ang tubig, kanunay nga manghugas sa kamot, ipabilin nga limpyo ang komunidad o labaw sa tanan kinahanglan nga magpakonsulta og sayo aron nga mabatukan ang unsamang sakit nga mutakbo sa kaluwasan. Pinagi matud pa sa sayo nga pagpakabana sa kaluwasan na mabatukan ang unsamang balatian nga mutakbo sa matag individual. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting, Decision of Florence of Hima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Radio Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balitang.
4: Kabagdig kabalikada, yan ang BBC Daklit Balita, alas 11. Nagtikagul na sa mubog na ngarihas ang 43 anyos ng individual na umanyan na rakpan sa Purok Lawag, Barangay Lower Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Nasairan nga napagawasan kinig warrant of arrest pinagi sa presiding judge sa MCTC 9, Labangan, Zamboanga del Sur nga pinitsahan og May 27, 2008. Umigan sa kasong adultery nga dunay bail bond girekomendara nga mubalor sa 24,000 pesos bukti asyanting per kagawasan. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Labangan Municipal Police Station. BBC Daklat Balita, alas 11, Bagting, 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklat Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Banting.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko niya, may asa sa bukat, na isulay mo, diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma, kanang higas sa sabaho, palong siya sa sabaho, mainom siya ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
4: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Seth Liniment no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
3: Loving testimonies.
6: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
9: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Hudya ka kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
2: Yeah! Hudya ka kahanginan na mga kahanginon. Diba kay kung igangan mo mga kaudyaka, diba kay mangita mo hangin?
3: Matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalak.
1: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
6: Let's get ridiculous!
0: Hudya ka sa kahanginan.
7: Kaubang si Lady Antonia.
2: Yeah! Welcome na unsam sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po si Lady Antonia. Shout out kaninyong tanan. Labi na gyud sa karon pa lamang nagpaminaw sa itong programang Hudya ka sa kahanginan, mga hanginon! Mao na gyud ni akong ma tagline sa ako ang kuan ba kahanginon. kahanginon kay kun ako ga programa kahudya ka pero gawas akong programa kahanginon mapugko. Bitaw. Ay pwede kaninyo ipadala.

Pwede ganun ipadangat inyong paudyaka, ha? Ako rin mo pangalan sa inyong lulog-lula mamagpapaante-angkol o mga silingan kundi ninyo mapanganlan, ha? Pwede. Ako na ibahala silang alan. I-text ninyo ang Sir 997-765-9923. Mao na siya ito ang kuan, atong numero sa Jackas Kahanginan. Ang wana kaapas, hinay, gigay mo matuplok ba? Pero tigong inaya ninyo matuplok, kay paspas mo kayong kumuyaw-yaw. Oh. Muna siya, muna yung nakadangat di ha? Balikon ako, 0997-765-9923. O muna itong numero. Speaking of, ako ipaibalo po sa inyo ha, mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Daghan kong mga kuan diri mga kaudyaka, unsay tawag ana. Daghan kay kong mga listing sa ato ang mga parmasya. Pangutala lang mo kay pangitaon ako diri kay di na gina ko ma-mention matag programa na ko na nagay koy murag hapit na gina ko ma puno ning mga listing mga kaudyaka sa tanan parmasya sa Visayas ug Mindanao. Kung asa na pwede ma-avail ang ato ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sama sa Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerplex Capsule. Oh, i-mention, i-text lang ninyo ha. O, pangutana lang mo mga kaudyaka. Ayan na ako i-mention ang mga ngalan sa parmasya kung inyong ipangutana. Patukor tag mubo nga sunata para makabalik ras Lady Antonia ha. Mubalik ra po si Lady Antonia.

0: night and day.
1: Sa itong mga kugihang mga nagtrabaho karong mga panahunan, shoutout dyan kaninyong tanan. Daw biya mga tapulan, Antonio, ay mong i-shoutout? O i-shoutout, o di biya nalalim na ilang trabaho, nga wala sila i-trabaho. Pero nindot kay itrabaho. Labi nag, dili manakit ang atong mga kaugatan, mga kaudyaka, atong mga kabukugan. Di ta hawuyon, di ta kapuyan, di ta kapuyag dali. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, daku kisyak tabang mga kardiyaka, aron di ta maluyahag pinakalit. O, labi na ning Nerve Flex Capsule. O, trabaho sa, o, namay mga trabaho mga kardiyaka nga ikaw ang boss. Pareha nang ikaw mag-drive. Pilay mong kita matagadlaw. Ang problema lang, pinaka-boss na to ang atong kalawasan. No, ang atong kalawasan muna ngayon, pumupalabi di ang mga kardiyaka, ha? Oh, nga halos di nag-undang og trabaho mga kaudyaka, bisan kabalo nga miungot na ang ugat, padayon pagyapon. Oh, inana siya mga kaudyaka, mao na siya nga okay lang nga natug hatag og pagtagad mga kaudyaka. Natag ituwag Nerve Flex Capsule na makatabang sa papaligon sa nerves, ugat, salawas, papakunod sa kasakit og discomfort, paprotektar sa imong nervous system. Kaya itong ugat, salawas mga kaudyaka, maoy nag-control sa lihok o reaksyon o paminaw sa atong kamot o tiil. Importante kaayos mga trabahante ng Nerve Flex Capsule. Okay, ginagamit ba nato ang atuang mga kusog kung manarbaho kita. Basta lagi as long as na yung mga ugats imong lawas gamit og Nerve Flex Capsule. Asa mapalit sa nagadaiyang mga parmasya nga naas inyong dool. Kung saan niyo pagkabalo, i-text ninyo. O, pag-text mo mga kardiyaka kung unsa nga mga lugar, amo nga mga lugar, kay base na adi available. Pangitaon, nidilin ako sa akong kodigo nga pertig yung daghan na mura, naging siya o table of contents. O niya ay mo kalimot, tapos ay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ani, good. Nindot kayo ni sa mga tao nga grabe, good ka busy, bisan pamaha, wa nagahuna-huna. Bisan pamahaw mga kaudyaka, murag wanay kita gagpagtagad tungod kay giuna pa niya iyang trabaho. Ay mong kabalaka kay nate, gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Labi na itong mga kaigsuuna na itong walay ganang mukaon o pamahaw. Lami ang lasa ni healthy o taas kaayon ng antioxidants mga kaudyaka. Pwede kay ikapulis inyong pamahaw. Randy Santos Rina, Caballero, shoutout Jerry Punlaon, Diaz Tandang, Angie Kimno, shoutout diya sa may Oroqueta, Antonia, live di ay ka sa Oroqueta nga istasyon. Imong oras dito. Salamat sa feedback. Wama, actually po, wala ko kabalo kung unsang oras ako madungog. Sa akong programa. Naday usahay nga 4 to 4.30 po diya. Salamat ha. Angie Kimno, muna siya nga di na ko gaminsun sa akong programa ngayong gabi ha. Pasimuingon din mo, Antonia. Laina ni mo, Antonia. Oy, ikaw rabi aga pangatahuran sa amo matagabi. Unya, wa na malay ka ni mga ingabi eh. Ningon, muga ni mo ingon kung may adlaw, may buntag, may hapon. May kadlawon kay nai istasyon. Amo sa itong istasyon, mga kaudyaka, ang labay akong programa, bitaw. Oh, ganahan, mapaslag paminaw, kadlawon. Ay, kanin bitaw ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot kay ni siya mga kaudyaka kay maprotektahan ang atuang kalawasan gikan sa mga free radicals. Suporta sa atong kasing-kasing, sa atong aptay, sa atuang kuan mga kaudyaka, kana bitaw nga kidney nerves produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Unya, dili na siya ordinaryo nga kape mga kaudyaka ha. Nani siya'y manggustin, anti-inflammatory, makapaminos, kasakit, ugubag, simong lawas. Nindot niya si itong immune system, ugpamanit, mga kaudyaka. Clifford Rivera, shout out. Ingon many princess, patubo. Ingon Marinati, Talians, Kaulayanan, Lirungan, Talakag. So good na po ang background music, piriyahan. Ganahan, mga ikugpamina. Twang, twang, twang, twang, twang. Masangkay na yulak. Shout out, diya kaninyo, ha? Ingon man, kani bitong Nature's Gift Purple Corn Coffee? Nani siya'y barley has? Labi na bitong mga tao, mga kaudyaka, nga diga ka, ambot ani nga, midako ang tiyan ba, big mapdos. O man day mahilisi. Katong mga tao, mga kaudyaka, nga dili kay kabawas, mga kaudyaka, gamit kayo ni ang gitawag na Nature's Gay Purple Corn Coffee. Tagpila din ang Nature's Gay Purple Corn Coffee lidento niya. Tag 35 pera sa shay niya mga kaudyaka. Di na gin masayang ang imuhang 35. Ay, makainom kag kape ngay nani. Makapamatas imuha. Makahatag pag extra energy. Asa mapalit ang Nature's Gay Purple Corn Coffee diris Davao de Oro, Antonia. Asa tanaw na tuha kay murag na ako'y nakita Davao de Oro. Wait lang, there's more. Ay, nara. Okay, kung namos Davao de Oro, mapalit ang Nature's Gay Purple Corn Coffee o mga produkto sa Nature's Gay Marketing Corporation. O, diya sa kuan? Love! Uy, kani! Love Pharmacy! Oh, Love Pharmacy Main o Love Pharmacy Branch 1. O niya na po dias Davao de Oro sa RGRC Pharmacy. Basta pangutan na lang mo, basta kaya na ako to bagon. Joke time! Usa ka adlaw na po ni Anna, mga kaudyaka.

0: Kani nga joke gikan ni Mary Ann Fe. Oh, Mary Ann Fe. F A toblok din Mary Ann Fe. Na tuloy tulo ka tanga mga kaudyaka. Ganina buang karon tanga na po. Na kunoy tulo ka tanga. Unya kay kaning tulo ka tanga mga kaudyaka. Oh, kaning tulo ka tanga mga kaudyaka kay nagkuan man ni siya. Oh, kaning tulo kay nangatulog naman ni. Unya na asila sa gamay ka ayng katre. Shout out kay Nene Mag-aso, Josa Mag-aso nga taga Tribal Village, idol kay kanila. Jay Martinez, shout out kay kanimo. Mona Domingo Sambuanga, sa Samantha Vino. Shout out kay kaninyo ha. Daw bi kaning tulo ka tanga nakigsiksikan man sila sa sulod sa usa ka gamay kay country. Ingon ang usa ka tanga.
1: Hoy! Piyota mo kay nato dere. Ay, grabe man ka piyot. Di man ta ka ego dere. Pwede kwa nato ning usa. Tulo man ta kwa ining isa. Ang usa ka tanga na kauba nato, just salog matulog. Sa salog matulog, I repeat. Sa salog matulog.
0: Munang ang tulo mga kordyaka nga naghuot in town sa Katre, minaog ang usa. Oh, puro man mga tanga mga kordyaka pag naog sa usa, niluag ilang Katre. Ingon putong usa ka tanga nga nas Katre.
1: Pare, naka diya sa siminto, ninaog ka, niluag na dire pare. Hali na dire pare. Oh, hali na kay niluag naman dire pare. Balik dire.
0: Tanga agad. Di sila maigo tulo. Ninaog ang usa, duha na lay nabilin. Ang usa sa duha ni ingon po, pre, niluag mi dire, duha na lang mi pre, ali pre, ali dire pre kay niluag na. Bahala mo dia oi. Ate Memo Smart Syrup. Oh, ang Memo Smart Syrup pa kay brain supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagpalig-on sa memorya ug konsentrasyon. Makatabang kini. Aron mas dali makasabot o makarecall sa gitun-an. Oh, dapat makatuon. No, oh, makatuon sa gitun-an mga kaudyaka kay nay mga gitun-an nga wa pagay nag 1 minute na limtan. Oy, daghan mga kaudyaka inana oy. Wa aya pagani niya nakuan mga kaudyaka, aya pagani gitun-an nalimtan na. Aya pagay gihatag ang password sa cellphone wa na open.
1: Kung sa gitong password, wala ka magugo, maraman niya, ipalit akong silpan. Nalimtan man!
0: Samot na inyo mga anak. O, pabalunin ninyo, paimnan ninyo matag-adlaw, gitawag nga Memo Smart Syrup. 200 pesos per bottle na siya mga kaudyaka, pang matag-butilya. O, mapalit sa tanan ng mga parmasya nga naas inyong mga lugar. Pwede naman mo mangutana, wami, mawala sa inyong mangutana mo mga kaudyaka. O, oh, pwede regular in town mo mangutana mga kaudyaka kung gusto gyud mo avail labi na gyud sa ato ang mga kuan. Oh, mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mubalik ra po si Lady Antonia.

0: Palau. Galing mong sumayaw. Yan sa akin, mali mo paggalaw, pag sumayaw, kung na lalipong ka mga kaudyaka. Ah, kailangan ninyo Verticure Capsule. Mao ni siya, ha? Dagan ang utana ni mga kaudyaka. Sa to, anto niya to, imuhang gina-promote, anto niya, katubit ang pangwas, vertigo. Verticure Capsule. Na muna siya ngalan, muna inyong pakutanon sa farmasya kung available ba mga kaudyaka, ha? Ah, ang Verticure Capsule, 18 per capsule. 18 pesos na ni siya makatabang sa papakunod sa inyong mga kahilo. Kalipo, makatabang sa pagpaayos sa inyong balanse. Ay, kanibit ang Verticure Capsule, makatabang sa papakunod sa sintomas vertigo. Naputay, gitawag mga kaudyaka ang Memo Smart Capsule. Balansihon, yun na ito mga kaudyaka. Ang ato ang finances mga kaudyaka. Naka-istorya po ko ba? Mura po kong correct ba? Labi na yun sa mga trabante. Kaya nabali man ay mga trabante karon nga naglisod man noon nga nakatrabaho. Sa una noon nga wapay trabaho, nindot pa kaayo. Magkakaon-kaon pagkuhan, karon mangod, kaya nakalisod mangod kadyaka, labi nagkabaluta, gasaligta nga natay trabaho, magsigig, londere, londato, na unload na hinoo.
1: Nakakalo.
0: Na-unload na yun intawon, mga kadyaka. Oh, muna mag-memo, smart capsule kita. Oh, kaya atong utok gyud kinahanglan man na og vitamins para makaplastar pong panguna-una. Unsaon na to pagsubay, unsaon to pagangay sa kwarta. Ibasin ba yung mahimo tag one day millionaire? Nakuratan lang pinakalit ba? Oh, wata ka balo nga. Ala, gigunitan naman to na ako akong sweldo gahapon na. Ah, saan na? Nakalimot man ka? Ba? Unya lisod ba kay nga trabahante ta nga ang atuang utang, mangutang ta, aron ibayad na pud sa utang. Ang hinding way ka humanang utang. Ah, muna siya ni mugna ning Memo Smart Capsule. Okay, para magpaayo sa atong konsentrasyon kay usay wa man ta sa atong pangisip siguro nga pataka ra matagasto. Shout out Christina Mapas nga always nga paminaw sa imong programa sa akong pinakagwapang Nanay Terry, Nanay Liit, Nanay Emily. Nanay Jeline nga always naminaw sa imong programa. Shout out ya kaninyong tanan mga kaudyaka, mga kahanginon. Shout out pagkikwit ni Amer Palaman, Tweety Palaman, kanindot bakay kalami bakay ani oy. Kalami ba ipangapi ani oy. Si Tweety Amer Palaman, nagreet imong soking tigpaminaw Diangket Palaman, Op Dogong M lang purok ka 50. Chada daghanan yo purok diaban ni abot og 50. Balikon ako ha ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa nagkanayang mga butika nga naada sa inyong lugar. Pwede ka ninyo i-text na may hotline ang Nature's Gift Marketing Corporation. Kaugalingon ganun nilang hotline mga kardyaka kay para anytime matimingan ba ikaw na naitatay mula kaw ka mo kag sintro na nakainumdum ka ba nga abil ka to ko atong giingon ni Antonia nga Nature's Gift Purple Corn Coffee kay galisod ra ba kog bawas. O pwede ra. O i-save ni nga numero. Ayo dili ni Saudi Akas kahanginan na. Kaning numero nga akong ihatag karon. Kuan ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation kay mamasin ta ba nga basin bitaw makalaag mo, makalabay mo sa sentro niya maka huna-una mo magpalit og produkto para sabay na lang po sa inyong paglakaw. I-save ni nga numero. 0917-177-4360. Osbon ko, 0917-177-4360. Amo na ang numero, kay para i-save dayo Nature's Gift. Bisan Nature's Gift lang. O, mula isulat kay mangutana din ka, asa diri mapalit ha? Asa mapalit ang Nature's Gift diri be? Kaya naaman ko sentro porcelain man. Naaman ko Skalamba Misamis Occidental. O, kunakas Skalamba Misamis Occidental, just Chonbe Pharmacy. O, e para tubagon din ka ha? Okay ra ba mo mga nanay, mga tatay? Anyways, mubalik ras Lady Antonia, mubo ra gid nga sunata mga kaudyaka alang kaninyo ha?

Grabe, mura na mag isang iglap ramo na. Siyempre, kining oras, kining ang programa. Gatod ka na itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Verticary Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerplex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia. Manamilit ka ninyo, ghanton na lang po. Dahil sa sunod natong panag-uban sa itong programang Hudyakas Kahanginan. Bye for now!

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba.
4: Sed Panyawan Capsule with garlic.
3: Ginamaa ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ana oh.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
10: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
12: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Radio

Uy, yatay, ikaw na lagi. Ikaw na ang pinakamaayo, pinaka-cool, pinaka-dato, pinaka-grabe, bugo ka, pinamay kay ganda ko. Feeling sweet to bugo, yay. Ulis in you, eh.

Uy, yatay, ikaw na lagi. Ikaw na ang pinakamaayo, pinaka-cool, pinaka-dato, pinaka-grabe. Bogo ka, pinamay kay kanda ko. Feeling sweet to bogo, yay. Ulis in you, eh.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nangumah. Nga nang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: Radyo Magbating.

0: Bing.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon og angayang tagaagpagtagan maong ang said marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talagsaong tulumanon, mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa said liniment oil, haplas sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanon magagiya og magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ni Milagrosong Mutabang ang said liniment oil nga gikan sa said marketing incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Maol ang imong problema sa imong lawas karon kasama di ay nindot kaayo nga haplas nga for sure makawagtang gyud sa mga pamaol sa imong lawas. Kini ang gisaligan na sa kadaghanan ang said liniment oil kasama nga ginama sa said marketing incorporated. Hisgutan nato ang mga pamaol karong orasa kasama kining pamaol sa tinuod lang haros di kalihok ani no kung pamaulan bitaw ta kanang sobra na exercise or kanang wala siguro nag-warm up or nagbaktas tagpirting layua or unsabay mga kondisyon sa atong mga kalawasan nga nung gipamaol ta mga kasama pirti ra bagyong sakita sa lawas nyo. Wag yoy lami nga ilihok-lihok kung naatay mga pamaol. Kumbaga, kita nga mga ginikanan labi na or mga trabahante, murag makulang gyud mga kasama ang atong kusog, kabaskog o ganabang ato ang mood ba to work, no? Matag-adlaw kung naay daghang pamaol sa atong kalawasan. Maong dili man pud pwedeng ato lang pasagdan kay basig maapektuhan pud ta. Bitaganahan mo lihok-lihok maong ni ay haplas. Haplas si ragud na. Palit ragud didto sa butika diha sa inyuhang lugar dapit kay for sure available man gid ni sa tanang mga butika halos kasama ang said liniment oil. No, ingna said liniment oil mga kasama nga makapahupay sa atong mga bughat-bughat kapoy sa lawas ug uban pa labi na ang pamaol, no? Kay kining pamaol sa tinuod lang gyud murag taod-taod para magyud imawa kay numdum ko sa una pamaulan ko kanang mag-exercise lagi, no, murag halo kanang murag gikulata ba sa imong lawas niya kinahanglan gyud pagtrabaho nimo halos dili masakay mo hang mga bukton inigtikang nimo halos di ka katarog tikang. So base naka-experience ka ani karon kasama ang solusyon na gyud ana said liniment oil. Unsa kana ito said liniment oil adto sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar kay kini kasama ang haplas ng masa, haplas nga gisaligan sa sobra na 20 ka tuig. Yes, no, dugay na kaining said marketing incorporated kasama mabitaw nga overtime na pamatud-an gyud pod nga dili lamang sa mga sakit sa lawas. Kay gani sa mosunod nato nga mga hisgutanan dinhi sa ato ang mubong programa, makahisgot pod ta og uban pang mga kaso o kasinatian base sa eksperyensya mismo sa mga ninggamit sa said liniment oil kung paunsa nakatabang kanila kasama ang atong liniment oil nga ginama sa said marketing incorporated. So sakit sa lawas, labad sa ulo, mga pamaol, mga panuhot o guban pa, syempre number one gyud mga kasama nga ato dayong mahuna-hunaan said liniment oil gayud. O gong kamo mangutana, maura ba na siya ang gamit ana radyo man Michelle na pay daghan, no? Kahibaw ba mo nga bisan ako, no? Na tingala ko nga pwede di ay siya nga gamiton kung na ay mga paso-paso, no, sa mga panit o labi na ka ng mga dandruff o kanang uso mo ng init ang panahon ng mga gipangkuto ang mga kabataan na to mga kasama base sa mga nakagamit na o ilaha mismong personal nga gigamit ang said liniment oil na kahatag yun mga kasama o epekto nga nindot kaayo alang kanila. So paminaw na to na sa musunod na to nga mga programa mga kasama o niya ikaw diha para dili ka maulahi adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar diha. Palit na yan kasama og said liniment oil. Ha? Said liniment oil, ginama kini sa said marketing incorporated. Ang haplas ng masa, ang haplas nga masaligan gyud tested mga kasama sa taas na nga panahon.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa said liniment oil, haplas sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samantak na og samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: a la una sa hapon.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daglit Daglit Balita Balita.
3: Kabagting og kabukada maayong hapon ganin yung tanan ani ang BBC Daglit Balita alauna. Nakighimamat si Pagadian City Mayor Samico sa Department of Tourism kung DOT Validation Team ay Panguluhan ni Assistant Secretary Ferdinand Jose Bagcal, uban sa DOT 9 Regional Director Dara May Catalonia o Cavite Board Member Idel Paul Bilamide. Ang pagbisita sa DOT team alang sa pagtimbang-timbang sa mga tourism destinations o potential sa syudad ang maapil sa National Tourism Map. Yun na bati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding Bayindi Nueve, Cheryl Unyut Lirazan. Maraming salamat umayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Radio Magbating.

0: radyo. Magbating!
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
2: Oo. Gawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo.
3: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mo siman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, radio, magbating.

0: Rádio Bagbagim.
1: Said Living Testimonies.
2: Diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Said Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
1: Living Testimonies.
4: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya,

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panag-uban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba ng inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay... Oh, manumbalay na usap sa inyo ta sa tagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamins sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasa ay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato sa ning balakan, be. Ako di ang usa ka pubring managat nga nagpuyo dinhi sa lapyahan sa baybayon. Hinaganas sa babugnaong balod ang mamukaw nako sa matag kaadlawon. Pait unta kaayo ang kahimtang og sa dagat ka mupatigayon. Pan mapilit lamang nakong dawaton kay mamay akong palad nga na. Wa gani unta ako ikaharong sa inyong atubangan. Kay ubos ra gyud kaayo akong nakabot nga kinaadman. Makita kaninyong tanan sa akong pamustura, dinhi usab sa akong palad mabasa. Naay kulamoy sa akong palad og lapalapa, nangulisap mura og luya na apay panitastang ituma. Panbisang naglagiting ang silaw sa adlaw, de gyud ako matunaw. Kasama ako sa kiliskis kamangkas nga nagbatog sa usa ka gapnod sa alon giduyan-duyan og gianod-anod. Og nagantos tumang kainit kaysa dagat ra gyud in taon ako mamingwit. Pantaliwala sa kasakit si Bathala ragoy akong masangpit dinhi ni ining silong sa langit. Tagbanag-banag sa iyong kabuntagon, sa kaya na ko'y pagapasanon, pintas nga balod sa kalauran ako ni ining latas-latason. Aron lamang sa paghagilap sa usa ka tulungdon sa batangan sa bulan og bituon. Kay dili tinuod ang kalimod ang kalisod og sa dagat kamo patigayon. Dunay usa ka panagat nga itambong sa nakong laod sa bukid pangitaon. Panwala ko dama sa usa kay gayon, gikabagat na ko kining isdang bunguton. Usaray ba-ba, usaray ngipon, mutikyop na gani ang kagabihan. Kasili mao'y panihapon, pangiantos na ko paglurop kantong kinailadman sa kalauran. Gusto kong musudong sa napakaanindot ni mong larawan. Diniman sa kanagatan, ikaw naging bulak na kong pinili. Luwa ko'y gialad, og hapit na gani matiti. Tungod sa kahapdos o kamingaw, ikaw na yoy akong ginahin. Bisan pa kung sa kakusog sa hangin o muunos pang batong gala. Sakyon lamang nako sa akong gamay nga bangka. Sa pagkusok-kusoon, pakuniad itong mapintas nga balod sa kalauran, inako ikalisang. Ngayon ay balod o binisibis sa alon sa langit. Namoy mo sablig, muhatag ka na kong kabugnaw. Ako di bulao, sinagaang sa adlaw. Nadako sa kungkuha nga isdang mamsa. Ako kining bipikas gitunga, pandi parehas ang hiwa, dunay manipis, karon na usay mabaga. Sa akong balas,

0: kahit konting pagtingin. Atot kaninyo sa pinaka the best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Nga tumakaigsuunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya. Lami kes pamati, Juando Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang ato Juando Herbal Oil. May siguro nga tistingan, suwayan, gamiton ang atong Juando Herbal Oil. No? Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kanini ang Juando products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Hang! Juando Herbal Oil. Paminawa, oh. Doon ay testimonya sa nagamit sa produktong Juando Herbal Oil.
1: Si Mary Jean Bautista, Tagalong Jose Aguirre, Manukan, Sambungad Norte. Sa inyo produkto sa Juando Oil.
2: Juando Herbal Oil.
1: Oo, ngakang bana. Gi-applyan na ko sa niyang lawas, sa nang party niya.
2: Noon sa man, okay?
1: Sa ilang katuman na siya na di sa katindog kay batay. Sakit niyang mga lawas, niyang tuhod, adi sa iyang kahago sa iyang contraction sa iyang trabaho.
2: Gi-applyasa ni mo og Juando Herbal Oil.
1: Juando Herbal Oil. Akong gi-applyas niya. Isara kag grapa, naayos siya.
0: Unana kanindot ang produktong Juando Herbal Oil. Kaya kani po ato ang produktong Juando Animal Vita. No, katong mga suway gamit aniha. Oh, kani Juando Animal Vita, mauning vitamins sa inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Kani atong gamiton ni produktong Juando Animal Vita. Ha? Oh, mauning gamiton na to para nga baboy, bugat ang timbang, nipis kay tambok, bugat kay gunod, lamik kay karne. No? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ng Juando Animal Vita. O, paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Juando Animal Vita.
3: Ako gid mismo, ani, Animal Vita, makapamatuod gid ko kay, anay tabo magod ani, na ko'y baka, nga ibatnan, iwang na gid kayo to nga baka, dayon, abin na kong mamatay, so, ako na lang yung ipaglaom nga, gamitan ako sa Animal Vita kaya makita naman yung kagongkong tungkol sa kaniwang sa baka. So, ang ako na lang yung ipaspas na kong painom ang Animal Vita. Ang akong baka, nakatong kong binatnan, natambok din siya pinagi tapos sa paggamit sa Animal Vita. So, nagpasalamat kong ko sa labaw nga makagagahom. Og labi na gin sa tong Animal Vita nga akong gigamit. So, akong baka from February, so, April, nabaligyan ako sa tambok magit ang baka.

0: tawhago na to ang atong mga tigpaminaw nga mogamit po sila itong animal baita na igawas sinipurga vitamina po para sa mga kahayupan. Pero ipubadura ni sa Kalulot Bonifacio ni Samis Occidental.
1: Oto Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may punang gamiton ni adtong dunay problema sa pagbawas, labi na gyud dunay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Kaya ang Plus ana mangustin mangud pod, niya epektibo na ni adtong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, guys, sa una, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
2: Unsay pangalan nato, ma'am?
3: Miritin Bautista, taga doon ang si Agere Manukan, Sumbanga di Norte. Ito ko itong Banaba Plus, and kaya itong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, na kanitrok. Then, akong kutu-kutu, daya akong siyan. Then, sa UTI, lagi ang panghihi ng kutu-putul. Nasakit akong brand, buson. Dalira kayo ko na alivyo sa akong sakit. Then, napo ko yung mga bukol-bukol po sa suso. Koto, we tried, sanitay ko, matagadlaw. Hantod na, ayaw ko, kaloy sa juice na ako. Narawa na tayo na nagbalik-balik akong sakit. Marapay na ka, ayaw na ko, katong Wonder Banaba Plus.
2: So, ma'am, unsay imong ikasulti sa ato mga listeners karon nga naminaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus?
3: Inaw po sa ako sa mga naminaw diyan ako na try po sila o inuman na sa kanang produkto ha, dili doon na duwa-duwa, makaayo doon na sa tanong kung kabalatian.
2: Okay. Kinsa gani ni pag-usap, ma'am?
3: Ako dahil si Mary Jean Bautista, taga doon ang siyaring unukan sa mga dinorti.
1: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Uma magpapa Vistri nagpagaray Nick ikaw from Lawan Lawas Agusan del Norte. Garay ko Ibanez family from Dangkas Umanulo Fortis Bugidon. Kuya Cesar Pangga dai Badida, Mary Ann nga perming naminaw sa imong programa. Ramati bilin ug libho, salamat Kuya Carlo. Barangay Tap Pantalan 2 Surigao City Surigao del Norte greetings from B-Boy. From Batingil, Dumagiti, Mahinay, and Patrimonio Family, especially to Mama Pina and Olive. Garay ko sa Inardicido Family, si Risa Nidris sa Dikuyong, Sindangan, salamat ko. Tanang tagaman langit, magpadara kog balak, basinra o mabasara ni mo. Garay ko ni Undoy Ragot sa Old Damulog na suki ni Kuya Kai. Salamat kayo! Thank you, good kayo so much. Thank you, good! Kuya Gonzaga og Madula family sa Sapang Dalaga Miss Samis Occidental si Ronnie Gonzaga ni kuya. Akong bana Dudong Guy Ab gikan kang Bing sa Kabadbaran City ang nagpagaray Rosita Bugay Ligarda Trisdina sa Buanga del Sur. Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong natao taman 1 year old kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton mi gyud, no? Inyong anak dili na daling magsakit unya maipod matulog basta kay naka Vitron Drops kanang ilang gingon nagkinabog di na ma-experience kanang inyong mga anak bagong natao taman 1 year old paimna na og Vitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw.
2: Kinsa gani ni ma'am?
4: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan, Balinsya, ma'am.
2: Ma'am, unsay mo experience ani atong Vitron Drops?
4: Ang akong kuan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko og triplet, kaya nang gagmay kay sila ba, naglibo ko kung unsak may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kay nakadungog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana dahil na ko silang gipisingan. Kaloy yan sa ginoon. Abtik kay sila itong time nga kung silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya, manginaw sila sa imong tingog.
2: Alerto kayo. Kuan
4: mo, tando-tando, oh, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para himsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako, tripit akong anak, akong ginagamit, gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan ng Vitron Drops.
1: Unana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup para po sa mga 2 to 12 years old. Na kay anak ka duha ka tuig tamag 12 anyos, Vitron Syrup pud moy maayo kay imong anak-anak ganahan kay nga eskwela, bright ba bright. Bright sa eskwelahan, oh niya dali kay kasabot, no? May pud mo kaon, may pud matulog, mabiaan gid ang gadgets basta kay naka Vitron Syrup gamitan eh. Paminawa o testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup mga pinalanggan digpaminaw.
5: Ay ako si Rowena Castro, taga Barangay 35. Kagayan di Oro. Nakasuway ako, aning bitron syrup, para ipa, inom na ko sa kong apo, galoy sa Ginoo, nalambok, tiga na ang iyang pagkaon.
6: Pilay, edad sa imong apo?
5: 7 years old, sir.
6: 7 years old, okay.
5: Anya, okay, niwang man niya. Pagpainom na ko niya ng bitron syrup, niga na ang iyang pagkaon, o ganiya, kalay sa Ginoo, nalambok na tao na kong apo. Kuhani siya, ako sa siyang paim nun daan sa bitron syrup, ayan ako sa pakanon. Kay ko alam ni sa grido na. Di pa kay ganagaw, kay niwang lagi.
6: O niya?
5: Na pagpainom na ko na sa bitron syrup, tani, uyan niya kung apo kalay sa Ginoo.
1: Ngunana, ganindot ang produkto ng bitron syrup. Ang bitron tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lulu, lula, papa, mama, gamita og bitron tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng bitron tablet, mga pinalangga ang tigpamina. Katong inyong mga lulu o lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog og tarong, i-bitron tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron tablet.
7: Kanay man kung Vitron tablet, akong gisisingan kay di man jud ko katulog. Unya, namalit ko, bali unong kasabitas. Unya, akong gitumar. Pagka igugod na hurot ang lima, maayo, nakatulog naman ko.
6: Sa una, ang imong katulog, putol-putol?
7: O, putol-putol mga guwan. Isa ka oras, dua ka oras lang ako ang tultog.
6: Mm-hmm. Unya, karon?
7: Ay, okay na kayo. Kaya nakatumar naman ko, Vitron tablet, nakatumar naman ko. Maayo, yung tayo, system, probid, yung gano'n yung tabitas. Ba?
6: Salamat kayo sa ato ang paggamit. Kinsa ganin ni sir?
7: Si Dubs, Luna Kalibay ni.
6: Taga?
7: Taga Don Marcelino, Davao Occidental.
1: Inguna na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kita na ko ang taga Negros Occidental, Aplaon Family from Bilin, San Francisco, Agusan del Sur. Kaya kanos apaman mo abot injong vitamins dari sa liluan liti. Wala di ay? Wala dahi diyan, ano man siguro diyan. Pag-aray ko diyan sa miyaray nila ni Merlin Arlene, Danito, Nanay Adil, pag-aray Mimi Cano, Iris Marawi City. Burito kay kaso mga Maranao, dari kay Nindot daw kamubalak. Salamat. Pag-aray ko mga Riculito family o mga Bornalis sa mga Tabunon family, especially sa kong uyab nga si Rogin Bornalis. Jonathan Idris Buog, salamat sa pagbasa ko. Aslang ko, niabot na ba ang... sa Buhol, ang ho, Wonder Animal Vita. Ano man siguro, asabot nga store. Yung suki sa kahanginan, Viewly taga Buhol. Pangutan na lang kaya, kung Wonder Animal Vita, imong ipanguta, pangita, pangutan na lang kaya sa mga suki ninyong agribit supply. There is purok pagkakaisa Bisayan Village. Kanunay giminaminaw sa inyong mga programa, labi na sa mga drama. Malingaw, give me, Lisi Malngan from Bisayan. Katong mga heblaron ba? Biya po maayang magkumpiyansa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro nato kalit lang yung atake ng high blood na blimag yung kakong mga atake na labi nag mapiktahan na yun na imong dagway muhiwi imong linakwan mautro ayok sugot maabot ka diha kinahanglan mag-inom ka kadaadla og Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo diha sa imong lawas makaagig yun no, aron di mo taas ang pressure ha. O nang mugamit yung gag Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Katong mga gagbaig bikil, daigsaka ng inyong dugo, niya daigsakit ng tangkugo, na! Pag-inom o Wonder Cardio Care. Dayon, katong atong mga kaigsuunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa magyo ko, nga di mapuka mo angkon, huwag na kay almoranas. Isa ni almoranas, butas ang kamot! Huwag mo angkon, anak. Pero magsikrito na lang kagpalit og Wonder Himo Aid para imong imnon para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit unya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ha, amina kun apo kay colon problem. Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamina. Kana bitang inyong mga anak, abi ninyo kanang lawas bitaw sa tao kay wa ginay ka walay capacity nga kuan ba kana bitong mo produce day buguan kanini ang vitamin C kanang vitamin C tong lawas kay makuha ra kinato nagikan sa atong giinom ug gikaon say kuwang man gina mo na nami food supplement para ana kanang amo ang Wonder C plus ba kana imong anak bago na tao ta mag 1 year old pwede ra gina nga imong gamitan og Wonder C plus nga drops para dili daling subawan ba. Kay protection maguning vitamin C nga di kadaling subawan, di kadaling hila, dili kadaling magbalatian god, ingon ana ba? Pareha na nga tong Wonder C nga Wonder C plus nga syrup. Oh, namo tay syrup ana, ipainom sa imong anak, shuk, ana inom ba para ang imong anak dili dali nga magsakit-sakit. Maunin na kanindot ang Wonder C Plus nga sirap. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga namina ron, parehas tag edad or manghod ka na ko, pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon basta 13 anyos pataas, maunang Wonder C Plus nga capsule. O, kompleto man eh. Kay maumuning karong panahon na, di nakakasabot sa dagan sa panahon ron eh. Tanawar ko nang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Oh, upgrade na yun ang atong kapanahonan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon, pero wata kay baong at ginumuto di ay, ano ba? No? Niya, unsa pa nang magipang sagol diha ng mga preservatives nga, di po na maayos tong kidney, na mga ba? So, mauna ka na nga tong Wonder C Plus, may na lang po na, matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa pa ng mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So, mauna nga tong Wonder C Plus capsule, Wonder C Plus syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong-atong mga kaigsuunan, itong gididaan sa pagpangapin, ang mga panahon nga na, mga kana bang kuan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee, wabili ko'y daw kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po ka ni kulbaan kay nindot ba ni kay more po ni herbal coffee nga akong natilawan nga dili po lang to. O niya, dili po manimaw herbal gyud ba? Lami gyud. Sa lakton ka pag istorya, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig at mga kaigsuunan hangat. Kanigyan atong gamiton ng Wonder Herbal Coffee parte lami ah. Lami gyud ng Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digba minaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina. Kanang atong Wonder Herbal Coffee. Tanang taga Guadalupe, Bugo City, gikan ni Rebecca Katampatan. Greet ko nilang Kuni Soiko diya sa Laak, Davao de Oro. Ni Rufa Lukov nila Lagna sa Balamban o tanang Juanilio o Muntisa Family. Sa Davao de Oro, gikan Pablo Juanilio de Santiago City sa Villa Luzon. Salamat kuya, God bless. Greet ko diya sa Platan Family sa Dampil, labi na ni Inday Platan. Kuya Carlo, tagpila inyong cardio care. Tapila mo na, bayin team sa si Jackie Gumpit, taga-Aper Sulita, Naga, Sambuanga City. Pag-aray ko diya sa Damulog, Bugidnon, sa mga Milano Family. Pag-aray Jujo ng Matalam, North Cotabato. Greet na ko ang umbana, Giovanni Duyag, ang mga anak, Kirin, Jomadin, o Ira. Gika ni Juliet Duyag, tigamit po ko Animal Vita. Sa Kibulawan Uyanon Family, nagpag-aray Lurna Uyanon. Kanang imong herbal, ipaabot na this Lapu-Lapu. Dugay na ko nagpaabot na si Leon ni Namang God! Pulapo! Naawi! Pamasyag butika, pangutana ka, kinata niya. O, daga na kinangita si Buno. Arita sa entry nga pinada ni Herminia B. Culipano. Taga-Sitio Ferdinand, Kaoswagan, Lorito, Agusan del Sur. Ang title siya ang Bala Kapalaran. Pagkatulukibon ug di matugkad ang kapalaran sa tao. Isulsulbaron ug kabuton sama sa usa ka damgo. Sabakan sa atong inahan kita gipakatao. Ilatid ug ihatag na kini sa atong Ginoo. Sadiyang nigawas ka sa taguangkon sa imong inahan. Gipabati mo kaniya ang pag-uha. Ano'y dakong kahulugan? Nagpasabot kini nga gidawat mo ang imong kapalaran sa pagpuyo ning madanlog nga kalibutan. Gidawat sa dakong kasayon ang gihatag sa kahitasan. Kalipay man o kasakit, dili mo kabalibaran. Sa kasakit, pas-anon mo ang yugo sa kapaitan. Sa kalipay, maymayan ka sa dinuyugan sa pahiyom sa mga kabituhonan. Ngano ako nakaangkon man sa dunot nga kapalaran? Nagpuyo akong naginusaras payag nga sa hinigog magiloiban. Nibiya siya kay wa ako'y ipasigar bubisan jutay nga bulawan. Yatag kuman unta ang pagpanga o pagmahal nga dilihitok na. Kung maabot na ang kangit-ngit kabugnaw sa kagabion, batiyon ko na usab ang kaligot-got sa akong paghandom. Mingaw kabalaka kahigwaos ang maabot sa akong konsensya. kung sa kapulihay moabot unta pagbalik ang kalipayng sa Ginoo kanako gitagana. Kapalaran hain ka na. Kanus-a pa ba nimo ako lipaya? Ang badlis ba sa akong palad mo ay nagtukmod ni ining tanan? Ngadi kumaangko ng kalipay ni ining dugan. Ibahayan ko ang tibuo kalibutan, ang aluha man ang kanunay na kong gabayan. Kung nasayod lang unta ko sa akong dangatan, antuson ko na lang ang tanan unsaon maumay badlis sa akong kapalaran. Ano si Herminia Bicolipano, City of Ferdinand, Kasuagan, Lorito, Agusan del Sur, kapalaran sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na ko. Ba naman tayo oras. Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pa untang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas, og Mindanao! Rock, rock, rock.

0: oras, alas dos.
1: Radio Bagbagin.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabukada maayong hapon kaninyong tanan na niya ng BBC Daklit Balita alas 2. Nakakustudiya na karoon sa mga otoridad ang upat ka mga individual man gibungkag sa Pidia Barm ang gituhang drug den sa Barangay Baka Dato Odin Sinswat niya tung Domingo sa gabi. Recover sa operasyon ang mukabat sa 21 gramos ng gituhang shabu ang ibanaban ang mubalor sa 142,800 pesos. Nakipasab nakuha ang mga armas, bala o magazine o lain pang mga drug paraphernalia. Ngayon na bati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagding Baindinuabe Chiril Uniot Lirazan. Nagang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Radio Bagbagin.
6: The drop panel of judges from the gaming public. Good afternoon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. Araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ito ay para masigurong pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng lotto players. Ang managing tagpo kanina, panoorin po natin.
7: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Unang batch ng papremyo para sa inyo na kaya? Alamin na natin yan. Tara na, let's play Lotto!

0: Rádio Bagbag Ping.
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangko ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kabo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bilabila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
6: Hindi na

0: Baguio na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabal kapsul nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic ug banaba. Sed Panyawan Capsule with garlic. Ginuma ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatak kini nga magaling.
6: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: Radyo Magbang Ting.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Humano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan. Banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC.lit balita.
6: Kabagting ug kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Malamposong nadakpan ang usa ka 45 anyos nga wanted person nga lumulupyo sa Dumingag, Sambuanga del Sur, umikan sa krimen nga frustrated murder. Atol sa inyo sang Manhunt Operation alas 7:30 kagabi dito sa may barangay Ponta Blanca, Oroquieta City. Ang nahisgutan nga dinakpan ay kini piansa nga mubalor sa 100,000 kapesos. Base kini sa warrant of arrest nga gipagulagikan sa RTC Branch 23 Molave, Zamboanga del Sur, pinitahan niya itong Nobyembre 22, 2017. Inyo nabati ang daklit balita alas 3. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Liraza. Hagang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Balita.
7: Radyo Bagbagting. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
5: Radio Bagbagting.

0: Radio Magbating.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ang makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Sigurado, na kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
6: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
6: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. No, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
3: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: BBC Daglit Balita.
4: Kabagdig kabalkada, anyan ang BBC Daglit Balita alas 4. Dako ka kulangon paghihapon ang guidance counselor sa Department of Education diin wala pa makaabot og 1,000 ang registered counselors nga nagsilbi sa kapin 45,000 katulungan sa tibuok nasod. Sigon ni DepEd Undersecretary Willie Cabran, layo pa kini sa girekomendar nga ratio sa matag tulungan, labi na nga nagkadaghan ang mga insidente sa bullying o kapintasan sa matag tulungan. Aron matubag ang maong kakulang, ipatuman sa DepEd and Republic Act 12080 o Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act. BBC Daklat Balita alas 4, Bagting, ni Sheriff Florence Afima, maayong hapon.
2: BBC Daklat Balita.
5: Radyo Bagting.

0: Oras, alas 4:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to build
1: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort and hisgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usap delivery service para sa mga customers. O sa payong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoono na may... Basta ang kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Isang masaya at maswerteng hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy ang cash siyahan dito sa 5 PM edition ng PCSO Lottery Draw ngayong Lucky Tuesday, August 25, 2026. Once again, we are here to brighten up your afternoon with fun, excitement, and of course, cash prizes mula sa inyong paboritong 2D Lotto at 3D Lotto games. Para sa newbie players, the only way to play and win sa ating Lotto games is to buy Lotto tickets from our authorized Lotto outlets. Kaya mga kalaro, hindi sapat ang mag-manifest lang ng swerte. Dapat may Lotto tickets din kayo. At syempre ang real talk sa paglalaro ng Lotto. Habang kayo ay naglalaro at nananalo, nakakatulong at nakakapagambag pa kayo sa mga programang pangkawang gawa para sa marami nating kababayan. Alright, relax na muna at tutok na sa IVC 13, DATV at syempre sa ating official YouTube and Facebook live stream channels. Now let's keep the good vibes rolling and join us in welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyo! And assisting us in the conduct of our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Every morning, we conduct pre-draw procedures to ensure fair chances of winning for all of our Lotto players. Para sa highlights ng activity kanina, let's watch this.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto fans! Game time na! Sama-sama nating pasayahin ang Tuesday afternoon. Tara na! Let's play Lotto!

0: Judy Lotto fans, narito na ang papremyo ng Lucky 2 Numbers. For only 10 pesos, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang 2 numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. To our Lotto winners, within 1 year lang pwedeng mag-claim ng inyong papremyo. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto draw. For the first number, we have 31. And the second number is 13. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 31 and 13 in exact order. Up next are the exciting prizes from the lucky 3 numbers. Kaya naman huwag na pong bibitaw dahil magbabalik pa ang PCSO Lottery Draw.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa loto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Mga kalaro, ihanda na ang tres numeros ninyo. Dito sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-Rambolito System Play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Just like 2D Lotto, thrice daily ang 3D Lotto. That's every 2 PM, 5 PM, and 9 PM. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 7. For the second number, we have 2. And the third number is 6. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 5 PM draw, we have 7, 2, and 6 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo!
2: 106.6 FM. Magbating! Ang ng baho. Pero sa akong naibawan nga, manigarilyo ka dek ha. Di anak kong nakaingon nga, katungunan akong natirmahuan, gikan dito ni mo.
3: O niya?
2: Kwan lang. Wala ko magtuho nga, naade ka ng bisyo ha.
3: Tem para good. Yan ang big deal man ni mo.
2: Aw, kuan lagi ma'am. Wala lagi ko magtuo nga manigarilyo di ka.
3: O ganun dili pa ka magkatuong manigarilyo ko. Wala ka makakitag babaeng manigarilyo.
2: Aw, kita man.
3: O ya. Ano na ibuong pa baka nakakita ka na ako manigarilyo?
2: Sa imo kong hitsura nga gwapa kay ka ma'am. Nga, disinte kayo. Wala ko magtuo nga manigarilyo ka. Dugay na ka na, ma'am?
3: Ansa?
2: Atod ko, dugay na ba ka ng manigarilyo?
3: Ngayon ang utaan naman ka?
2: Aw, utaan na lang.
3: Dugay na?
2: Amo ba? O niya, si mami ni mo, okay lang niya?
3: Ansa?
2: Okay na ba niya nga manigarilyo ka?
3: Tagpautanan niyo eh. Wa siya mahimo, no? Ako'y magbuot na ako. Dako na ko.
2: Lo?
3: Ug ako na'y magbuot sa akong buhaton.
2: Wari ka niya badlunga, ma'am?
3: Bisan pag iya kong badlungon. Sa ako na ang giingon ni mo, dili siya makabuot na ko. Oh. Hmm. Yan o, nitanaw na masag ka na ko diya sa Center Mirror.
2: Ano lang, ma'am eh.
3: Salty, unsa?
2: Akoan, kanang imong naong ba?
3: Ah.
2: Wa mau yun sa imong batasan.
3: Unsa?
2: Ah, sorry ah, pero ngako lang ba? Wapa ka, ma'am. Pero ako magtuo nga ingon ana ka kamaldita.
3: Unsa?
2: Kanang imong batasan. Maayo man nas mga bati og nawo, ma'am.
3: Oh.
2: Kun ako ba ikaw? Usbon ani mo imong batasan, ma'am. Ipauyon sa imong nawo. Dapat kay guwapa ka. Buotan sa unta ka.

0: Ah, ako niya to dang uban ni mong daso taas, ma'am.
1: Ayaw na. Ako na ipakuha diha. Diha lang na.
2: Ah. Ay, sayang nga na yung nami. Kwapa kayo, pero ang patasan murag tigri. Bisang gano'y ang ilang sulugoon. Murag, di kayo si mutag. Niyang malabyan. Ah, ako na matigtan nga. Di gani siya halos mutanaw. Tungod ba ka kay dato kasi ano? Pero, ako na matigtan nga mura man o dili yung ano yung mami. Pintok siya manulti. Pero, masabot nga. Igot siya sama ni batasan. May pagkabuutan ang iyong mami.

0: Ngan nung na apa man kadia?
1: Unsa?
0: Kisa nagi mo glanta sa bus?
1: Di ba nga doon na mo'y gisugot ni mo?
0: Oo!
1: Anya, ano ni Dool pa mga nako?
0: Ala, alang-alang! Nga, ako mga nalantawan nga na kay gili-li dia! Sama na? Hala! Siya, malagi na! Nga nung gili-li mo man na siya?
1: Sure ka nga siya akong gili-li?
0: Ala, isa ba man di ay? Naapad ay laing tao di, ha?
1: Ikaw no? Agkahiman tayo lang yun di mo eh. Ang akong gisugo may liho ka? Ano yung miit man ka?
0: Nakamatay ko sa day ka!
1: Unsa?
0: Maayo ba yung ganyang pagkapili ni ma'am? Diba?
1: Nabuang na siguro ka. Nakasabot rin pa ko, di ko bugo ha?
0: Hey nga no, dili-day tinaan.
1: Hoy, amaw! Kuhaan na to akong gipakuha ni mo?
0: Ah?
1: Leche?
0: Time pa ba? Akong si mupil, muli-li di ba? Gwapo ba yan yun niya? Drive lamang, pero baya no? Ay, kung saka no? Kung maibog niya si Rina? Kung saka yung reaction siya, mami?
2: Si Jaymar Cabrianas, nakasinati og insomnia tungod sa kakapoy sa lawas.
3: Ay, taon-taon na gito ko sir nagamit ng sinlinement ng tukar-tukaran ko sa akong insomnia. Usahay kay busy lagi sa trabaho, muna nga usahay mag-isol og tulog. Ginabanyo sa gino ko sa lawas before kumatulog ang sinlinement. Nindot yun siya og ipikto sa lawas. Makarelax yun ang imuhang lawas, piligin mo magmahay sa sinlinement. Ako na si Jaymar Andrea Cabrianas, 35 anyos.
2: Sinlinement Oil, giyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: Nagbantay pa ba siya ng orasa, no?
1: Ay,
0: mayon tao kung magigsulti na siya na ako. Ah, may itaday ko akong kasakyan. Mamasin lang ako nga magigsulti siya na ako.

0: ni uli na pakasiya. Mao lang una sa katong diya siya sa ubos sa bintana ning akong kwarto. Ha? May pagkot ang among iro. Mulili ko sa gingi sa bintana. Akong tanahon kung siya na paruin niya. Wagit ko masayop. Siya git na. Naasadaan nga atbang ning among bintana. Nagparog siyang naglantaw din niya sa amo.
1: Paong nang suga siyang kwarto. Imposible kayo nga niyong uraso, natuwang na siya. Ay, gusto na ako manuktok sa ila. Pero naibaw ko nga, di ka siya mag-exultin ako. Ah, pero, naibaw ko, magkabati siya na ako.
2: Naibaw ko nga, nagbata pa ka.
0: Oh.
2: Kung nakabati ka na ako.
0: Nagsulti siya nga, nag-atubang siya din niya.
2: Doon naman ako'y gustong isulti ni mo. Pero, kung saon man nga, di man ka magpakita na ako. Pero magpaabot ko. Di ko pulaan nga magpaabot ni mo. Sige, muli na ko sa amo.

Nilakaw na siya. Pero nagpanglingi pa siya din sa bahay. Huwag ko mahibaw kung unsaon nga akong madawat yung imong gihimo. Ang ako lang nga tungod lang sa imong pangandoy, maunang himo ng gihimo na ako. Huwag maglisod ko sa pagsabot, anak. Di na ko madawat nga tungod lang sa imong gusto nga makakita o mas dako pangkita. Morning imo ning gihimo na ako.

0: Naiba ko nga nakakita ka sa kong gimo.
1: Oh, og nakabati si Nemo.
0: Unsa?
1: Ay.
0: Imlitan niyang bruha.
1: Wako mo undang pangitag paagi. Nga ako siyang mapasabot. Pero dili siya maminaw nako. Ay, maugyoy nagpaswabe sa iyang hunahuna. Ang iyang gibating pangigi tungod sa imong gibuhat. Nga nung ingon manana ang imyong relasyon? Hapit na kamulong ano?
0: Naibaw ka kung noon sa'yo akong gibati. Ermitan niya. Huwag ko mahibaw kung muabot baghana sa kong muna-una.
1: Pero nahadlok ko.
0: Ngaon sa?
1: Naibaw ko sa kinaiyan ninyong mga mortal. Mahigayon diha ninyo nga mapulaan na kamo sa inyong pagpaabot o daghan ng higayon nga akong nakita ka ng maong hitabo nga mabalhin ang inyong gibati. O maunay akong kabalaka nga tingalig mo abot ng higayon nga mabati ka ni Ana.
0: Inumitan niyang buha.

0: Ni ara ke awe. Ngana na ikeng mangka?
1: Ngang kalit mo si kag tingog. Uy, muram kag ering maglakaw-lakaw.
0: Nge.
1: Di man madungog ang imutunog.
0: Abli ang sakyanan ba? Kaya ako isulod ni kumpan niya mga dadunan sa iyo opisina.
2: Ah, kadiyan.
0: Sige. Ang kadiyat sa dada. Kanya butang.
2: Okay.
1: Oh, anong nagbarog pa mang kadiya? Ngayon mo naman ang nabutang sa suod sa sakyanan.
0: Pila man ka, kaadlaw nga nagtrabaho. Siya lang may imo, tanaw niya.
1: Ha? Kung sa'yo, pasabuti mo.
0: Dili magsulti-sulti saptang magdagan at sakyanan?
1: Nagkasulti.
0: Niya, saan man?
1: Ha? Ano daw niya?
0: Niya ba? Sa may imog tanaw niya?
1: Aw, suma. Kung sa may iyang kinaiya din eh.
0: Kandiyala ka maswito, anak niya. Makainan ka nga madita siya. Pero ako, lahi og pagtanaw, anak niya.
1: Hmm? Kay ganun mo dahi?
0: Sa kadugay na ako din eh. Nakasabot na kaay ko ang nagihagbatasan. Kung dili ka masuhito, anak niya, magkatuo ka gayon nga maldita na siya. Nga istrikta, suplada. Pero ako, lahi ang akong nakita niya.
1: E nga naman, unsay ba na siya sa imong nakita?
0: Doon na siya'y lahi nga batasan, nga lisod kaayong mabasa.
1: Unsa?
0: Doon na siya batasan nga, nga maayo.
1: Mo ba?
0: Naibala ko nga magalisod kag sabot sa akong gisulti ni mo na. Pero kung tamao ka lang mo dala ni ano niya, no? Kung ayuhon lang ni mo siya tanaw na iyag batasan, ana na ni mo makita ang ako giingon.
1: Mo ba?
0: Ay, sige, di ka na ay. Basta nga maulan na timan eh, ha? Sabta lamang siya.
1: Ah, sige.
0: Aron nga...
1: Nga unsa?
0: Aron nga, dili ka mapula niya ang kadadlaw. Makakita ko, gwapo.
1: Unsa?
0: Bye-bye, mama.
1: Umam, siguro ni Rihanna. Nga sa ato ba? Imol ni kong giululuhan? Lokoy, rey. Oh, mau eh. Kiyayo pa niya kay Kiayang yan linaktan. Hanggang din siya.

0: Oh, kumusta siya?
1: Ang akong driver ba ang gusto nimo ipasabot?
0: Nakasiguro ko nga wa kay problema niya. Kanungingon ana ang imong reaksyon?
1: Usa lang ang din ako ganahan niya. Toy kahilaptanon siya.
0: Unsa? Ngano? Unsa yung gibuhat? Ha? Rina?
2: Ang sobrang pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong masampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng adunay Sed Kogon. Sed Kogon, adunay Kogon plant, banaba og makabuhay herb. Napamatudan sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sanggap nga maayo sa panglawas ug dugang pagpaligon sa depensa. Sed Kogon herbal capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.

0: Mga igana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldo de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Mga kapanyawan, aniana ang secret to sa maayong panglawas. Kung nagkakape ka sa SED Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa SED Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong SED Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret to sa maayong panglawas. Kalami. Ang SED Panyawan Coffee Mix ug ang SED Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa SED Marketing, mapalit na karon sa mga butika.
3: Radio Magbating.
4: Oras, alas 5:30.
3: Radio Magbating.

0: Radio Magbating Ting.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
7: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
7: buhay.
8: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
7: magdulot ng enerhiya,
8: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
8: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
8: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
8: at positibong buhay.
7: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
8: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
7: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
10: Testimonya,
9: patotoo,
10: karanasan,
9: maging mga katanungan
10: sa pag-iinom at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
10: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
10: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado dun ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balatudunan. At diyan syempre sa inyo ng ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Itawag nyo na dito po naman sa ating palatuntunan, 0969-226-9623, yung ating po naman numero na pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Tawag na po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623.

si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Siyempre pa mga kaibigan sa lahat po naman sa atin. Diyan po naman sa Occidental Mindoro. Hello po naman sa inyong lahat. Siyempre pa yung mga hindi pa po nakakapag-follow o kaya nakakapag-add friend po naman sa ating Facebook account.

andyan na po kami para kahit po papaano eh makapag ano po kayo, makapag comment din po kayo dun po sa atin po namang

Sa atin po namang Facebook Live, mga kaibigan, at makikita po ninyo yan. Sa atin po namang Facebook Live, yung atin po namang programa. Hanapin lang po ninyo yung Rice brand, mga kaibigan. At makikita po ninyo doon yung atin po namang Facebook Live, mga kaibigan, na pwede po ninyong pwede kayong mag-comment doon sa atin po namang Facebook Live, mga kaibigan. Hanapin niyo po yung Rice brand, mga kaibigan. Eto, may buwan naman yung caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Nag-call waiting, kuya. May napindot ata si yung tumawag sa atin. Sino? Tawagan natin ulit. Tayo po ay live na live sa Facebook, mga kaibigan. At hello po naman sa mga nakikinig sa atin dyan po naman sa radyo natin Kalawag. And radyo natin na Buwak Marinduque. Yung mga nakikinig po sa atin dyan sa FMR Radio Kamsur. Sa G Radio San Miguel 102.9. Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Anyway, tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan kalusugan.

0: And another caller. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello po. Hello po, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Ayan. Hello po, kayo na po. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Hello po, tatay. Kayo na po. Hello? Hello, tatay. Kayo na po. Hello? Hello po. Hello po. Hello po. No, no. Tawagin natin ulit, kuya.

Tayo po ay available na rin po daw yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1. Ito po, kararating lang na balita po sa atin. Fresh na fresh po naman mga kaibigan. Tayo po ay yung ating po namang produktong Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan ay nasa Grace Pharmacy na po mga kaibigan. Sa lahat po naman ng mga branches ng Grace Pharmacy, available na po yung ating po namang produkto dyan po sa part na yan ng Negros. Basta po may Grace Pharmacy mga kaibigan. Check pa natin at yung ano po basta nasa Grace Pharmacy na po yung ating po namang produkto mga kaibigan.

Negros Grace Pharmacy. Yan. At sinicheck po namin ngayon kasi papasok lang po yung balita po sa atin na meron na po sa ano sa Grace Pharmacy ang ating po namang mga produkto, mga kaibigan. At syempre sa iba pang mga butika po, mga kaibigan. So ngayon lang kasi may mga branches po kasi yung Grace Pharmacy sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dyan po sa part ng Visayas. Kaya po sinasabi nga po natin na meron na po sa mga branches po naman ng Grace Pharmacy po, mga kaibigan, yung ating po namang produkto. Kaya magandang balita po ito, lalo na po sa mga suki ng Grace Pharmacy, meron na po ng ating po namang rice coffee dyan. Kaya po pwede nyo na pong ipagtanong-tanong yung ating po namang produkto sa mga butika po dyan, sa Grace Pharmacy, sa mga lugar po dyan sa inyo.

Tawag po kayo mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po. Hello po. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Ayan na.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Muli mga kaibigan, available na po sa lahat ng branches po naman ng Grace Pharmacy. Ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Tawag lang po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 dyan po sa Negros Island, sa may Antique, sa Ilocos Region po mga kaibigan, na Grace Pharmacy po. Available po yung ating po namang produkto mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Moshe Sandota.
0: Ano pong pangalan?
1: Moshe Sandota.
0: Tatay, pwede po bang pahinaan po natin yung radyo po natin? Okay, patayin muna po natin para malinaw po yung usapan po natin.
2: Ano po yung may po ba kayong karamdaman?
1: Hello.
0: Hello po, tatay. Tatay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Moises Andrada.
0: Moises. Okay po. Taga saan po si tatay Moises?
1: Taga Jensan.
0: Jensan. Opo, okay. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 83.
0: 83. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Nakainom ako.
0: Okay po.
1: Tatlong beses.
0: Opo.
1: Nagingin ako ng dugo.
0: Okay.
1: Sa prostate daw yun.
0: Apo?
1: Natakot ako. Pinabayaan ko lang.
0: Tapos?
1: After one week, nawala.
0: Nawala? Apo?
1: Oo. So, minum ako ng rice coffee. Mga 10 baksa na ubos ko.
0: Apo?
1: Oo. Mayroon ba tayo ditong dilil sa rice coffee? Meron? Sa Jinsan?
0: Kung meron pong?
1: Mayroon bang nagabinta ng
0: saan po kayo?
1: Rice coffee sa Jinsan?
0: Dati po tatay, saan po kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Nag-order sa yung apo ko, nag-order sa Manila.
0: Okay, sa Shopee?
1: Oo.
0: Okay po.
1: Matagal magdating.
0: Opo, medyo matagal-tagal dumating. Opo. So, dyan po sa Jinsan, South Cotabato, dyan po tayo pwede makabili tatay sa Esrin Pharmacy. Meron din Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy. Tapos The Jangas Drug Store. Lahat po 'yan diyan po sa General Santos City. Opo, meron din po diyan tatay sa Butika Arbe. Opo, Glerion Pharmacy. Tapos Heart Drug Store, RV La Pharma Generics. Diyan po tatay kayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. So, pwede po kayong magtanong diyan ng ating po namang produkto diyan po sa mga nabanggit po nating mga butika.
1: Sa Rodion, nagtanong ako.
0: Kumusta po?
1: Wala man sila.
0: Wala sa Rodion?
1: Wala,
0: Baka po naubusan na.
1: Aywan ko lang ba?
0: Opo, baka po naubusan na. Pero doon po sa iba, kagaya po ng The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Itong Rodion, malapit rito sa amin.
0: Okay po. Yung Rodion, malapit po sa inyo. Very good po. So, pero po, wala po ng produkto natin sa kanila.
1: Wala. Kaya naginig ako sa radio mo, programa. Binipay ko doon.
0: Opo.
1: Wala man sila.
0: Okay po. Wala doon. Opo.
1: Wala.
0: So, doon tatay sa ibang mga sa ibang mga butikang na nabanggit po natin, Esrin Pharmacy, The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe. Doon po tatay pwede tayong pwede tayong bumili doon.
1: Subukan ko, hanapin ko.
0: Opo. Tatay, ano po yung naidulot na sa inyo ng pag-inom ng ating rice coffee? Gusto ko pong malaman ulit.
1: Nag-ihi ako ng dugo.
0: Nag-ihi po kayo ng dugo. Tapos nung uminom kayo ng ating rice coffee?
1: Pag-inom ko nga ng rice coffee, natatlong kasi.
0: Oo.
1: Nag-ihi ako ng dugo.
0: Tapos? Natakot po. Natakot po ba kayo? Opo, tapos? Oo.
1: Nawala man lang yung dugo.
0: Kumbaga, itinuloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Yung nga, nakatuloy-tuloy inom ko.
0: Mm-mm.
1: Pero kanina, Naubos na.
0: Pero tatay, noong bago pa po kayo mangyari yon, ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman dati?
1: Ang sa doktor, prostate.
0: Prostate? Ah, kasi may prostate po kayo. Tapos?
1: Oo. Yun lang pag-inom ko ng rescope, nag-iaya ko ng dugo.
0: Oo. Tapos?
1: Natakot ako.
0: Natakot ka, pero hindi niyo po ininto yung pag-iinom ng rescope?
1: Oo.
0: Okay.
1: Nawala pa ng dugo.
0: Nawala na. Okay po. So, ibig sabihin parang inilabas lang yung basura, yung dumi sa inyong pong katawan. Parang
1: tama
0: ganun.
1: Yun. Mm-mm. Tama yun sa programa mo.
0: Opo. I see. Opo. Tama po yun. So, nung kayo po ay nailabas nyo na yung parang dumi sa inyong katawan sa pamamagitan po ng dugo na yun at tatay, naging okay na kayo?
1: Naging okay.
0: Opo.
1: Oo. Kaya po.
0: Mm-mm. So, ngayon tatay, kaya gusto nyo pong ipagpatuloy yung pag-iinom po nito?
1: Oo, sabi na patuloy ko.
0: Tama po yun, tama po yun. So tatay, ngayon, kapag doon po sa mga butika na yun na nabanggit po natin, ay nakabili kayo, kumbaga nakabili kayo ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako. Tawag dito, kumbaga balitaan niyo po ako, sabihin niyo po sa akin kung saan kayo nakabili.
1: Ano ganyan butika yun, Kuya Boy? Kanina, sabi mo, anong butika?
0: Esrin Pharmacy.
1: Esrin.
0: Apo, Esrin Pharmacy. Oh. Tapos, Rodion Pharmacy.
1: Rodion,
0: The Jangas Drug Store. Tapos, RV Pharma Generics. Tapos, Heart Drug Store. Meron din pong Glerion Pharmacy. And Butika Arbe. Okay po. Yun po tatay, pwede po nating puntahan sa mga lugar po dyan sa inyo ng mga butika. Okay po?
1: Okay po, salamat Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo at sana po ay may pagpatuloy po ninyo at balitaan niyo po ako tatay kung sakali po makabili po kayo dun sa mga butika na yon para malaman po natin. God bless po tatay. Tatay Moises, mabuhay po kayo. God bless po.
1: God bless din.
0: Thank you very much po tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat din po.
0: God bless po. Ang kaibigan, ang Negros Grace Pharmacy ay katabi lang po yan ng overpass. Papasok po ng barangay Masilingan sa Negros. Kung saan po available na po yung ating po namang produkto mga kaibigan.

0: Tawag na po, mga kaibigan. Anyway, wala na tayong oras po pala. Pero again, mga kaibigan, available na po sa Grace Pharmacy, sa lahat po ng mga butika, dyan po sa inyong lugar, ang ating po namang rice coffee. At maraming salamat po sa Grace Pharmacy, sa buong, sa lahat po ng mga branches po nito, mga kaibigan. Anyway, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. Radio.
1: Magbating. Korang. Oras, alas 7 imedia. Radio.
2: Magbating. Ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, dinhi ako nakita nagsugod og ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, kay kinisya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
5: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
6: Anong ganahan magkay ka sa kape?
5: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
6: Kung hindi kakainom, murag luya na ka?
5: Murag luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
4: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O bili lang ka na! Ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps, o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang ang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at mag-isa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng blema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkaroon ng mas malusog na komunidad.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Righto, we have 37 minutes past the hour of 7 o'clock. 38 minutes past the hour of 7 o'clock. Mayroon ka pagpapinag, mayroon gabi, isa na natin ang mga sugi, tingpap na, wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Get on! Bro, madami o gun, oy! Amerikano! Bisaya na na ang dako. Ay, kamusta ka ito mga sugiting paminaw din ang karoon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Huwag yun ay muto, eh. Anyway, sa tanarap ng mga naminaw din ang karoon, sa to ang pinakakusog, naglagubundag, budubuto. Radio station sa BBC, Kanbuganian Broadcasting Corporation. This is DXCA 106.3 Bell FM. And of course, sa iyo, cast na ito ang programa din ni Karoin sa ito ang EM Band DXBZ Radio Bagti. Anyway, it is now 7:39 on the clock. Kumusta ka ito mga Mindanao din ni Karoin? Kumusta Kabisayan o Mindanao? Kumusta ka ito mga Mindanao din ni Karoin? Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugay. At ang mga sugi, di ba minaw din as may Lanao del Sur and Lanao del Norte. Hi! And of course, ito ang mga naminaw din na ganoon, Misamis Oriental and Misamis Occidental. May pagpaminaw kanini yung tanan. Welcome to the program. This is TLC, True Love Conversation. 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, mga kaibigan. And of course, I am going to play love songs. Ganon! Mga love songs, mga love hits. Right here sa itong programa, mga higala. So, better stick around. Talaga mag-stick around. Anyway, ito ang official text line number. This is 0998-997-8890. Again, it's 0998-997-8890. Maraming ito ang cellphone number. Alas ito mga gusto din ang magpadangat silang mga mensahe, what a big greetings, shoutouts, and of course, inyong mga requests. Doon na may mga problema din ha. Problemang puso. Ihatod na ninyo dere. I-text lang ha. Ay, masinugin yung ihatod. I-text lang. Anyway, open na ka itong linya 0998-997-8890 mga higala. 41 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Here we go. Alas itong mga naminaw din na karoon. Unang hugna. Alas na itong mga naminaw all throughout Visayas and Mindanao.

0: right here on Bell FM.
1: Samtang nagkaedad ang tao, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay.
2: Ako may station dili normal, din nag-date ko. Atong hanggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, nag-5 days na ako may station. Tapos medyo half man kong mata, dili na ganit siya sakit ito sa adlaw. Naginaman po ko atong kapinga paragi. Gamit po ko bila-bila, hearing and oil. Ako nga lang, nagdagan mo nagmakatul-katul sa plus na ko ato, nag-ugagod siya sir. Si Miraflor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O sa pigihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa sa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
5: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show. Karon,
6: nakaduog ko sa DXDC. Every morning, nga paminaw ko, inyong gina-introduce mong God, Said Celebrity Show, Tangso Jeep. Noto na, anak ko lang siguro sa Dabao, di. Pero nabot ang panahon na medyo gusto na dito kumagamit sa mong sabon. Karon kini, inyong naman ka nga, na natay-stack din sa Celebrity Show, sa Dikan sa Swed, na-address atong stasyon na mo, ito nakana na ko diya, ma'am. At, actually, ma'am,

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: O mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still listening to the real number one radio station in Pagadian City. This is the XCA 106.3 Bell FM. My name is Martin D. Steele on the program. This is TLC True Love Conversation. Be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Making open good in you all the way till 9 o'clock in the evening. So better stick around. And of course, paminaw lang mo sa to ang mga sunata. Sabi ka, Bisaya. Sunata man yun. Anyway, nagkakaisalamat na ito ang mga, yes, ito ang mga sugiting paminaw, especially sa ito ang mga always nga tuning in sa ito ang programa. Mag-igaro, thank you so much. And of course, ito ang mga always nga tuning in. Nagkakaisalamat yun yung tanan. 4 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. So, alas sa ito mga naminaw din na karon, say hi naman sa ito ang official text line number para makabalupod mi and ma-acknowledge mo na ito ang inyo ang presensya sa pagpaminaw right here, right now sa ito ang programa TLC, okay? 0998-997-8890. Para ito ang cellphone number, alas sa ito mga naminaw din na karon and always yung naka-tuning in. So 106.3 Bell FM in the Summer Cup. So with TXBZ Radio Magti 0998-997-8890. Managas yung cellphone number. Alam so itong mga nabidaw din na karon. And well, of course, happy listening sa tanan na itong mga always nga nag-tuning in. And also, alam sa itong mga nangita o mga barato, apat di kalidad, o 100% original ka mga cellphone, laptop, CCTV, CCTV, printer, o dagan pang mga accessories, ayaw nagkabalakat. O kaya available na ka na sa EB Gadget Pagadian. And of course, good news, gumikan ka nga EB Gadget Pagadian, nag-offer o nagtaniyag o pautang nga mga cellphone o daghan pa. Dala ng valid ID o sa down payment sa dili madugay magka-cellphone ka na. And also, nagtaniyag usab sila 5% discount alas sa to ang mga dato, adunahan, dunay mga ikakas. So, unsa ba inyo ang giwat at doon na lamang gilayon ang ilaang buhatan ang EB Gadget Pagadian nga na mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian, sari at bang lamang sa paprenta. Alas dugang ang mga kasayuran, detalye, doula lamang ang ilang mga guwapo, mga guwapang mga staff. O ka ba, pwede sila nga inyong ma-message sa ilang FB account, EB Gadget Pagadian. Asalay mga sangang buhatan kung mga branches sa mga lungsod, sama sa lungsod sa Aurora, Molavi, Midsalip, Dumingag, Bahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, sa may Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Maragos sa Tubig, Bayog, Boog, Diplahan, Imilda, Liloy, sa Tudela o sa may Tigbao, Zamboanga del Sur. Sa EB Gadget cellphone mo, sagot ko. Ganoon yan. Alas itong mga naminaw din na karoon, mga igala, wherever you are, whatever you are doing, just listen. It is now 7 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening po, mga kaibigan. Here's another set of music for you to enjoy this very evening right here on 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero may tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotekta sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
4: Tinkanyas, taga Matiaw. Ako mong kong ipamati, kanang dili ka bawas. Once a week lang kong magbawas, sukad nga gi-operan ko sa kong anak, ng bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili kong kabawas, kailain man kong paminos kong tiyan. Muna, magpangita, jud ko, moro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
3: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oiva Soya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: right here on Bell FM.
1: Unak, may kaniyana ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo?
2: Ay, uy, unsa ang lugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiol lang sa nato, nak. Biwa pa man gito'y kwarta karon. Uy, basi mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gayon naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsa ang kani nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Uy, may problema na ganita, ilaan pag yun ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanimutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.

0: Lots of players from Luzon, Visayas, and Mindanao. Are you ready to bag thousands to millions of Lotto prizes? Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Tuesday, August 25, 2026. I-ready na ang mga tickets dahil in just a few minutes, magsisimula na ang triple treat na papremyo, ang tatlong jackpot-bearing games at tatlo ring digit games. But before that, quick reminder lang po, laging tatandaan na ang lahat ng games ng PCSO ay para lamang sa edad 18 pataas. Kaya huwag na ninyong iutos sa mga bata ang pagbili ng mga tickets. Let us all play smart, play safe, and play responsibly. And mas masaya ang gabi kapag may kasama sa paghatid ng suwerte at excitement. Here with me is Jerome. Good evening, Jerome.
1: Good evening, Eve. And good evening din sa lahat ng ating mga lots of players and viewers. Sa mga excited na sa mga numero, manatiling naka-tune in dahil bukod sa ating jackpot-bearing games, ay may mga digit games pa tayong aabangan. Bibida din ngayong gabi ang paborito ninyong 2D Lotto, 3D Lotto at ang may over 1 million first prize na rin ngayon, ang 6D Lotto. So keep your tickets close and stay with us dahil dito pa lang nagsisimula ang ating gabi.
0: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: Dito po sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance niyong manalo sa lahat ng Lotto games. Kaya naman, everyday po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. At ang highlights ng mga naging paghahanda, let's watch this.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, handa na ang mga Lotto prizes, kaya naman, ihanda na ang mga Lotto tickets ninyo!
0: Lotto players, start manifesting the win and attract all the luck! Let's now play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon. Pagbutang o bilabila sa gapas. O isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Maski pakusgan pa, tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
2: Ang sobrang pagkaon sa mga parat o mga pagkaon na taas sa kolesterol sama sa mga pagkaong babad sa mantika, makahatag o pagkaalaot sa ato ang nerve ending sa lawas, ilabi na sa atong mga tiil. Gikinahanglan gayod nga aduna kitay pagbalanse sa atong mga ginakaon, ilabi na ang pagpili sa mga gulay o mga prutas nga puno sa sustansya. Apan usahay, ang katiguwangon nato mamahimong usa ka factor aron kita makasinati og lain-laing mga balatian. Susama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati sa paghubag-hubag sa iyang tiil. Atong paminawon og unsay natabang sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Daghang ko gibati sa akong lawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakog tabang sa kuha. So kadatong 2021, hantog karon, liguna kong panglawas. Og dako ko pasalamat sa inyong mga product. Usahay kaniya akong tiil na hubag-hubag. Usahay sa akong gamay sa heart. Nakatabag siya sa akong panglawas. Kay kung wala ning bilabila, dili ko mabatanon sa akong paglantaw. Hantog karon, kuminti na ako kayo. Kung wala ning Paragis Bilabila, di sa dyan akong lawas, kay maura niya nakatambal, kay nagkuhan ko sa bantambal, di may mahuyan sa akong lawas, kinira nakatabang sa kokon. Aray ko, Palma, liberty.
2: Ang Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule, sunop sa mga makatabang nga mga ingredients nga labaw nga atong gikinahanglan. Ilabi na ang Paragis nga sagbot nga nagaangkon og mga sangkap nga makatabang sa mas maayong panglawas. Sama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati og hubag-hubag sa tiil nga matud pa niya apil pa ang maayong ginhawa nga pati ang iyang problema sa kasing-kasing na tabangan. Maayo gayud nga atong batasanon ang pagtumar kanunay sa kapsula nga Paragis. Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule. Batid, tinuod og napamatud-an. Tinuod gayod nga dili na ka mag-agwanta pa.
4: Malarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
5: Dili.
4: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun ng nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud o pipinka.
4: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
7: Paidigo! No. Bada!
4: Batiya sa limog na umuhilak. May uy! Masakang sa tadimu!
7: Isamot ka ba timong naong gamihilak ka ba jigaw?
4: Gikan ka ron, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Na ang silan ko.
8: Di mo nakacheck ko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
4: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
8: Unsa?
4: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
9: Bakit?
5: tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
9: Uta ka. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
5: Diego.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, ako min station dili normal, din nag-dick atong kuhan, ang gustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman na ako min station, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debit, marag makapool gani, kaya maghila ba kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kutukuto. Pero wala akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag-inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan

0: water nga pagkutkutong ganun kay magtubig. Ina-plus na lang po, sag-a-plus na ko atos. Nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Simera, Flor, Manaytay, taga-Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

May gabayong mayo pa yung gatlaw na itong tanan. Yan na sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano, o ba sa among batalan o gwapong teknisyan, si Lloyd Gabiana. Bueno mga higala, salamat sa atong mga sa among mga busing nga mipadangat sa ilang pahlipay na mo karong Pasko ha. Salamat kayo sa among nadawat karong mga busing. Gikan sa grupo sa Budbud ug Bibingka. Salamat kayo. Okay. Bueno mga higala, sandali pa, shout out time. Shout out diha sa Bugo San Fernando, si Amay Sibial, Pedro Sibial, Ben Aranias, Gudo Aranias, higa ni Pedro Pungasi. Oh, gingoman diha sa Iman si Clita Tunday, Jun Sino Pinaso, Christopher Enriquez, Kaloy Tinambakan, Ray Ria, Eden Arada, si Rose A. Muratis, Muratas, si Viente Silsa, Renan Villadar, Jonas Ramirez, Manny Alberio, Ronaline Castiñares, o gimana ni Arnel Abdua, gikan sa among BSI founder pangang sa ilong writer director Oji Kumpok Rakasa. O gingoman diya siya ni Manny Lucia Buloy diya sa Dilarusa Calatrava Negros Occidental. Okay mga ikala, dito maglangan na ito na inumduman ng ngagi nga ato minumduman no, nga si Raina Tara ang nanuktok sa pultahan o gida ang atong bida nga si Jigo ug Nunoy sa bansayanan sa mga duwinding matarong o nagsulti sila. Unya sila yung bahin malipayo na sabgayo nga milakaw si Haring BBT uban sa asawa nining si Kukak kay nakikita kini sa igagaw nining duwinding kongresmanos nga si Tintin Rumuldis kay magbinay-nay sa binalitang bandi sana all. Sa ilong wala balik sa itong bida nga si Jigo uban ni Nonoy o Raina Tara ingon nini ang nahitabon niya dahil nalisumpan ni nga itong sugilanon Budbud o Bibingka.

0: May lain pang paagi aron kalikayan ang Civil War.
1: Unsa to, Ray Natara? May lain pang pamaagi?
2: Unsa man, Ray Natara?
0: Nga manaog sayang pwesto, isip hari si Bibiti.
2: Unsa?
0: Pero imposible gihapon ka nang mahitabo. Kay dili na matutlan sa konsensya ug kauwaw si Haring Bibiti ug ang iyang kaalyado.
2: Nganuman?
0: Kay mga bangag sila.
2: Bangag sa ilong?

0: Ah, sangko sa langit ang kalipay kung gibati ka ron.
1: Usman,
0: magkapigat.
2: Nalipay kang hiata ka ron siya. Inkantuhanong duwin din kalibutan, Arturo.
0: Dili.
2: Ay, unsa man day ang imong gikalipayan?
0: Kay ni akita karon maghigda ning lawak sa mga duwindis.
2: Naghigda ining katringa, igo-igo lang ang gitas-on. Gani, milapas ang imong tiil tungod sa imong kataas, Arturo.
0: Apan nagtanday ko ni mo, Maria Picat. May Delilah.
2: Og nagtanday sa kunimo, Arturo. May Samson.
0: Butang, murag ni ako karon sa langit, nagutaw-utaw tumut kalipan.
2: Managsama kita gibati, Arturo.
0: Let's enjoy and cherish every moment in our life, Maria Picat, my Delilah.
2: Oh, may Samson. Ilabi na kay mga tiguwang na ta.
0: Apan wa ka na magpasabot. Ganatapos na ang atong pagminahalay. Gani, nagsugod palang tagsumpay sa naputol niya kagahapon.
2: Arturo, may Samson. Oh.

0: Oh, Gian. Gablihan mo ko na ni mong pultahan. Asa man ka?
1: We wish Gian at itakla. Iuna yun, Gian.
0: Parehas ta. Kadiyot ha. Oba natin ka.
1: Ah, sige ate.
0: Asa man ka ang CR din eh?
1: Hala, may ko lang kamay.
2: Milupad na pala yun.
1: Ni apod lang kam tabi on.

0: Nee, maar met die kadeniese hardin. Bogart.
1: Oh. Lalet.
0: Nee, gus op ek dit nie.
1: Ah, nee, gril jy ook?
0: Op my. May kalit na mikunit sa akong likod.
1: Apo. Huwag na kayo kamot na mikunit sa akong buko-buko. Nanay!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
5: taas din sugar si mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: uning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-bila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iwas nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir?
7: Tatinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas yun, kayo mo na makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako nasinati na ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-bila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bila-bila Herbal Capsule.
8: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti.
4: Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
5: Ikapila man mo si Imnon?
4: Siya tatlo sa isa kaadlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang pagagis?
4: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan pa sa kung sa kuan oy gabiti. Kani ko, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
5: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
4: Haplas niya. Haplas sa paragis sa gamit ko. Susi madagsaan.
5: Tagasa.
4: Takan upper lima to.
5: Unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
4: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa paragis bila-bila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Kinsa man ka? Ayaw mi pasakit eh.
1: Maloy tong ka na mo. Bibisita rami. Nanay!
0: Kinsa ka?
9: Utara rin mo!
0: Tukoy! Ikaw na?
9: Utara rin mo!
1: Ni amo sabi ng amaw.
0: Pero makatunong nga amaw.
1: Ngutan ako, Bi. Unsa ang pinakataas ka bukid sa tibuok kalibutan?
9: Mount Everest. Hmm?
1: Katunong nga.
9: Unsa pa pod ang pinakalami nga bukid?
1: Doon na day.
9: Mountain Dew.
1: Pangan sa ilong.
9: Tala pa mo.
0: Tukoy. Asa makita ang pinakadagang isda sa Pilipinas?
9: Palawan.
0: Katunong dihapon da?
9: Asa makita ang mga isdang bunguton sa Cebu?
0: Isdang bunguton?
1: Uy, isdang bunguton?
0: Naday na! Asa man?
9: Sa Camagayan.
0: Pangan sa ilong!

0: nigila yung pagi na eh. Ano din, masibilwar?
1: Ate, ininyo, Cheko? May katapusan pang pagi. Karantili, madayon ang civil war.
0: Unsa?
2: May lain pa din pagi.
1: Namanaog ko sa akong katungdanan. Isipray na ning kinarihan. O kaha, ila kong mapa-impeach ni ining kingharian.
0: Sa! Kung may tabo ka na, posible nga samas imong amahan nga hari kanito. Mabilanggo ka usab, reyna tara.
1: Husto ka.
0: Kung may tabo ka na, mulipang og musamot og dili na kapugnan ang ilang kalautan.
2: Diin magkaluluoy og magantos ka mo?
0: Ilabi ng kinabag ang duot sa mga tarong nga duwindi.
1: Ang kaugmaon sa mga kabataan ug sa umaabot nga henerasyon sa mga duwindes.
0: Butang nga dili nako katugot mahal nga Reyna Tara.
1: Cheko.
2: Kuno sa desisyon ni Bay Jigaw, mausap ang

0: sa din mga naong ugis panas.
1: Iya sa lagi mo.
2: Kita mamingtak la.
3: O sa batang abnormal, nga paingon din hi, maong amang gisundan. Dili man abnormal diyan, good.
4: Maghilom di ay. Ayaw daog-daoga akong manghud, Miss Lalat. Palihog lang.
3: Otro sa katakla, maghilom.
5: Kadihot lang, mahal nga Ray Natara. May ipangutana lang ko.
6: Unsa ka na?
5: Dili ba nga mga gamhanan mo mga diwindi? Unsa may nag-anan na mo mga sama na mo mga tao lamang?
3: Bitaw
2: na.
5: Labing siguro. Kamatayon lang among dangatan ini. Mahal nga Ray Natara.
2: Nanay!
7: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako na dunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag bleeding at sa diya nag spotting manggog ko. Sige kuan kanang mawala din mo palit na pud ko ginagmayra ba din nakulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na ko inom sa 20 ka buhok nawala naman ang akong spotting.
9: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kapitibo.
8: Yes, oh yes, maayo jud ang kuan Paragis Bilabila Capsule.
7: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: gid.
1: So sa to apa gani ha paka nagulat diri para lang makapalit.
0: Oh gid. Oh gid boss, mahulat tulad jud ko. Tungod kay nindot gid ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Radio, magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5.

0: Kabag tingkabal ka na sa mga buntag na usap ka natong tanan ining adlaw nga Miyerkules, pitch 26 sa bulan sa Agosto tuig 2026. O sa karon ka adlaw nga diin nagmaya ang tanan ginakapahuway o ga diin ang uban nag-obserbar usab niini itong mga wa napil sa listahan sa mga dapit apan na dunay mga nanimuyo mga Muslim brothers and sisters mga kabagting og Kabul Kanas ay usa karon nga Muslim holiday. Okay, 26, so ginaot nga ang inyohang adlaw mahimo unta nga produktibo bisan taliwala sa pagka-holiday. Guban laba, guban pahuway, guban laag. Ito, good morning everyone. Mapasalamat to nasad sa kaitasan gamikan sa laing adlaw. Nga kita mag-uban dinis kahanginan sa paghatod sa mga balita ug impormasyon nga dunay kalabtanan katawhan sa dakbayan. Lalawigan og kanait pa nga mga rehiyon. O gani ato mga sayo kay nga ni kay Sikay, good morning paghihapon ganto mga nagariang sektor sa Katiling Ban nga dako kay contribution sa kalabuan sa dakbayan lalawigan og mga kanait nga mga lapit. Hala sige, good morning everyone sa mga tigbantay sa kahap sayo galinaw. O mga nahimo nilang kaabag mga force multipliers mga kabagting og kabalkadas ikan sa mga tanod kapgo guban pa mga kabagting og kabalkadas. Ala sige, maing buntag everyone. Sa ta mga sweepers diha nga diin na kanu kamulo paghihapon pagpanlimpyo sa inyo mga baluarte. Ala sige, padayon nga dunay kalipay gay sa kanabitong pagtrabaho. Aron nga diin na walay mga mamahimong kabug-aton nga bation mga kabagting og kabalkadas. And sa ngalas, kinitibok ang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, gikan. Kato sa technical team, di Espalpalan, o gada sa Bayaw, dili sa studio. Ang partner na kuno si Clint, o gengan man, sa mga bagting reporters, nga matulog sa mga balita at impormasyon. Ako sa bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakwon. Ito maglangay! BBC Headlines. Aniyan ang angay sa Iran karong buntaga, 2.1 million nga gituho ang ore minerals na sakmit sa Llano del Norte. Tulog kalalaki na dakpan. Nagampang headline, survivor sa pagpamusil niya itong Abril, napatay sa kinong pag-atake sa Cotabato City. Nagampang pang headlines, kalinaw og normalisasyon, gipasigarbo sa pagbisita sa OPAPRO Chief sa Zamboanga, Sibugay. Ingon man sa Pilindo strike 6 military exercise gilusad sa Tabak Division Philippine og Indonesian Army nagkahiusa. Nagampang headline sa mga balita, lalaking na dakpan sa lapitan city human gigiingong nalambigit sa physical og psychological nga abuse. 300k nga SLP Minister Project giturn over sa DSWD ngadto sa Zamboanga City. Lakip na niini ang trabahanting nadakpan sa kasong carnapping dito sa Llano del Norte. O gingan man mga kasayuran update gikas kahintang slakat sa panahon Mindanao, ulanon paghihapon karong adlaw o dugang pa mga balita sa merkado o mga kasayuran. At ang angang sayran dinis ng pagpanaguban, oras sa 5 Jess. Dili pa ang kinatibuk ang detalye. Unahon na tong update sa kintang salakat sa panahon. Gumikan kay Mindanao. Ulanon paghihapon karong adlaw. Sama kagapon kusuking ulang na sinati Andres Pagadian. Abotang des sa inyong mga lugar mga kabagting ang kabulkadas. Sanbay! Yan yan ang update sa kahintang salakat sa panahon.
1: BBC Weather Update. Updates dagas sa lakad sa panahon karong buntaga, gumikan kay doon na paghihapoy bahad sa pagbundak sa ulan ang nagong bahin sa Mindanao tungod paghihapon kini sa presensya ni localized sa thunderstorms. Kini matutpang magdalag mga pag-ulan ang iwan pagpanalugdog masanatian sa magatawhan ilabi na sa Zamboanga Peninsula o sa kasikbit ng mga probinsya. Gawas sa pagbundak sa ulan ang iwan pagpanalugdog, kinausap ang makahatag perwisyo sa magatawhan sa posibilidad ng mga pagbaha o dibaka pagdahili sa yuta. Samtang habagat usab ang itulong hinungdan kung ngano nga makasanatig kalit ng pagbundak sa ulan ang magatawhan nga nanimuyo sa Zambales, pipila ka bayan sa Luzon o gigunman sa Western Visayas. Matod pa sa pag-asa nga adang dawtang lakat sa panahon gawa sa pagbundak sa ulan, doon ang sab kini pagpanalugdog o mamahimo ang sab kini nga musantop ngadto sa pagbaha ingon pagdahili sa yuta, ilabi na kun mulong ta dugdugay ang pagbundak sa ulan. Karong adlaw, gitangtang na sa pag-asa ang duha ka mga LPA o kini nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility. Wala na natala ang LPA o lakip na usab. Gatong gimonitor nga bagyo kagahapon adlaw nga gingong musuluray sa Philippine Area of Responsibility karon na nawala na sa mapa sa pag-asa. Muna nga ang makaapektar karong adlaw habagat lamang o gingon man ang localized sa thunderstorms. Sa bigas bahin, hunas og taobs pagadian alas sa 4:57 kaganinang nga kadlawon 1.8 meter gilad mun tubig unang taob. Ang hunas alas 11:35 ang transbuntaga 0.1 meter gilad mun tubig. Subling mutaob pag alas 5:40 ang takna sa hapon 1.5 meter gilad mun tubig. Subling hunas pag alas 11:21 ang takna sa hapon kun sa gabi 0.3 meter gilad mun tubig. Lamon mo subang adlaw alas 5:38 sa buntag og musalo pag alas 5:57 sa hapon. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Gradyo Bagting 106.2 Radyo Bagting.
0: Motoy update sa kaimtang salakat sa panahon mga kabagting og kabulkada. So ganitong mga padayon paghihapong nagpangutana ha ni Ara. Nikan kay pursuant to Presidential Decree number 1083, otherwise known as Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. Og moni ang recognize kaning Mauludin Nabi is recognized Muslim legal holiday. Og natunong kini Agosto 26 to 2026 Wednesday with correspondence to 12th day of Islamic Rabai ul Awal. Sakto ba kung pagbasa ni? Og mga kabagting og kabalkada sa muna siya yung anong himong holiday sa so, mga lugar dire. Under Article 170, provinces and cities were officially observed. Ang Muslim holiday shall be officially observed in the province of Basilan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, and Zamboanga del Sur. And the cities of Cotabato, Iligan, Marawi, Pagadian, and Zamboanga City, and in such other Muslim provinces and cities as may hereafter be created. So upon proclamation by the President of the Philippines, Muslim holiday may also be officially observed in other provinces and cities. So kaya itong mga wala na pin nini mong lista, panadunay mga Muslim brothers and sisters diha. So naginaslay katungod nga mo-observar ni ini. Ingon pa dere, observance by Muslim employees, all Muslim government officials and employees in place other than enumerated under Article 170 shall also be excused from reporting to office in order that they may be able to observe Muslim holidays. So naklaro kay mga kabagting ng kabulkadas, wa man magaling na butang inyong lugar dere sa mga akong ipambasa. Pero diha ang mga Muslim government officials and employees kay excuse sila nga mo report sa ilahang mga trabahoon mga kabagting o kabulkadas. Ayan, klaro na kay aron nga dili mo musigig pangutana eh. Okay, aron nga ang inyong pangutana matubag nila yon og kana bitong dili mga tumutumong tubag. Pinangutana ka sa mga lugraha ang cover. 5:50 na mga kabagting o kabulkadas dinhi sa tumpag panaguban. Sa CBN, sa Radyo Bagting ug Bell FM, paghihapon, gato mga baguhay pa lamang nag-monitor na may mabati po na ninyo mga kabagting ug kabulkadas. Tune in lang sa gawas 106.3 Bell FM. So, pwede sad mo nga mo tune in, pinaagi usab sa ato ang Radyo Bagting app. I-download na basta na dumay data or diba connected mo sa internet, i-download ng Radyo Bagting app. Dahil makapahimoy na mo sa AM at FM. Diba ka diri sa ito ang Radyo Bagting page, mga kabagting o kabulkadas, aga mo kining ito ang page ng Radyo Bagting News o BBC's Entertainment, mga kabagting o kabulkadas. Ayan, klaro na ba? Sige, klaro na kayo mutabuktas dugang pang mga balita. Ini sa ito ang pagpanaguban sa Sibiyaan sa Radyo Bagting paghihapon ng Bell FM sa tagdugang pang headlines DOT9 nagpahigayin og Subanin and Kumala Living Heritage Communities Culture sa Zamboanga del Sur. na natunang sa Iran karong taon-taon ang detalye niya na mga kabagting og kabulkada. Samtang sa Pikes Bahin, ano na po yung mga exercises nga gipahigayon di stomach division kung ano masayran tag di mo mga unsag di makuyawan o di mo matinga. Pero adunay Philindo or Philindo baka ni pagbasa. Okay, Philippines o Indonesia. Strike 6 military exercise gilusad sa Tubak Division. Philippine o Indonesian Army nagkahiusa. Ani ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan sa detalye.
2: BBC Live Report. Gilusad sa 1st Infantry Tabak Division ang Joint Philippine-Indonesian Military Exercise nga gitawag og Philindo Strike 6 sa Labangan Zamboanga del Sur niya tung Lunes, Agosto 24, 2026, tumong sa naisigutang Joint Military Exercise nga mapaligon ang interoperability, koordinasyon o pagbayluay sa kahibalo, kahanas o best practices sa military operations. Gipasyog daw sab sa Philindo Strike 6 ang ligon nga defense operation, cooperation o panaghigalaay sa Pilipinas ug Indonesia. Pinagi sa niusang pagbansay o pagpaambit sa expertise, gilauman nga mas mapalambo ang kapasidad o operational readiness sa duha ka puwersa, samtang mapaligo ng pagsinabdanay o relasyon tali sa Philippine Army o Indonesian Army. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
0: 106.7 Ayan, mo ito yung mga unod sa nasangpit nga kalihukan o tumong o tinguha mga kabagting o kabalkadas. So, sa ito mga kasundaluhan diya, padayon lang yung gihapon o amping sa mga kalihukan. Sa Pikes Bahin, yun ay balita usap sa silingan ng mga dapit. Ani mo yung pinaka-kuan, makaingon tawa kung itong kinabuhi, tama na lang yung diha kay maka ingon gitag tama ra gid diha, pero kung napay chances nga mulahutay gyud sama na ning report ni Bagting 28 Kimberly na mo kay survivor na siya sa pagpamusil nitong Abril pagidlong ugwa na patay nining bulana kay Abril pa man to niya napatay sa ikaduhang pag-atake sa Cotabato City. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly na mo.
2: BBC Live Report.
3: Patay ang usa ka lalaki nga nakalingkawas unta sa shooting incident ni adtong Abril. Human gipusil pag-usab gahapon sa buntag Agosto 25 tuig 2026 dito sa Poroklong Bayanagi, Barangay Kalanganan 2, Cotabato City. Giila sa Cotabato City Police Office ang biktima nga si Tolon Genta Abas, hamtong residente sa Mother Barangay Tamuntaka. Sumala sa kapulisan kauban ni Abas ang iyang asawa. Alas 8:15 sa buntag aron husayon ang usa ka landing obligation sa maong lugar. Apan galit silang giduol sa usa ka armadong lalaki og mipusil kang Abas gamit ang giingong kalibre 45 nga pistola. Nagaangkon og daghang sumad pinusilan si Abas og namatay sa crime scene. Nagarecover usab ang mga investigador og 6 ka fired cartridge cases og 3 ka fired slugs. Kay namduman nga ang biktima gipusil niya tong Abril 8 tuig 2026 apan naluwas og duha ka lalaki ang grabing nasamdan sa Purok Barrio Bago, Mother Barangay Tamuntaka. Matod sa asawa ni Abas, ang suspek sa ikaduhang pag-atake mauusab ang giingong misulay pag-target kaniya sa unang insidente. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron mahibal-an ang motibo ug ang tanang nalambigit sa krimen. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Radio Bagting. Mga unang bahin sa itong pagtulol sa mga balita o impormasyon din sa Lanogs Bagtingan. Standby, kabagting o kabalkada sa itong pagbalik. Nagampang mga balita ng itong sayran din sa itong pagbanaguman Lanogs sa Bagtingan. Oras, alas 5.20 na.
2: Nagpaminaw kamo sa Lanogs sa Bagtingan.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Seth Living Testimonies.
4: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
5: Kung tiyang man isakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mang ipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnang kong operahan.
4: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
5: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumatanan. Karon wala namang kumubalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumor sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
4: Living testimonies. Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa said marketing. Tatak! Magaling!
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Said kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Sana
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Experience the best accommodation from a hotel. The new
14: Pensione de Eliana.
13: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
15: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nangluya na ang iyang lawas. ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
11: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patun na yahay. Ah, pwede na mga magrapag yung tuat ang mga gulo yun.
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
0: 106.7 Alas 5.27 na mga kabagting og kabalkada sa mga naka-online og paminaw karon. Okay na ba among audio kay Aton Padre? Wa na'y sound na. Kung okay na diha, ibutang nga rin og okay na. Kung wala, is truho na to. Okay, wa man dita nagdungog mga kabagting og kabalkada. Salamat guys mga nagpakabana diha mga kabagting og kabalkada. Sa alas 5.27 na, ini sa tuang pagpanaguman. Og diin kadtong mga bising-bisi kay gaapas perminti sa mga gibuhaton, have a break sa okay na. Okay, no sound gyud ang ipamutang pero karon okay na mga kabagting og kabalkadas. Og shout out na bariha. Sige, istorya kung okay na ba inyo mga naa diha sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga komunidad na. O sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Okay? Sige. Alas 5.28 na mga kabagting og kabalkadas. Dini sa to ang pagpanag-uban. Og kung galing niya to mga, syempre, adunay mga ginabitong gibati sa panlawas. Di magina pwede. Og adunay mga pagkaon o imnon nga makasamot, makapatriggers lang gibati. Hilig kang mga pigid every morning. Ay ang said paniyawan coffee mix. Kung nag-goal ka ba kay dili ka pwede makapangapi kay acidic ka or diabetic ka, ania na ang kape nga para nimo. Kining said paniyawan coffee mix ang kape nga adunay mga epektibong sagol nga puro gyud ni natural kape nga bitter apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said Marketing Incorporated. Basta said marketing tatak magaling. 106.7 Radio Magbating. Alas 5.29 na dinisto ang pagpanag-uban mga kabagting o kabalkadas. Zoga din sugdanta ang ikaduhang bahin sa pagtunol sa mga balita o impormasyon mga kabagting o kabalkadas. Non-standby kaya ito ang siren ang dugang pang mga balita itunol ka na to. Sa mga bagting reporters nining buntag labi pa ang kalihukan nga gipahigayon sa DOT-9 aron nga to masabdan gamikin kay DOT-9 nagpahigayon og Subanen and Kumala Living Heritage og diin community sa culture sa Zamboanga del Sur. Ang detalye sa maong balita gikan ni bagting Deshete Florenza Fima.
1: Magpadayon hangtod karong adlaw ang gipahigayon sa Department of Tourism Region 9 nga Subanen and Kumala Living Heritage Communities Culture isip kabahin sa North Shore Circuit sa Zampen kun Zamboanga Peninsula. Ang tulo ka adlaw nga ilahang paglibot soroy sa Zamboanga del Sur sa segundo distrito nagtumong sa pagpromotar sa kultura, tradisyon ug panginabuhian sa mga Subanen ug Kumala community sa probinsya sa Zamboanga del Sur, ilabi na sa lungsod sa Kumalarang ug sa Lakewood, Zamboanga del Sur. ang culture or cultural tourism tour, usa ka programa sa Department of Tourism ilalom sa Love the Philippines og Discover More to Love Zampin campaign. Dinhi ang mga partisipante gilangkuban sa tour operators pinaagi usab sa Rose Travel and Tours, mga media ug key stakeholders din magnakasinati sa mismong panginabuhian sa mga nasangpit o inglakip na usab ang ilahang musika, mga pagkaon og mga kabilin sa atong lumad nga komunidad. Diin giingon nga dili lamang matutpak kini pagpaila sa turismo apan usasab kini paghata og dignidad og ingon man na pagila sa ilahang panginabuhian alang sa mga living heritage communities. Tumong sa nasangpit nga kultur maong ang pagbutang sa mapa sa Zamboanga del Sur isip cultural tourism destination sa Zamboanga Peninsula o ingon man sa Tibuok Nasod. Lakip na usab, kinahanglan nga ma-empower ang mga subanin o kumala pinagi sa sustainable and community-based tourism. Ma-preserbar ang kultura pinagi sa pakita niini sa responsable nga mga pamaagi. Og ingon man makamugna og bagong tour products nga mga benepisyo direkta ngadto sa komunidad. Matud pa sa DOT nga ang subanen og kumala adunay dako nga mga kabilin gikan sa ilahang paggama og habol ingon man pag-uma, pagpahigayon og ritual, pag-atiman sa kinaiyahan. Diin na pinaagi usaba niini giingon nga dili lamang kini ipromotar sa DOT sa mga local tourist travelers apan lakip na usab nini ipromotar ngadto sa mga international tourist travelers samtang gipaabot usab nga ang kultur makatabang pag-usab sa papalig-on sa More to Love Zampen or Zamboanga Peninsula brand og mapakita ang Zamboanga Peninsula dili lang kabahin sa Kabaybayonan apan kinahanglan nga mapakita usab ang kultura o kasaysayan alang sa mga subanen o kumala. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Ayan mga kabagting o kabalkada. So aduna mga yung mga nagkadaiya mga gawas na kultura, aduna yung mga kanang highlights ang mataga kalungsuran. So muna i-showcase sa mga kabagting o kabalkada sa mga bisita. O labot niya na nga mong kalihukan sa DOT9. Ayan, alas 5.33, dinis sa tuang pagbanag-uban si Bian sa Radyo Bagting Pagyapon o Bell FM sa pagbanayan sa paghatod sa mga balita o impormasyon. Kung kato sa kamayong balita, tabuktang at sa accomplishment sa tuang mga otoridad. Kaya sa silingan nga mga dapit, mga kabagting o kabalkada sa gusana ni ini, ang nahimong kalampusan sa 2.1 million nga gituhang ore minerals nga nasakmit sa Llano del Norte, tulo ka mga lalaki ang nasakote. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
12: BBC Live Report.
3: Tulo ka lalaki ang nasiko pumanasakmit sa kapulisan ug militar ang gibanaban ang 2.1 million nga kandidat sa giingong ore minerals ato sa checkpoint operation sa Barangay Butadon Kapatagan Llano del Norte niadtong Agosto 24 tuig 2026. Nasikop sila alias Iwing 41 anyos driver, O'Neil 20 anyos ug Ken usa ka truckman nga pulos mga residente sa Zamboanga Sibugay. Nasayran nga nasuspetsahan ang Foso Aluminum Wing van human namatikdan sa mga awtoridad nga kini adunay improvised plate number og expired na ang official receipt sa sakyanan. Ato sa inspeksyon na diskubrihan sa mga awtoridad ang 420 kasako sa giingong ore minerals nga gibanaban ang mukabas sa 25 metric tons og adunay estimated market value nga 2.1 million. Ning kasamdangan ang tulo ka suspek anaana sa Kapatagan Municipal Police Station na alang sa dokumentasyon og hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM og Radio Yo Bagting
0: 106.7 Ayan mga kabagting og kabalkada sa pandakopon ginakuha na hinungod ng mga permits so gagrikuha gikan po sa mga kinibitong minahan wapod nakakuha og mga pagtugot mga kabagting og kabalkada gikan sa mga ahensya ng isyu og mga pagtugot o lisensya alang sa operasyon. Oh, muna mga kabagting o kabalkadas kay hatagan ra gyud og kahigayunan og katungod na makakaykay, makakuykuy anang mga minerales O, di ba ka makakuha niya na katrobyunado na hinungod nga mga permit. E sila nagasunod na sa mga guidelines nga gitakda aron sa masafe nga pagkuha niya ng mga maong mga minerals. O, kaya nga ba, pataka na lamang god. Niya makarisgo nga tusuban nga nanimuyo sa palibot. O, di ba ka, ang uban, huwag buot-buot o maghingok-hingok kung kuha. O niya, dili na makabinipisyo ang nahimutang nga mga angay unta nga mga tao nga may pwede og mauntay legit nga makapahimulos. Wala no? So mga kabagting og kabalkadas, kung doon na may mga namatikdan, i-report gilay na nga to sa mga otoridad. Okay na. Okay na daw po ang ito ang kanang audio mga kabagting og kabalkadas. Nansa dugang pa nga mga balita og impormasyon. Napitan man to tabuktang nga to sa Sambuanga, Sibugay. Sibugtan na rin sa Sambuanga, Sibugay, mga kabagting og kabalkadas. O gadi na itong tanawan o pakisairan ang mga nahipos usab ng mga kasayuran ni Bagting 28. Kimberly na muwag kay kalinaw o normalisasyon. Gipa si Garbo sa pagbisita sa OPAPROD Chief sa Sambuanga, Sibugay. Ang detalye ni Bagting 28, Kimberly na muwag.
16: BBC Live.
0: Ay, wait lang. O ba ni? Ha, napitan? Ha? 29? Sige, itong usbon mga kabagting o kabalkadas kay ang sequence na sayop na yun sa nasipyat. So, si Bagting 29 is napitan na ito mga kabagting o kabalkadas. So, nausan na ito ni napitan, ha? Kay gumikan kay dunay nadakpan itong lalaki. Nadakpan sa napitan City Human nga giingong nalambigit sa physical o psychological abuse. Asa na itong mga balita gikan sa dapitan sa report ni Bagting 29 at Cheryl Onyot ni Razan.
16: BBC Live Report.
2: Nadakpan ang 31-anyos nga lalaki human gingong nalambigit sa physical o psychological abuse batok sa 59-anyos nga gina nga iyang ka-live-in partner sa Purok Tangigi, Barangay Pulo, Dapitan City, Zamboanga del Norte, alas 9:45 sa buntag kagahapon, Agosto 25, 2026. Nalinga mi-responde ang mga otoridad human makadawat og report gikan sa concerned citizen na may kalabutan sa mga insidente o nadakpan ang suspect alas 10:30 sa buntag sa samang adlaw. Base sa inisyal nga investigasyon, nag-away ang suspect o ang biktima tungod sa problemang pinansyal. Niingingong gigunitan sa suspect ang mga bukton sa biktima atol silang panagbingkil. Gingong gusto sa suspect nga ibaligya ang mga baboy sa biktima aron makakuha o bahin sa halin. Apan misopak ang biktima. Gawas nini gingong gikuha usab sa suspect ang cellphone sa biktima o 3,000 pesos nga na sa GCash niya ng gabi is wala pang insidente. Gituuhang lango pa sa ilimnong makahubog ang suspect sukad pa niya tumiaging gabi samtang human sa pagasikop gitanggong gilayon sa kwerpo sa kapulisan ang suspetsado. Bagting 29 by Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
0: 106.6 ay pagdahom nga di mo mga dakpan kung galing na nabigit mo sa mga physical abuse na pag mga kababayanan. Ay na, magtingkagol, ginus bilangguan mga kabagting og kabalkadas mo nang ay gina ninyo buhata. Likay, gin mo niya na mga buhat ngayon niya na. O matod pa mga nagkadaiya nga mga kinibitang buhat nga illegal. Kaya na gini-corresponding nga mga posibleng imong pagatubangan. Sa dugang pa mga update nga nina tayo sa Sambuanga, Sibugay, mga kabagting og kabalkadas tungi kaingon kaganina. O gadiin kalinaw og normalisasyon gipasigarbo sa pagbisita sa OPAPROD Chief sa Sambuanga, Sibugay ni Bagting 28 Kimberly na muwag.
16: BBC Live Report.
3: Bibisita si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Mel Senen Sarmiento, sa Zamboanga, Sibugaya, alang sa paningkamot sa kalinaw og normalisasyon. Lakip sa iyang gibisita ang MNLF Housing Project sa Barangay Tagisian. Mabuhay, diin gisusi ang progreso sa proyekto nga gitumong sa paghatag og balay og suporta sa mga kanhing kombatanta, ilang pamilya og mga komunidad nga naapektuhan sa panagbangi. Sa payaw, 66 ka loose firearms usabang voluntaryong giturnover. Ato sa seremonya sa Municipal Hall isip kabahin sa Localizing Normalization Implementation Program o Small Arms and Light Weapons Management efforts. Gitanaw sa mga otoridad ang pag-surrender sa mga armas isip takong lakang sa pagpalig-on sa seguridad o pagminos sa hulga sa mga komunidad. Gipaygayon usab ang oath and signing of the commitment for peace. Diin mipasalig ang mga opisyal o stakeholders sa pagpalig-on sa kalinaw, panaghiusa og operasyon. Gipasiugdang ang tinuod nga kalinaw dili lamang paghunong sa armadong panagbangi, kundi naglakip usab sa luwas nga komunidad, serbisyo sa gobyerno, panginabuhian og malungtarong reintegration sa mga kanhing kombatanta og mga komunidad nga naapektuhan sa panagbangi. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M og Radio Bagting.
0: 106.6 Ato'y mga balita gikan sa Sambuanga, Cebu, gaya mga kabagting og kabulkada og diin sa laing bahin pas mga kasayuran. Tabuktang ato sa mga nakalap sa pribagting 27, Daryl Ikat Ayay. Itrabahan tinadakman sa kasong carnapping sa Lano del Norte. Ang detalyes report, ani atong sayran.
16: BBC Live Report.
17: Nadakpan ang 33-anyos nga lalaking trabahante nga residente sa Lalalanao del Norte og nalista isip top 3 municipal level most wanted person sa Tambulig Municipal Police Station atol sa manhunt operation alas 10:32 sa buntag niadtong Agosto 5, 2026 sa Puro 4, Barangay Mapurog, Sopad, Lanao del Norte. Nasa kote ang maong dinakpan, pinaagi sa hiniusang operasyon sa mga personay sa Salvador MPS PRO 10, Tambulig MPS, pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa presiding judge sa RTC Branch 23 Molabi, Sambuanga del Sur niadtong Agosto 19, 2026. Ang warrant adunay kalabutan sa paglapas sa RA 10883 o mas na ilang the new Anti-Carnapping Act of 2016 nga adunay girekomendar nga piyansa nga 300,000 pesos. Ang akusado ana nakaron sa kustodiya sa Salvador MPS alas sa hustong disposisyon sa kaso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayay sa Ball of M o Radyo Bagting.
0: Ayan mga kabagting o kabalkada sa mga balita kasayuran gikan na kadto sa Lano area. In oras alas 5:43 na napagbalik tigang pang mga kasayuran, standby lamang kabagting o kabalkada. 106.6
18: Radyo Bagting. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
19: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow!
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
20: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: One Hardware.
21: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
22: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
21: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
23: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
24: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
25: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuyong ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugod na ininom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
24: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: 106.6 Radio Magbating Ding.
27: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Ayan, alas 5.49 na mga kabagting og kabalkadas din paghihapon sa itong pagpanag-uban sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM kay katapos ang hunat. Sa balyada sa mga balita nga gipalayon na sab kini sa maayong kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron Food Supplement. Nagkini ang ginama mga kabagting og kabalkada sa RSB Life Care Marketing Incorporated. O, netong mga bata, sirap ang inyohang gamiton ha. O, di ba katong mga 0 to 11 months or katong mga kabagting og kabalkada. So, naman ni mga tablet, napod ni pang inibitong drops. So, para sa mga nag-edad po 1 to 12 years old, Vitron syrup o Vitron tablet. Alang sa 13 anyos pataas mga kabalting og kabalkadas. Kini vitamina makagadas pagkaon makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan og baing vitamina aron mabatukan pagkamalimtanan sa mga bata ug edad na. Unya kini siya ang rich in iron sa mga kabalting og kabalkadas. na siya ha. So motang inyo ang mapalit nis nagkadya mga butikag pharmacy sa inyong mga dapit. Again, Vitron Vitamins Plus Iron. Ginawa kini sa RSB Life Care Marketing Incorporated. 106.6 Nag-standby na ang update gikan sa merkado publiko o karong mga oras ay mga kabagting ang kabalkada sa ito ang pangayon ng update ang mga usaban sa presyo sa produkto ng petrolyo since nagpatuman na o changes kagahapon. Mikan kay di man ato mahatag ang kagahapon kay na may uban o gunto na mo patuman sa mga changes. Pero karon mga kabagting ang kabalkadas, atong sayran ang mga nakalap ng mga impormasyon gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Presyo sa produkto ng petrolyo ni Usbaba o ni Kunhog o ni Kunhodo kung ning mintuman pila. Mga kabagting ang kabalkadas, Bagting 27, good morning!
4: BDC Market Report.
5: Yes, mayong buntag diha kanimo pag digital, ilabi na sa itong mga soaking tig paminaw. Live kita dere mismo sa may Balintawak gasoline station. Ning mga oras sa ito, ituno lang kasantangang mga presyo sa petrolyo karon. Kundi en, aduna ragyapoy pag-uspaw. Karon atong sayran banting digital. Petron Santa Lucia Diesel, 89.30 centavos kada litro. Turbo, 92.30 centavos kada litro. Extra, 77.90 centavos kada litro. FTS, 78.90 centavos kada litro. O Gangkero, 118.40 centavos kada litro. Sa JTB, Barangay Gatas, J-Power, gasoline, 76 kada litro. Fuel Save Gasoline, 75 kada litro. O Gang Fuel Save Diesel, 83.50 centavos kada litro. Dili mismo sa Phoenix Balintawak, Diesel, 87 kada litro. Super, 78.60 centavos kada litro.

0: mo ang 300K nga SLP mini store project nga giturn over sa DSWD ngadto sa Zamboanga City. Ani ah ang kompletong detalye.
1: BBC Live Report.
2: Gipaigayon sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Sustainable Livelihood Program kon SLP pinagi sa Zamboanga Isabela Provincial Cluster ang ceremonial turnover sa 300,000 nga mini convenience store project sa Barangay Talabaan nga layong bahin sa Zamboanga City niadtong Lunes Agosto 24, 2026 nahimutang ang mga store sa may Purok Gapo Barangay Talabaan ang komunidad nga napalibutan sa mga umahan ug layo sa main road din hinung na nga limitado ang mga tindahan o lisod ang pagpalit sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa mga residente. Ang Women's Gapo Talabaan Fisherfolk SLP Association nga gilaguban sa 30 ka seaweed farmers mao'y nakadawat sa proyekto isip pamaagi aron madugangan ang ilang panginabuhian samtang makahatag usab og mas accessible nga lugar alang sa pagpalit sa basic necessities sa ilang komunidad. Ang mga programa kabahin gini sa mga paningkamot sa DSWD SLP sa paghatag og sustainable livelihood opportunities aron matabangan ang mga benepisaryo nga mapalambo ang ilang kita og makabot ang mas gun nga panginabuhian. Bagding ba hindi na web Cheryl Unyot Lirazan sa Belfam o Radio Bagding.
0: Ayan, salamat sa mga kasayuran. Bagting 29 ang mong balita o sa magipaluyuhan ganto sa maing kabubuton o gadiin na once pagpahimangnos mga mag-uuma o nagalong o galing doon na may concern doon na may tinguhang ipadangat ganto sa mga buhatan problema o reklamo diha sa inyong irigasyon. Bukas ang buhatan sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula. Diha sa Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City sa paghatag og aksyon ni Ana. O, pwede niyong gamitin ang ilang Facebook page nga niya sa Buanga Peninsula. Pwede po i-email ang inyong mga concerns sa r9@nia.gov.ph. O di baka sa ilang telephone number 0629474014, di baka sa phone number nga 0985-824-4566. O na mga kabagting o kabalkadas, nagabag-usap nini nga itong tulaman noon. Ang Petron Gasol Station nang ipanagihan ni former Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Bahamonde na doon na kini mga kinimitang boat magpatubil o di ba kakatong mupalit o liquefied petroleum gas at doon na Petron Gasol ang mainin ni namimutang sa Santiago Dulce de Bim ikaduhang branch na namimutang sa Duterte Street Gatas Pagadian City also Shell Gasoline Station sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta o doon yung mga branch nga nahimutang sa SMC College o doon na ilang mga branches sa Mas Dumalinaw, Aurora o Ingaman Lungsod sa Tukuran. 106.7 Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkada sa mga balita gikan sa BBC News Center. Huwag din itong siren kay kaganina ang tani dapat update so apan karon pa malang namang nato nabasahan. Inupat hangtod na 7 ka bagyo ang gilauman nga musulod sa Philippine Area of Responsibility gikan sa Pniyembre nga tunas Disyembre ni ining tuiga. Ini ang pagbanabana ni Mrs. Liza Solis sa Assistant Weather Services Chief o Climatology and Agrometeorology Department sa Pag-asa labot sa mga gilaumang weather disturbance. Sa Setyembre, wala pa ay nakitang maglandfall ng bagyo sulod sa 7 ka gilaumang pagsulod. Apan may posibilidad ng mahimong super typhoon ang pipila. Gilauman nga mas kusog ang mga bagyo sa Setyembre o Oktubre gumikan sa El Nino. Ibutsag ni Solis nga pasulod ang El Nino sa katapusang bahin sa tuig gumikan kay kinahanglan gayod nga kini sumala pa nga mas mukusog ang mga bagyo. Imong pananglitan ini ang 2023 kundi in 7 or 7 sa 11 ka mga bagyo ang nahimong super typhoon. Sa summer season sa 2027, inauman nga mamahimong grabe pang init sa El Nino na magbugna o gadyot ay lamang ulan o gitambagan ng publiko nga mag-andam o mag-ampig. Alas 5.58 na mga kabagtingog kabalkadas maing buntag dahil sa mga kugihan kaing nagpadangat sila mga mensahe pero ito ang hatag ang pagtagad garong taon-taon o gatos ang ihatag ang resulta. Weekend ka ang resulta mga kabagtingog kabalkadas maokining Resulta is nasa, wait lang kaya kung na 194.

0: 194 ang resulta mga kabagting og kabalkadas mga nangutan nagresulta 194. Onya ato timbayaon og mayong buntag ang mga nagpadangat silang mensahe ni Mamonita Cecil Calderon Tilaon. Manes puro ka malinawon barangay Kulo Mulawi sa Bonga del Sur. Maming buntag usam ni Jessel Lacquiao diha sa may kuan. Ada sa Malintubuan o mga labason sa Bonga del Norte. O gaingon man ni War Carmelotis Makalisang bitaw wala mi audio kagin na pero naa naron. Sherlyn Vios Urano Orion o ingon man John Ray Hulin Adias Gipos Rialin Bansel o Zaira Lee Palaran Adias Pasing Kalan City o Juanita Sasel ma'am si ma'am Juanita ni o Merle Templado Adias Purok Golden Flower Lumad Rosalie Saludo Daliripin sa Mulom Lapuyan Nori Amor Prahis Dundon Tormis sa Kamalig Dumalinaw o Tristan Wyatt mga kabagting ng Kabalkadas sa inyong makanunayon ng pagpaminaw. Maraming salamat po. Itawa nami igong oras sa pagpadayon pa dinis to nga tulumanon sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM. O gahangtod na usab sa sunod nga adlaw nga mag-uban ta mga kabagting o Kabalkadas dinis kahinan sa lanog sa bagtingan na po ng pulong atong ikapaambit nga na kaninyo niinig buntaga mga kabagting o Kabalkadas sa dipatahingpit nga mobiya. Ang pulong nga nagganayon, the heart of the wise makes his speech judicious and adds persuasiveness to his lips. As of Proverbs 16:23. Daga kay salamat og hangtod sunod higayon po nagus bagting this is a East Vanessa Cagas tumakol. Maayong buntag natong tanan. Oras alas 6. 106.2 FM.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Ta ta ta ta ta. pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 6 na sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Rádio Bagbagim.
1: Hello, sa isa tiyan na itong oras sa Kabagrig Balkadas, kaninyong tanan may buntag sa mga suki na muntik paminaw ng Sibiyaan sa 106.3 Bell FM or diba ka sa DXBZ756 Radyo Bagting Station sa Baganyang Broadcasting Corporation. Good morning sa itong mga suking tigpaminaw sa kanunay ng Sibiyaan. Sa tanan nga hutong sa Katilingban, sektor may buntag kaninyo mga Kabagrig Balkadas. O gaingon man sa to mga mag-uuma, mga mananagat, o guban pang mga hutong karon nga nagpaminaw, good morning sa inyo ha. Laing adlaw na usab sa to ang pagpanaguban sa programa nga Bagtingan sa Katawhan Kabagrig Balkadas. Hinaot paunta nga ang tanan, no? Napagihapon sa Kapiskay sa Panlawas Kabagrig Balkadas. O lakip na usab ni ini unta manghinaot kami nga diin kamo, no? Padayon pagihapon nga makigbisog padayon nga maningkamot aron Kabagrig Balkadas nga muharuhay og jutay ang atuang tagsa-tagsa ka mga pamuyo sa matag karon og unya. Hala sige, oy pildite na unsa naman yung signal oy nga nagkamang manintaw nig tamang
0: radio bagbag.
1: Oh, do na may mga gikinahanglan nga kuan kining transaction diri dapita nga ma-submit gilayon. Hala sige, magingon pagka manggadahik manigtaman ni pildite oy. Narabag inyo kusog inyo bag maningil mo kay paspas kaayo. Taro nga pud intaw ni inyo ang serbisyo pildite. Oh? Parihor gyud mo halos ay.
0: Radio Bagbag.
1: Sukad pa ganina hangtod karon dunay gisend nako nga kining dapat nga magamit Kabagrig Balkadas nga material. Hala ka ga sige lang tuyok-tuyok ning kalakihan eh.
0: Radio Bagbag.
1: Ana ba internet provider dire sa tuang nga paspas no? Paspas ang internet speed Kabagrig Balkadas no? Ganina pagyud kayo ni hangtod karon kay wa pagyud in town na sent bawlang kanus apa ka ni maabot sa kung ipadad-an Kabagrig Balkadas palihog niya kog monitor client oo pero ambot og basta mahuman na lang guro ko na kung program dili pa ni ma-send ning akong material dani gi messenger na nako ni og Telegram wa gyud jamo naabot ni dire dapita grabe kad gadahik ning signal sa so, kuanoy intikinin PLDT karong mga panahuna.
0: Radio Bagbag.
1: Pila na gini kasi kan kaning ka adlaw nga gadahik. Wag gid ni nakit-an sa kuan sa kining technical sa PLDT ning inyong signal. Wala mo yung monitoring diha kung kumusta ang signal.
0: Radio Bagbag.
1: Daghang nagreklamo na pud bahil balik ning PLDT Kabagrig Balkadas, no? Daghang gareklamo og balik kay lagi ang signal pagkang yaiyaa o nya human ini og ting billing na pagkang paspasa. Porta kwarta ra kita diri panahuna no. Oh. Daro nga po ninyong serbisyo aron nga dili malkansi ang inyo ha mga konsumente o inyo mga member consumer kay sukad pa gyud ni taas-taas na gini nga panahon no. Mukusog, muhinay, murag inyong gugma. Anyway, ala sige. Sa ato ang topic ko karong buntaga Kabagrig Balkadas no, kay unta mag-send ni ako material nga gikuan aron nga mapabati nako diha kaninyo. Ang pamahayag sa tuang regional director sa PDEA Region 9 Kabagrig Balkadas nga si Sir Babang, no? Kabahin bitaw Kabagrig Balkadas sa kinibang nangutana mo kay media, no? Kagahapon adlaw doon ay press conference nga gipahigayon or kining sa kapihan sa Region 9 ang nahimong bisita, no? Mao ang tuang regional director sa PDEA Kabagrig Balkadas. Sayod man ta nga ang PDEA trabaho nila mao gayud ang unsaman pagpandako, pagpakigbatok nining illegal drugs. Muna nga gusto ta nako ipabati sa inyo ha kun sa itubag katubi ta mga pangutana sa uban mga pagtuo sa uban ba moingon nga ang PDEA raman pud moy gakwan, girecycle raman sa PDEA ng drugs, mao na di baligya ra pug balik mo nang dili mahurot ang drugs. Diba?
0: Radio.
1: Oh, diba mo na yung mga sagad ng mga komentaryo sa mga katawhan Kabagrig Balkadas? Nga may ngunda yun, nga gipang recycle lang sa PDEA ang ilahang nasakmit nga droga, then ibaligyan na po balik. Din mo na, tuyok-tuyok lang ba? O na, tatoy tubag si Sir Babang, hopefully lagi nga makuha ni siya, tawag ani, ma-send ni siya kabag di Kibalkaras aron nga inyong mabati. Kuno sabay tubag ni Sir Babang bahin ni ini nga pangutanas media, no? Ayon man, unsay mga lakang nga ilang gihimo sa pagpakigbatok sa illegal drugs sa tibuok Zamboanga Peninsula, ilabi na diri sa Pagadian City nga lagi gahitak na po ng droga. Radio. Probaw lang kung ano saan ni Masen kabag di Kabalkadas. Ingon man, ato ang topic ko karong buntaga, kinesiya, murag digid mo muuyon, bahay na ini laging pagban sa Facebook, online games, nga matod pa, okay na ang palasyo, no? Okay sa palasyo kabag di Kabalkadas. Open bukas matod pa si Presidente Bongbong Marcos sa posibilidad nga i-ban, totally banned ang Facebook diri sa Pilipinas. O, kamong mga mahiligo ng Facebook diyang dapita, kung sa inyong reaction na ini, uyon ba mo nga i-ban na ang Facebook diri sa Pilipinas? Ngayon kayo namduman, dili lamang kung ugaling madayon eh, dili lamang Pilipinas ang mag-ban sa Facebook tungod ka dun ay mga nasod nga nag-ban na po ni ini. Radio. No? So muna, kabag di Kabalkadas, ato ang sayran niya kung unsa ba nga mga nasod ang una nga nag-band na ining Facebook o gipang-banded nila. So dere sa Pilipinas, kay bukas matutpa sa President BBM. Uban pang mga lisgutanan, no? Dere sa itong pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan kabag di Kabalkadas. Radio. Alas 6:14 na itong oras, dari pag-ihapon sa Tulumanon, sa Depan Tresgutan, itong tapik ko, Kurumbuntaga, Kabagdig, Kabalkadas, at sa pasalamatan, no, ang Ning Abaga. Sa kanunay sa ito ang programa, ang Iliana Bivio College, The Builder Future Leaders, nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian. Doon ay kursong gitanyag, sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, Bitivitad, o BAELS. Ang Iliana Bivio College, usa ka pribadong tulungaan, apan ubos kayog tuition fee kabag di Kabalkadas. Muna wala na mo'y rason sa mga ginikanan nga nagpaminaw karon bisa pagpitos ang inyong panudlanan, no? Pwede rin gihapon mo mapaiskwila sa inyong anak aron makahuman sa ilang gitinguha nga kurso. Pwede po makapili klase buntagon, hapunon, or panggabi. E, katong mga estudyante dyan na nga sa inyong lantaw, no? Apike ang inyohang pamilya, di ba? So paningkamot mo inyo ha. Oh, pangita mo pamaagi nga unsa man. Bahala lang gog self support lag kabag di Kabalkadas kay dunay tulungan nga dii nagtaniag og kinibitaw makapili kasi mong klase buntagon, hapunon, or panggabi. Kung ugaling gusto gibitaw no, may kayo ta ba? Kung kursonada gi kami eskwela kabag di Kabalkadas, dili ibabag ang kapobrehon, no? Daghan na og mga makakita kag pamaagi kabag di Kabalkadas. Pwede ka mag-working. O diba ka, kung may mudawat ni mo isip working students, pwede ka nga mo trabaho, no? Trabaho ka og buntag, skwila ka gabi eh. Diba? Walay kapoy sa taong adunay dakong pangandoy. Katong mga taong tapulan, mautoy perming kapuyon. O, ba yun largo-largo itong istorya diri kabag di Kabalkadas. Diritsahan nga kining kuan ba? Kinibitaong pagpadayag sa itong opinion, diba? Ang taong dunay dakong pangandoy sa kinabuhi, kaya nini nga unsa man maningkamot kabag di Kabalkadas pag-ayo. Pero katong mga tao nga maragway plano sa kinabuhi, dunay pagkatapulan, moto mga tao nga diin na di musugot nga dunganon ang unsa man ang pag-eskwela o ingon man ang pagtrabaho, di ba? Munig ingon nga diligid babag ang unsa man ang kapobrihon kung ugaling determinado lang ka nga makahuman sa imong pag-eskwela. Daghan og imuhang nga mahimo, no? Dili kay magsige lang kag salig sa imong ginikanan, timan eh ang ginikanan dili mo lahutay, moabot ang panahon nga biyaan ra mo sa imong ginikanan, di ba? May nang maningkamot mo sa imong kagalingong pagpaningkamot, karon kabag di Kabalkadas, kung unsa man ang mga panghitabo nga maabot sa imong kinabuhi, madagko magmaginagmay, makabarog ka sa imong kagalingong pagpaningkamot, oh, di ba? Maunay asa klaro nga pagkaistorya, dili kay magsige lang mo uga kining agad sa inyong ginikanan, sige lang mo salig. May lang mo mangayog kwarta pagahuman mga tapulan kay imong dagko. Di mo kabalo mo tabang sa magimbuhaton sa balay. Radio. Alas 6:17 na, o dali na pa-enroll ha sa Iliana Bivio College. Nangasaba pa hinoong ko. Sa muka, oy. Iliana Bivio College, The Builder of Future Leaders, Kabagtig Kabalkadas. Ingon man usab, no? Lain pa nga niyabag sa tuwang tulumanon, ang National Irrigation Administration, Konia, Zamboanga Peninsula. Alang niya itong Gusto, nga mangutana kung ano sa'yo makasamtang ang programa sa niya o di ba ka ha, doon na mo yung mga reklamo o ipadangat lamang ka na kabagdig balkadas, pinagin sa cellphone number nga 0985-845-4566 0985-845-4566 mo ka na ang ilahang text line kabagdig balkadas sa National Irrigation Administration or bisitaha ang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center sa Balintawak, Pagadian. Alas 6:18 na itong oras, kabagdig kabalkadas. So, darita sa tuwang lisgutanan karong buntaga, ipaulahay sa natin yung PDA kadali ha, kay ang doon ako yung material, kabagdig kabalkadas, pero gatuyok-tuyok pag din taon, hangtod karon masend ba yung kahanin, no? Ultimo, dari sa messenger, kay wag yun. Pagkaramantang mubuan ng material, 1 minute and 44 seconds. Dilibi ang taniingon ani, usual ang mga kuan ay, ang mga tawag ni ini, kinibitawang atong internet, dili ni siya ingon ani, kaya, pero ambot lang yung drone. Nah. Okay? So, dalita sa lisgutanan, kabagdig kabalkadas, mientras wala pa na human ang atuang kuan, o pa na-send niya itong material, direo na ta sa lisgutanan, mahitungod, no? Sa pagban sa Facebook kabagdig kabalkadas o ingon man online games online games sa pagkahuman kay mura gihapon di ba sige lang og kuan kining tawag ni ini sige lang ingon kabagdig kabalkadas nga ipangban pero wala pa gihapon oo so dirita tong unahon ning Facebook di ba kining Facebook nga giingon kabagdig kabalkadas, no? Giingon nga bukas matod pa si Presidente Bongbong Marcos, no? Nga kining hisgutan ang mahitungod sa pagban nining Facebook. Tungod lagi kay dunay suggestion manggod no ang CICC gitun-an kabagdig kabalkadas nga ilahaning iba ng Facebook gumikan kay unsa man do na matudpay mga palisiya sa Pilipinas nga wala giunsa man wala gisunod kabagdig kabalkadas sa Facebook no so mao na nga ang resulta ilahang na kining gitun-an nga iban na lang nila ning Facebook kabagdig kabalkadas so kun matinuod man galing ni sumagool gayod ning ato ang mga katawhan nga hilig og Facebook. Ang ato ang mga senior citizen nga pangpawala silang kalaay nagsigilag lanta og atong mga AI nga mga salida. Oh, dili lang kay mga seniors, lakip na mga batan-on nga hilig og mga AI nga mga videos kabagtig kabalkadas, di ba? Oh. So mo na kabagtig kabalkadas, no? Mo ni ang giingon nga plano sa bukas ang Pilipinas, bukas Presidente Marcos nga hisgutan kining nasangpit nga giingong pagban. Uy, napulo ka mga nasud no nga nagban og Facebook atong unahon ha. Unsa bay naguna? Ang North Korea. Ilahang giban ang Facebook kabagtig kabalkadas, oh. Perhaps the most secretive country in the world that is known as about internet access si Kim Jong-un, no? Monica kabagtig kabalkadas. Oh. 10 countries where Facebook has been banned. Mani siya ha? Ang North Korea nag-ban sa Facebook, ang Iran, ang China, Cuba, Bangladesh. Unsa pa ba? Kining mga nasud nga kuan no? Syria, Pakistan, Mauritius, Vietnam. Oh, mani nga mga nasud kabagtig kabalkadas. Ang nag-band og Facebook, no? Dayon na ingon man, no? Gani do na po'y mga lugar kabagdig kabalkadas nga dili lamang ang Facebook ang giban sama sa China. Unsay giban nila dito? Instagram, WhatsApp, ang X or ang Twitter, YouTube, Google services ug ang TikTok, no? Money ang kuan, ang money giban sa China. No? Pero pwede ra makagamit dito kabagtig kabalkadas kining gitawag og VPN. So, gitong
2: Pero di man siya bay, di man siya libre good, no? Kinibitang magamit og VPN, hm? Dili ni libre, duna ni bayad. Ang North Korea, no, sa may giblock niya all global social media platforms, most access to the global internet. Una muna. Ang Iran, long-term platform blocking. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, messaging apps frequently disrupted. Oh. For Iran first, restricted platforms after the 2019 election unrest. Muna siya. Ang VPN, gamit paghapon, pwede makagamit, pero kabalo ba kagpila? Ano lamang sa 16.100 over 100 kay dili man libre gamay ra gid makagamit. India, oh, ang India apil pud ay nga nagkuan, oh, selective social media ban sa kining India. Ang TikTok ilahang gi banned to, Facebook yung wala. So, ingon man sa Turkmenistan, oh, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, WeChat o Russian social networks ilahang gi ban. Uganda, oh, Uganda mana siya. Ilahapong gi black ang Facebook, Instagram. No, Nepal. Mana siya. Facebook, apil usab. Instagram, YouTube, Twitter. Or ang X. So, morning mga nasuran na dugang, no? So, bot pasabot. Okay, doon na may mga nasud nga unang nagbanay ni Kabagtig Balkadas. Posible, no? Nga dali sa Pilipinas, dili iglayo nga iban po ni. Makira po guro ni iban to, eh. Daghan ang mga malaway ng mga kuan. Malaway nga makita nimo sa Facebook ni mga tiguan nga nagpaka nagabitong kisa man tao ning lolo eh lola nga nagbra og nagpantig kasi usay un di ba dunay mga seniors nga mga badlungon pag kay social media dili lang kay mga batan-on nagpanti og nagbra nga nagsayusaya un nga kuya yat-yat na kayo katubangan di ba sa mga nakabagdag kabalkadas. Unya nga ang mga batan-on kay hilig kayo og Facebook, mga minors kay maka-open og Facebook, di ba? So ingon man mga duna poy mga kahamtong nga nagpante og nagbra sa Facebook, dili man hinuon na i-restrict ni Mita. Kay si Mita kay mura og kuan man, mura ganahan mo labon og mga lalaki nga nagpakita-kita di adapita silang dughan na unsa di adapita gipakita hala ka i-restrict lang eh. Radio unfair sa Mita. Radio Mita oy no sa so, mga kabagdi kabalkadas daghan man kog makita ni mo diri sa social media nga dili maayo, dili ba maayong pagtulon makuha pagtulunan sa mga minor de edad, no? So daghag mga palisiya nga to ang gobyerno sa Pilipinas pero wala lagi gisunod. Mo na ang karong mga panahon na marag okay ra po sigo okay ra po ni nga i-banding Facebook oy. Oh, daghan pag mga AI nga maglibog kag kinsa tinuod kinsa dili. Di ba? Noon sa Facebook dali rin mo ma-access mga information, wala problema kung sakto lang impormasyon, di ba? Wala problema kung ugaling ang imo makuha kay kanabang mga kununta, no? Ang dili sa Facebook gibawalan lagi nang maghubo-hubo. Nagani unsay kabag di kabalkadas kay makurata na lang ka. Kaya ganun bitang mutanaw ka og di ba do na sila yung mga reels nga nasa Facebook. Kadugani mong tinanaw lag out nga naman dahil ito kinaabot dito ang short clip sa kuan scandal. Naunsa na guni si Mita gudoy naunsa na Facebook, di ba? So muna nga sa mga ginikanan nga nagpaminaw karon, hala monitorin taw nagtama ng inyong mga anak ha nga nagamit og social media, ilabi na sa Facebook or bisan pa dili man sa Facebook. Sa mga TikTok kabag tigbalkadas, doon na po, doon na rin ihapon, no? So muna, nga, sakto na po nga tunane sa gobyerno, kay lagi, sa atong lantaw manggo, dili na safe gamiton ang social media karong mga panahuna. Nga naman kayong kagdili na safe. Tungod kay daghan na kayong mga malaway nga imong makita sa social media, plus doon na pag-iuban kabagdig kabalkadas, nga pwede nga sundon ba sa mga bata mo buhat? Pagbuhat, pagkrimen, di ba? Buhat kagkrimen, maghikog na diha usab nag video po na napoy naghikog nga nag video na pay mga posting nga naghikog ano ba anang kay nguntang kun ugaling dili man maban sa Facebook ang Facebook sa Pilipinas hala sige munigiingon nga ang mga bata o kinahanglan nga monitoron magi ni kanan monitora pon tanyo mga anak ayaw ninyo hatagig chance sa inyo mga anak nga kana masigilag at tubag ng Facebook di ba ultimo mga o nagsigilag kupay sa cellphone kay sig Facebook tarong baguna. Ah, naman to ang mga kini bitong gitudlo nga kuan, kini nga pagdisiplina kaniadto kabag dikibilkadas. Wayo kalimot, buhay pa to akong apuhan. Oo. Puryadamag lang. Prehisgot. Ang apuhan kabag dikibilkadas pag magkaon mo. Pakit ang agagunit kag cellphone, di ba? Buak ginang cellphone nimo. Nga naman. Tungod kay dito mo sugot nga magsamta nagkaon ka, naka natubangan ng kanon, nasagi kag kupay si mong cellphone. Kay lagi matud pa nila makagaba. Maka kining nagatubang ka sa pagkaon. Unya pagahuma na sila kay kupay sa cellphone. Pero karong panahon na, di ba? Samtang nagkaon, nagsigi lag kupay sa cellphone. So, inana ba? Makaingon ta usahay nga makawalag respeto puning kuanoy social media sa sigag kupay ng cellphone. Oh. Muna nga maginikanan, hala sige. Kuanay nga monitora og disiplinahan ang inyong mga anak. Kung panahon sa tingkaon, hala kaon. Kaon tanan, way gamit cellphone. Di ba? Dili kay uban po, ginikanan po yung maguna-una. Samtang nagkaon, sige lag kupay cellphone. Stillan. Muna nga di yun ta matingala kung nga no ang mga bata karong panahon na. Musundog sa mga dagko. Ah, si Kuan man lagi yun, nagamit ang cellphone, umagi, kasok eh. Di ba? Muanda, mayroon ba kay mga tarungan rong mga bata? Kay dagi, gipakita po sa mga ginikanan, no? Managingon ba, ginikanan, kita mo'y mahimong ihimayong ihimplo sa mga bata. Panahon sa tingkaon, ibutang ng cellphone, dili sa sigig sa Facebook, dili magsigig YouTube o YouTube o sa diha, kaya ron nga, plastaran yung pagkaon, no? O gingon man, monitora kung unsa gipanglantaw ninyong mga anak karon nga di mo matingala kung unsa unsay makuha niya mga pagtulun-an diha sa social media nga di dito maayo. Anyway, dugang nasagutan sa pagbalik kabag ni Gabalkadas tertuluman na ang bagtingan sa katawan alas 6:29.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlo yung patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Wala po. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Set Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
8: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
6: Living Testimonies.
7: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
10: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Kagara ug tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
0: 106.2 Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katauhan.
1: Alas 6:35 tong oras kag bagdig balikadas, balik ta diri sa pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katauhan isabihan paghihapon sa Radyo Bagting ug sa Bell FM aning adlaw karon nga Miyerkules holiday. Oy, may buntag di ay ni Nelki Jana Mamintong di sa may RM sa Mbanga del Sur. Hello po daw sa Dulian Domingag, may buntag. Jonas sa Bataluna, good morning. Ang Pilipinas, iban po nuntang Facebook. Depende na siya sa kuan. Pagtuon kabagdig kabalkadas. Impalmado Tatski, may buntag. Dili namin makita sa among anak nga naa nag-work sa gawas sa nasud, sir. Duhara ba kuang anak? Na may lain nga pwede nga kuan. Pwede nga makita paghihapon, di ba? Kaya kung galing Facebook lang ang ikuan, ang Facebook lang mo'y iban, no? Doon na may kining ang Messenger, di man kaya pa namuwala. Si Parit man ang kuan, ang app sa Messenger o sa Facebook, tama ba? Oh? Pwede naman nga wa kay Facebook, pero doon na kay Messenger, di ba? Then pwede po na po'y WhatsApp, doon na po'y Viber, doon na'y Telegram, or unsa pa na diha. Good morning, ikan ni Scarlett Lira sa Mangas, Pantad, San Pablo. Good morning po, dakang Merly Templado. Matod pa ni Merly, ganina o. Good morning sa Tagapurok Golden Flower. Dari sa mo ako, sa Gatuyok po ang PLDT. No, mauna diha. Tristan Gulay, good morning. Analin Imblar, Maing Buntag. Rialin Bansil, good morning ni Kuya Butchoy, Maing Buntag. Vanex Abamunga, good morning. Juanita Sasel Calderon Telaon, good morning. Dundun Termes, good morning. Usab sa Kamalig Dumalinaw. Og ingon man si Calves Arisgado, good morning. Sa tanan nga mayang ginagpaminaw karon, good morning sa inyong tanan. Alas sa 6:37 na itong oras, kabag na gabagadas, anak, Clint, na okay na ang Telegram, Clint.
2: palihog ko sa Telegram, okay na. Okay. So, kabag di kabalkadas, no, lang ilasgutanan at ito ang hisgutan garon, the rest ang pagpanag-uban, gumikan kay, no, sa kunang gikaingon gaganina, na kagahapong adlawa, ang ito ang mga personahe sa PDEA, no, o gadeen, gane si Regional Director Babang, maoy kinibitawng usa sa mga nitubag kagahapon sa pangutana sa media kabag di kabalkadas, mahitungod lagi niining giingon tang aha na ba napunta ang anong Ryan man Brian Babang man siya siya oh anyway kabag di kabalkadas kining giingon kabag di kabalkadas bang kinibitaw nga unsa na nahitabo sa mga illegal drugs nga diin na kini ang nasakmit no sa gipahigayon nga drug bypass operation asa na ba tuod ni no? O kumusta na? Tinuod ba nga girecycle lang sa tuang mga kapulisan or diba ka sa PDEA kabag di kabalkadas ang nasakmit nga illegal drugs o gibaligya ra usa bugbalik ngadto sa merkado. O, gibaligya ra sa merkado di pagkahuman paunsa mahatagan o sulbad no? Nga nagbalik-balik raman ang kining gitawag ta nga illegal drugs, di ba? So, aniya ang tubag tipik sa pamahayag lamang kini kabag di kabalkadas ni Sir kining at ni Regional Director Brian Babang, no? Mahitungod kabag di kabalkadas sa pangutana sa media kung ugiunsa ang mga nasakmit ng mga illegal drugs. Og lakip na kabag di kabalkadas, no? Unsa pa ba yung mga gibuhat nga lakang sa ilang buhatan? Bahin na sa maong kining bisyo sa mga katawhan.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katawhan.
14: Na-dispose po yung mga nasis na ano na halos 165 kilos yung na-dispose doon sa Zamboanga City. Kasi may naging kamuha po tayo doon, kaya doon natin na-destroy yung nasis doon sa Zamboanga City, yung 69, yung 59, yung 20, yun yung 87 kilos, lahat doon na destroy sa Zamboanga City. Then, nung first SEM, yung na-destroy lang dito is umbaga small amount yung dito sa LPEC. Identify natin yung kumbaga level ng mga involved na personality. And yun nga, yung gaya ng tanong kanina, talaga ang mga na-exploit, nahuhuli natin is yung mga ginamit din na ano, kumbaga kahit papaano yung pinagdala, kasi yun ang evidence eh. Pero may other efforts tayo para ma-imbestigahan yung ano, yung itong hindi humahawak ng drugs. May financial investigation team din tayo. So, pag nakakuha tayo ng mga bank accounts, transactions, inaano natin yan, parang nakakadak tayo ng additional effort dyan. Kasama natin yung AMLAC. Naghihingi tayo ng kanilang ano, kumbaga, information din para tingnan natin kung gaano ba kalaki na or gaano yung participation ng mga hindi humawak ng droga. Parang ganun.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: So, mga ito ba, kabag ni kabalkadas, no, ni Regional Director Brian Babang, no, kabahin sa pangutana sa media, nga diin giunsa nila ang mga illegal drugs nga ilahang nasakmit. So, inyong kahinomduman, di ba, doon ay mga na-dispose ng mga illegal drugs, dili lamang sa Zamboanga City, apan lakip na diri sa pagadi sa Zamboanga del Sur, dito sa LPEC, kabag ni kabalkadas, sa Aurora, kanang Libertad Power Electric Cooperative, di ba? Kaya nga diha nga planta, nga diha kabag di kabalkadas, gina-dispose ang mga illegal drugs nga nasakmit, nga maabot og kinilo, kung tagpila ka kilo, pero katong last kabag di kabalkadas, gamay-gamay lang to ang ilaha nga nakuha, no? Sa tuang kining mga tinugyanan sa balaod. Matod pa ni Babang, na kinahanglan gayod nga masunod ang saktong proseso ay ha i-dispose ang illegal drugs kabag tigbalkada siya. O gingon man, no, doon na matod pa sila yung mga na-monitor nga bahay ni atong mga kinsamay mga supplier nining mga illegal drugs. O lakip na usab nini, paunsa nila gipahugtan ang ilahang kampanya sa paglakag kabag tigbalkada sa mga nagpaluyo o tigpayuhot nining mga illegal nga droga. So, malaumunta, no, nga unta kung si kinsaman ang supplier, dili lang kutob kabag tigbalkada sa monitoring, di ba? Dapat madakpan gayod kabagdig kabalkadas aron nga maminusan kining mga nahimo bitaw nga protektor or nagsupply ning illegal drugs. Or di ba ka kinsay financer ning illegal drugs kabagdig kabalkadas? Sige lang ingon ang matuang nga mga otoridad nga okay, doon na namin na monitor, magdili na sa namo ikabot siya kay ma-preempt unya. Pero ang pangutana, hangtod kanus-a, di ba? Nga murag igo ratay tubagon rataog do nami mga nakita, do nami mga surveillance nga gipahigayon, do nami close monitoring, pero dili na mo matug-an kay ma-preempt ang ato ang kining gibuhat, ato ang gihimo nga mga lakang, halaka nang labay na lang pila ka tuigan, wagyo inadakpan oy. Radio magbating. Oh, di ba? Kung managingon nga kung ugaling dunay mga na monitor, no, dunay sa close accord kini nga monitoring mapamatud-an gayon, hala sige buhata dayon aron makit-an sa aron makabatian sa makatawan or makit-an sa makatawan nga tinuod gayon ang paglihok sa tuang mga tinugyanan sa balaod. Radio magbating. Di ba? Dili kay kutob lang taning maingon og okay, dunay mga monitoring, dunay mga unsa dahil nga mga lakang. Normal man nga dunay mga lakang kabag di gabalkadas, pero kinahanglan lagi nga unsa man madakpan. Tawagi palayo ka sa suri ko, ngano nag-brown out ang palpalan. Oh, iba sin og di na po ni mot balik rong tao-tao ding puan sa suri ko. Di ba? Good morning, kining lineman sa suri ko 1, diya sa palpalan. Ang say rason, ngano nag-brown out ang palpalan. Anyway, kabag di gabalkadas, alas 6:45 na tong oras, no? So kining droga di giwag ini kahumanan kabag di gabalkadas. Asa ko nang gikaingon kani adto nga hangtod nga wala tay ligon nga kinibitang balaod sa pagpakibatok nining illegal drugs kabag di gabalkadas, di gini maundang, di ba? Pero kung ugaling kinsa man ugaling ang presidente kabag di gabalkadas, no? Nga mulingkod nga seryosohon ning paghatag o kasulbaran sa illegal drugs, murag ayha pa ni siya, maingontag makamatag kasulbaran. No? Pero lain mga utas sa Pilipinas, nga naman, kahit kung ugaling, adun na tayong mga balaod nga, kanabang nga nindot at mga balaod, babagan, dili, uyunan sa mga magbabalaod. Murag bitawag, doon ay mga gipanalipdan kabag di gibalkadas, no? So, nana ba? Nindot nga mga balaod unta nga sa tung lantaw nga may makasulbad sa mga problema. Kung unsa man nga problema ang itubang nasod, pero sa dihang adunay mga ipangduso nga balaod, babagan po hinoon sa uban nga mga magbabalaod paun sa masolusyonan ang usa ka problema. Di ba? So muna, kabag di gibalkada sa tua, muna nga, bintaha raon tatog, bariha pata sa uban bitong mga nasod, nga kung ugaling adunay mga balaod nga implementar, kinahanglan gyud nga mapasar aron nga ang mga tao kabag di gabalkadas mapitol. Oo. Kining bitaw nga illegal nga droga, di ba? Dugay na ko nang giingon. Kung ugaling ang kining ato ang Pilipinas, wala palay ligon nga balaod, sama na nang kung ugaling makuhaan kag illegal drugs, mabilanggo ka hangtos dibok nimo kinabuhi or di ba ka? Ya undergo ka og kining lethal injection. Oo. Mura og mga tao kay di na mugamit og drugs. Oh. Pero hangtod nga iguran, dakpon, rehab, pagkahuman, ihuman og rehabilitation, ibalik sa komunidad, mabalik ramang gihapon ang mga kurimaw. Radio magbating. Di ba? Daghan bitong mga kanhing drugs surrendering kabag di gibalkadas, halakan, namalik man hinuon o karong papayot og illegal drugs. Nga naman, dili po takaingon nga gumikan sa kapobrehon. Di ba? Kung dili, gusto yun nila kabag di gibalkadas, kailang nakita, nga nga to ang gobyerno, luwag ra kayog balaod. Radio magbating. Alas 6:47 na itong oras, diri paghihapon sa pagpanaguban at tuntulman usab hatod kanato sa Petron Gasola. Kagipan nagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ug sayang anak nga sa Clarissa Isa Bahamonde kabagdig Balcanasa. Alang niya itong gusto nga magpalit or baka magpatubil og liquefied petroleum gas at tuna sa Petron Gasola. Ang may nahimutang sa May Santiago doon sa DB, may kaduang branch nahimutang sa Duterte Street, Tagatas, Pagadian. Sa Lausap Exclusive Distributor sa LPG Fiesta, ang may nahimutang doon sa SMC College at Banks Pagadian Showmate Ubo Service Emporium. Lain pa mga outlet nahimutang sa Lungsod, Dumalinaw, Tukuran, Aurora, Lungsod sa Dumingag. Ingon man kabagdig gibalgadas ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Obay-Obay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Obay-Obay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health mao sila si Dr. Gino Oliver Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wimina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutahing sa telephone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alas 6:49 na itong oras, kabagdig kabalkadas. Samtang opinion sa tuang mga katawhan, kabagdig kabalkadas, doon ay mga reaksyon gipadangat. Reaksyon bahay sa hilisgutanan ng illegal drugs. Matod pa niya, oyon ko sir, nga mahimuntang pahugtan ang balaod sa Pilipinas sa mga malambigit sa drugs. Sakto yun, pasundon ang ubang nasod nga. Kung dili man ugaling daw, ipaagi og lethal injection, ipaagi kabagdig kabalkadas o pagkabilanggo hangtod sa iyahang tibuok kinabuhi. Kasi pag unsa daw kadako or kagamay sa illegal drugs nga makuha. Another one nga reaction, wala maglisod tag presidente nga makabaton o saan siya? Nga dunay ligon nga kumpanya sa illegal drugs. Ambot, kinsa yung kahalagi? Hinoon, ba't? Kung yung gang kahinomduman, kung ano yato bitaw ni former Digong, wala gani po na hatagan o kung ano, wala po na wala ang illegal drugs. Iyahang kining program nga kung ano, katong war on drugs kabagdig kabalkadas, di ba? Hinoon, naminusan to siya. No, naminusan. Kung yung mga i-compare karon kabagdig kabalkadas, di ba? Another one. Democratic country, manggod ta sir, maong daghan gyud ang musupak sa balaod, no? Ilabi na kung nadun ang hilisgutanan nga may kalabutan sa kamatayon, batok sa mga makasala o makalapas balaod. Gumikan lagi sa itong pagka-democratic country, dirita na daot kabagdig kabalkadas, no? Gumikan sa itong pagkagawas nun, basin unsa na lang pwedeng buhaton, di ba? Mamanggid niya ang nahitabugod sa tua. Dili matuman ang imong gusto nga ipagi o dili maayo ang mga malambigit sa illegal drugs kay musupak po na ang simbahang katolika. Matod pa niya. Usa po ni ang ato ang religious sector, di ba? Normal ra gyud ni nga mubabag ato ang religious sector. Syempre tungod kay wala gi katungod po ang mga tao nga kining kitang mga katawhan nga mupatay og tawo, di ba? Pero pagangalan ba nga puslan man ang kalakihan ni nga digid masulbad ng problema ha. Kung sabay ang ngayong buhaton, manigingon mo ni tunan sa gobyerno. Kung dili man ugaling, sige, ato ang irespeto ang atong simbahang katoliko. No? Kaya lagi sa kanong ikaingon, nga walay laing, walay gitugutan nga mupatay tao, ato rin yung labo makakagahom, di ba? Siya rin yun ang dunay katungod nga mukuha sa itong kinabuhi. Kung ugaling ning sobra na tadres Pilipinas, ato ang tadres kalibutan. Muna nga magbuhat og konkreto or bugat nga balaod tungod ato ang gobyerno aron nga maminusan kining maong mga matang sa kinibitaw nga problema sa katilingban. No, manganom kay ngatag problema sa katilingban nga nagamit og illegal drugs. Kailangan dili ka makatawag nimo ana nga nakahatag problema sa katilingban nga ini og simbakog masobraan og gamit kabagdig kabalkadas daghan mag krimen nga mabuhat na hinuon, di ba? Sumunay ang ngayon nga tan-awon sa tuang mga magbabalaod. I'm sure kabalo naman gud sila, di ba? Unsa epekto ni kabag di kabalkadas, kapila na ni atong mga magbabalaod. Pila na ka mga katuigan nga nagbalik-balik sa posisyon kabag di kabalkadas. Pero ambot, matingala ta nga nung diligyo din taon magduso og balaod nga kanabang maghatag og bugat nga silot bahin ni kabag di kabalkadas. Radio Bagbag. Sige lag kampanya bahin sa illegal drugs pero pagkahuman way saktong suporta. Radio Bagbag. Di ba? Mano makaingon man kog walay masaktong suporta. Oh, sumala agud sa kanang mga dakpan sa illegal drugs, unsa nga suporta inyong gihatag sa ilaha? After sa rehabilitation, gihatagan og gitawag tag livelihood, di ba? Pila ka bulan nga rehabilitation? 6 months ko ako masayop. Oh, human na ana, unsa gihatag ninyo nga panginabuhian? Unsa gihatag nga hinabang? Ang hinabang anyong gihatag, livelihood assistance ngayong gihatag, kumusta? Napalambo ba? Doon na ba kining mga follow-up after sa inyong gihatag? Diba? Doon na iban? Wa! Muna kabag di gabalkadas ang uban, pagtanaw nila, ah, wala mang poikwan, pagpakabana ang atong gobyerno. After tanga girelease o balik sa komunidad, oh, balik na punta, total, doon na may dagang hinabang ihatag atong gobyerno.

0: Illegal drugs, oo. Nang illegal drugs, di ba? Dako nga kadaot nga makahatag sa imong kagalingon. Maguba ang imong kaugmaon, maguba ang imong pamilya. O gingon man kabag di gibalkadas, unsa man nga krimen pwedeng mabuhat. Di ba? Kanunay lagi nang gibalik-balik sa gobyerno, sa tuwang sa kanato, sa tuwang barangay, lungsod, unsa sa mga kapulisan. Pero matingala ka nga nung dunagi mo mulambigit nini, no? Tungod ka, ilang nakita kabag di kibalkada sa kung galing ikaw magbaligyag drugs, okay, dakong sapit, nakakinahanglan pa magpasingot o daghan, di ba? Chat or tawag, text lang, okay na. O, doon na naka-income na yun. Then pagkahuman kabag di kibalkada, no? Pag sa mga user pod, o, ang uban lagi daw, mugamit, aron nga, unsa man, pirmi nga, alerto. Ambot lang yun nila, anong sudla ng kalakihan na. Di ba? So, una yung ingon, no? Muna yung ingon, kabag di kabalkadas, dakong hagit kini sa tuwang mga personahe, di lamang sa kapulisan, di lamang sa PDEA, apan mismo sa tuwang mga elected officials. Radio Magbangin! Ano makaingon tag dakong hagit ni kabag di kabalkadas, dili madakong hagit nila ning hangton ning kasamtangan, napaman gihapon ning maong abisyo. Radio Magbangin! Muna, katong mga nagamit ng mga illegal drugs, no, katong mga nagpayuhot ng mga illegal drugs, hala sige, pag-ampo mo, gani mo mga dakpan. Kaya pag madakpan, gani mo, aw, goodbye. Radio. Bilanggo og yun mo, largo. Radio. Kaya ngayon yun mo, og di, nagyud kumuusap. Kausa na lang. Ha? Di nagyud kamuusap? Radio. Oh. Kamong mga nagpayuhot ng mga illegal drugs, kamong nagamit og illegal drugs, mas maayo pa nga muundang na mo gamit, kinagdugang-dugang lang mo og kahog kahagipot sa kining jail facility kung ugaling mga dakpan mo. Anyway, muna ko yung oras, kabag di kibalkada, sangtad na lamang og mapuhon sa tumag panaguban ang bagtingan sa katawahan, may buntag ganyang tanan, alasay si Quintay sa is.
1: Laban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawahan. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
5: Si Ma'am Annabel, nagbaba isi ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
8: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. sa. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers.

0: O sa paninyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Ugang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
2: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Bian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC, Bagting, Bagting, Balita!

0: Ating Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Miyerkules pit sa 26 sa bulan sa Agosto 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan. Ilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bal FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook page sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page. Monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
0: BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, saktong pag-dispose sa mga nasakmit nga illegal drugs gipasabot sa PDEA Region 9.
2: Karong adlaw, Agosto 26, gideklarang Muslim legal holiday sa Sambuanga Peninsula o gubang kasikbit nga lugar.
1: Pinakaunang HIV or AIDS treatment hub sa Zamboanga del Sur na himutang sa lungsod sa Mulave.
2: Sa uluan sa balitang regional, grade 7 student sa Impasugong National High School Bukidnon nakuhaan og daghang delikadong hinalgiban.
1: Suspect sa snatching sa Cagayan de Oro, arestado, 41,000 nga kantidad sa drugang sabon na sakmit.
2: Sa uluhan sa Balitang National, deadline sa Medical Scholarship Program, gi-extend sa CHED.
1: Pag-ban sa Facebook o online games sa Pilipinas, suportado sa Malacanang.
2: Sa uluhan sa Balitang International, ulitaw sa Sweden, nag-atubang sa kasong murder human sa usa ka sword attack sa Tulunghaan.
1: Walo patay humanhag sa usa ka charter plane sa Alaska.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, digital notarization gipaspasan sa BIR og Supreme Court.
1: Sa uluhan sa balitang sports, jersey ni Michael Jordan posibleng mabaligya og anaa sa $10 million.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, bagong HIV cases sa nasud miubos sa 39% sa ikaduhang quarter sa 2026 kumpara ni adtong milabayng tuig.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, AI powered nga flying life buoy nga mo-rescue sa nalumos gipakita sa China, prisonine wala pa hibal-e.
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, ninyo mulak na aksidente human nakatagpilaw samtang nagmaneho.
1: Huwag atong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
0: BBC Bagting Balita.
1: Huwag karoon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gipaklaro sa Philippine Drug Enforcement Agency kuna PDEA Region 9 ang saktong pamaagi sa pagdumala o pagbungkag sa mga illegal nga droga nga ilahang nakumpiskar human sa mga operasyon. Sa press conference kaghapong adlaw, gipadayag ni PDEA 9 Regional Director 3 Brian Babang nga ang mga nakumpiskang illegal nga droga kinahanglang madokumento o madispose subay sa gitakdang proseso o mga probisyon sa balaod. Gipasabot usab sa ahensya nga mas ang ilang gipakusgan ng ilang kumpanya batok sa mga high value target, mga financiers o mga tigpayuhot sa illegal nga droga. Nagkanayon si Babang, mahinungdanong masiguro ang saktong pagdumala sa mga ebidensya nga nakumpiskatol sa operasyon aron mapreserbar ang integridad niini o malikayan ang bisan unsang pag-abuso sa sayop nga paggamit. Bigay pasabot usab sa ahensya ang ilang padayong paningkamot sa pagpatuman sa balaod batok sa illegal nga droga o sa pagsiguro nga ang tanang nakumpiska nga kontrabando madumala o madispose subay sa saktong proseso.
4: na-dispose po yung mga nasis na ano na halos 165 kilos yung na-dispose doon sa Zamboanga City. Kasi may naging kamuha po tayo doon, kaya doon natin na-destroy yung nasis doon sa Zamboanga City, yung 69, yung 59, yung 20, yun 87 kilos, lahat doon na destroy sa Zamboanga City. Then nung first SEM, yung na-destroy lang dito is umbaga small amount yung dito sa LPEC.
2: Samtang sa pikas bahin, gideklarar karong adlaw Agosto 26, 2026, isip Mauludin Nabi ang Muslim Legal Holiday nga nagtimaan sa birthday ni Propeta Muhammad. Pinasikad sa memorandum sa National Commission on Muslim Filipinos Region 9A. Base sa Presidential Decree Number 1083 o Code of Muslim Personal Law of the Philippines, opisyal nga pag-obserbahan ang Muslim holiday sa Zamboanga del Sur, lakip ang Zamboanga del Norte, Basilan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu ug Tawi-Tawi, lakip ang mga syudad sa Cotabato, Iligan, Marawi, Pagadian ug Zamboanga City. Samtang ang mga Muslim government officials o employees sa mga lugar nga sakop sa balaod mahimong ma-excuse sa pag-report sa trabaho aron maka-obserbar sa holiday. Mahimo usab nga tugutan sa presidente pinaagi sa proklamasyon ang mga pribadong opisina o establishmento nga i-excuse ang ilang Muslim employees gikan sa trabaho atol sa Muslim holiday nga walay pagkunhod sa ilang regular nga kompensasyon.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nahimong unang primary HIV-AIDS treatment hub sa Tibuok Probinsya sa Zamboanga del Sur, ang Mulave Rural Health Unit kon RHU human kini makapasar sa assessment nga gihimo sa Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development kagapon sa buntag Agosto 25, 2026. Sa maong assessment, nakakuha og kinatibuk ang rating nga 96%. Ginganlan ang maong treatment hub og Tugas Wellness Hub isip pagpasidungog sa Mulave 3 o Tugas nga nailhan isip simbolo sa maong lugar. Pinaagi sa Tugas Wellness Hub, mahimong ma-access sa publiko ang nagkalain-laing serbisyo sama sa HIV screening, counseling, pre-exposure prophylaxis kon PrEP, post-exposure prophylaxis kon PEP, HIV AIDS treatment o regular monitoring. Ang pag-establisar sa mga treatment hub o sa kalakang aron mapalapdan ang access sa confidential o importanteng serbisyo sa panlawas alang sa mga nanginhanglan nini sa Zamboanga del Sur. Gidasig usab ang publiko nga magpa-HIV screening o mahibalo silang status isip kabahin sa pag-atiman sa kaugalingong kahimsog. Para sa mga pangutana o konsultasyon nga nanginhanglan o confidentiality, mahimong direktang mukontak sa Mulave RHU alang sa tukmang impormasyon na bahin sa mga serbisyo nga ilang gitanyag.
2: Nakapabalaka karon sa komunidad human akuhaan ang usa ka grade 7 nga estudyante sa Impasugong National High School og daghang hinagiban sa peligrosong kagamitan. Sumala sa impormasyon sa base usab sa Facebook post sa usa ka netizen sa social media, nasakmit ang mga nagkalain-laing mga gamit sa mga sama sa kutsilyo, improvised screwdrivers og uban pang hait nga kagamitan. Ang mao panghitabo nakahatag og dakong kabalaka kabahin sa seguridad sa tulungaan o sa posibleng kalambigit sa kabatanunan sa mga dili maayong grupo o gang-related nga aktibidad. Nangayo karon ang komunidad o mga ginikanan sa paspas nga aksyon gikan sa pamunuan sa tunghaan o lokal nga kapulisan aron mapalig-on ang inspeksyon o masiguro ang kaayuhan sa tanang estudyante.
1: Sa dugang detalye sa balitang rehiyonal, arestado ang 41 anyos nga lalaki nga gilang si alias Mimit Usa sa mga gingong nalambigit sa snatching incident, battle sa senior citizen sa Likuan, Veles, Cagayan de Oro City, alas 12:49 kadlawan kaghapon sa Mahogany Village, Barangay Kanituan, at all sa operasyon sa Police Station 5, City Mobile Force Company o PDIA Region 10. Na-recover gikan kaniya ang tulo kapakete sa gituhang Shabu nga may ibugaton nga 6.1 size 0.1 gramos o giwin abanang nagkantidad o 41,480 pesos. Ning kasamtangan, nananas kustodiya sa Police Station 5 ang suspect alang sa dokumentasyon o gustong disposisyon, samtang gipangita pa si alias RJ nga gingong kauban nini sa snatching o nakaikyas sa operasyon.
0: BBC Balitang Nasyonal.
2: Gi-extend sa Commission on Higher Education ang aplikasyon alang sa Medical Scholarship and Return Service Program hangtod Agosto 28, 2026. Sakop sa programa ang mga kwalipikadong Filipino students nga mukuhag Doctor of Medicine sa mga partner higher education institution, bugti sa return service sa mga underserved committees human sa ilang pag-eskwela. Apil sa mga mahimong maka-apply ang mga Filipino citizens nga dili molapas sa 51 years old, mga graduate o graduating students sa kwalipikadong undergraduate program o mga estudyanteng naka-enroll o na-admit sa partner con HES. Kinahanglan usab ang National Medical Admission Test score nga gikatakda sa CHED o mga partner institution. Lakip sa mga benepisyo ang unang ang tuition o guban pang school fees, subsidies o allowance, board review o licensure fees, apil ang medical o accident insurance. Ang mga interesadong aplikante mahimong magsumite sa ilang application hangtod Agosto 28, 2026 sa MSRS application portal.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gisuportahan sa Malacañang ang posibilidad sa pag-ban sa Facebook o guban pang online gaming platforms taliwala sa sunod-sunod ng mga insidente sa kapintas sa mga eskwelahan sa nasud. Sumala ni Presidential Communications Office kon PCO Undersecretary Claire Castro, panahon na runtunan kon ang social media platform ng Facebook maayo pa ba alang sa nasud o nagdugang lang sa pagkailap sa mga peke nga balita. Ang reaksyon ni Castro ni Baniog human gipahibalo sa Cybercrime Investigation Coordinating Council kon CICC nga gikonsiderar nini ang mga sugyot nga pagdili sa Facebook sa Pilipinas human sa mga kaso nga may kalabutan sa kapintasan or kining violence sa mga eskwelahan. Gipasabot sa opisyal nga ang palasyo bukas sa ideya sa pagdili sa bisan unsang gaming o social media platform nga makadaot sa mga kabatanunan o sa nasud. Labi na kung wala kini magpakita og accountability og hinay sa paglihok sa mga hangyos gobyerno nga protektahan ang publiko. Dugang pa nga kung dili usab kini makatabang sa pagpanalipod sa mga kabatanunan, mas maayo nga hunahunaon kung kinahanglan pa ba sila nga magpabilin sa sistema sa nasud.
0: BBC Balitang Abroad.
2: Usa ka 18 anyos nga lalaki ang nagatubang sa kasong murder o attempted murder humana ang fatal sword attack sa usa ka high school sa Fagersta, Sweden, nga gikamatay sa usa ka estudyante og laing tulo pa ang angol. Kaniadtong Biyernes, Agosto 21, giaresto ang lalaki sulod sa Brenal School. Gipusil kini humanisukol sa mga otoridad sumala sa Swedish prosecutors. Nahibal-an nga nagsugot ko na nagsuot ang lalaki og helmet nga adunay dalang espada sa dihang gihimo ang pag-atake. Gila sa pulisya ang namatay nga biktima nga usa ka 17 anyos nga babae samtang anduha nakabaton og samad tungod sa tuong bahin ang anaa sa critical nga kondisyon. Padayon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad aron masayran ang motibo sa maong pag-atake. Sigon sa report, aduna nay kasong assault ang suspect og gisusi usab ang usa ka TikTok account nga gilambigit sa suspect samtang padayon ang suspendido sa klase nga nasapit sa nga tulunghaan og gibantayan kini sa pulisya.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, patay ang 8 ka mga katawhan humanahag sa ang usa ka charter plane sa Western Alaska. Sigon sa Federal Aviation Administration, nga gikan sa Anchorage, Alaska ug padulong unta sa Kapaniwinom, ang Cessna 441 nga eroplano sa dihang kalit kining nahagsa. Sumala pa ni Clint Johnson, ang hepe sa National Transportation Safety Board sa Alaska Region, nga ang biktima naglakip sa duha ka piloto ug unom ka pasahero. Ang nasangpit nga eroplano usa ka civilian contracted flight, adunay kargang 8 ka tawo. Pipila ka minuto lamang una kini maglanding ang eroplano sa Kapaniwinom Airport, nga usa ka Air Force airstrip kalit kini nga nahagsa. Padayon nga giimbestigaran sa mga otoridad ang hinungdan sa nasangpit nga aksidente sa eroplano.
0: BBC Parting Balita.
2: Samtang sa detalye sa balita negosyo, gipaspasana sa Bureau of Internal Revenue ang Supreme Court ang pagpatungman sa digital notarization aron mahimong digital na ang tibuok proseso sa pagnotaryo. Gipangunahan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza o Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin Cagua ang pag-inistrihan ay aron na i-integrate ang electronic documentary stamp tax sa electronic notarization o e-notarization facility sa Korte Suprema. Pinaagi niini, mahimo ng electronic ang pagbayad o paglakip sa documentary stamp tax busa dili na kinahanglan nga mobalik pa sa papel ang usa ka dokumento human kini man notaryuhan digitally. Ang inisyatiba nakabase sa Supreme Court Rules on Electronic Notarization nga giaprobahan ni atong Pebrero 4, 2025 o sa BIR Revenue Regulations No. 28-2025 nga gipatuman ni atong Disyembre 22, 2025. Tumon sa reforma nga mapadali, mapasayon o mahimong mas luwas sa mga transaksyon sa publiko o negosyo isip kawain sa digital transformation o ease of doing business sa gobyerno.
1: Ang balita negosyo, hatad kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka magbarato upang di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyong nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, dunay mga pautang nga cellphone o guban pa, dalalang og valid ID o down payment sa daily madugay maka-cellphone na ka. Dunausab sila yung mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
0: BBC Parting Balita. BBC Sports Balita.
1: Mamahimong mabaligya ang jersey nga gisulob sa NBA star nga si Michael Jordan og $10 million. Ang puti nga mass jersey nga dunay iconic nga numero nga 23 gisulob ni Jordan sa Game 3 sa iyang legendary nga 1998 NBA Finals. Iniusab ang katapusan sa iyang panahon, sumala sa dokumentaryo nga The Last Dance. Ang jersey mao lamang ang game winning jersey gikan sa 1998 Finals nga nabaligya kini giisip nga usa ka talagsaon nga piraso sa memorabilia. Ang Driven to Greatness online auction na mudagan gikan sa Setyembre 15 hangtod Setyembre 29. Ang balitang sports, hatag ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas, ato na sa Petron Gasol. Ang ilang may nahimutang din sa may Santiago Dolsa Dibim, ang ilahang line branch na nahimutang sa Duterte Street Dolsa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Tukuran, Aurora, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur.
0: BBC Parting Balita.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, may ubos sa 39% ang bagong natala nga HIV cases sa Pilipinas sa ikaduhang quarter sa 2026 kumpara sa samang panahon na niyatong milabayng tuig.
3: Base sa pinakabagong surveillance report sa Department of Health, mukabat sa 2,994 ka mga kumpirmadong HIV positive cases ang natalagikan Abril hangtod Hunyo o 33 ka kaso kada adlaw. Sa maong kaso, 96% ang mga lalaki o ang 4% mga babae. Samtang ang pinakadaghang anaa sa edad, by 5 ngadto 34 nga mikabat og 43%, gisundan og 32% sa mga batan-ong nag-edad og 15 hangtod 24 anyos. Sa kinatibuk-an, 828 o 28% ang adunay advanced HIV disease, then 45% usab ang mas ubos kumpara sa samang quarter sa 2025.
1: Ang balitang kahimsog sa Pandawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, doon ay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usaka obstetrician, gynecologist, nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, and women's ultrasound line. Pang-espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, usaka pediatrician, kon usaka internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Rubina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abagia, o Dr. Janine Aliponso. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935-596-6752 Camp Health Multi Specialty. Alright, mga kabagting o kabalkada, dinita sa Nasayod Kaba. And of course, Bagting 27, dinita sa Nasayod Kaba Corner. Kay dito diya sa China, doon na nai mo-rescue sa mga nalumos, pero AI. AI-powered flying life buoy. Life buoy, mani siya. Buoy. Sayod ka ba nga gipakita sa China ang usa ka AI-powered nga flying life buoy nga gidisenyo aron makatabang sa pagluwas sa mga tao nga anaa sa tubig. Ang tawagan ni na diha sa live. Diba, mura siya og kining... Mura siya drone? Mura siya drone. Ito na yung tanong.
3: Oo, mura gina yung drone, no?
1: Mura siya drone. Muna iyahang dagway. Muna yung mo-rescue sa mga taong malumos. Gikataho nga ito sa Osaka Water Rescue Drill sa Hangzhou. Ang device gipakita nga naglupad gikan sa ground. Padulong sa Osaka tao nga nasa lisod nga kahimtang sa katubigan. Sa dihang nakabot na kini sa target na kahimo kini sa pagtugpa sa tubig. Og nagsilbi na kining flotation support. Oy, flotation support din eh. Nga maghatag sa tao og butang nga kakapyutan samtang wala pa maabot ang mga rescue team. Oy, sana all na pwede
3: kakasab.
1: Dahil kakapyutan mo gamay man to, basig dako din na gamay man's picture good. Nasayod ka ba nga ang sistema nini gidisenyo aron maghiusa sa autonomous flight, intelligent target detection o water rescue capabilities nga posibleng makapakunhod sa oras nga gikinahanglan aron makaabot sa taong nagkinahanglan panahon sa emerhensya. Dili sama sa usa ka conventional life buoy, kining device mahimong direktang muadto sa lugar nga nahimutangan sa tabangunon nga dili na kinahanglan nga iitsa o dalon sa tubig. Ang demonstration nahimong kabahin sa mas lapad nga mga paningkamot sa paggamit sa mga drone, autonomous boat o AI powered system para sa mas paspas nga water rescue. Kung ang mga teknolohiya niini kon ang mga teknolohiya sama nini dagsang naunya, mahimo kini nga magdalag dugang layer of support alang sa mga lifeguard, emergency responder o rescue team aron daghan pod ang kinabuhi nga
3: matabangan.
1: Matabangan. Okay, ang kanira bang mga rinalanta dogay kayo maka-rescue. Oh, if mangutana ka og dagpila, wala pa kini sa market kay ning kasamtangan na naa pa kini sa pilot testing phase. Ang unit nga gipakita sa Hangzhou, usa ka espesyal nga prototype sa gobyerno nga gipailalom sa field testing sa mga ehensya alang sa kaluwasan sa publiko. Karon nasayod na ka mga kabagting kabalkada nga doon na di ay AI powered system sa China nga mo rescue sa mga nalumos.
3: Nga maabot ang tanan diri, no? Para wala na yung mahitabo atong sama kang butterbone niya.
1: Lagi, no? Naay kakapyutan. Ang balita na sayod ka ba? Hatod ka na to sa Iliana Bayview College. Naginusarang pribadong tulunghaan sa sudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Doon na sila yung mga kursong gitanyag sama sa Bachelor of Science in Criminology, Bachelor in Social Work, Bachelor of Science in Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BAELS. Pwede ka makapilis mo klase, buntagon, hapunan o panggabi, busa wala na rason nga dili ka makatunghay, labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. Mga madi o padi, ani ana, ang balitang showbiz.
2: Sige, dalita sa balitang showbiz, bagting 29. Kay naaksidente lagi ang aktor nga si Ninyo Mulak human giingong nakatagpilaw samtang nagmaneho sa iyang SUV sa Marcos Highway, Barangay Mambugan, Antipolo City ni atong milabayng hapon. Nawadaan matud pa siya og control sa sakyanan og nakadasmag og pipila ka kan establishmento, lakip ang karinderya, barbershop og sari-sari store. Usa ka rider ang nangaon sa karinderya ang nasamdan o ginala sa ospital. Gingong abogahan ni Mulak tanang galastuan sa pagtambal sa rider o nakig-areglo usab sa mga tag-iyas sa mga establishmentong nadaot. Walagi na kay og magkuan gali katulgon matulog usa sa daplino.
1: Okay. Mapahuway dito sa daplin di ay.
2: Kaya ruway mahitabong disgrasya.
1: Ay, nga nani o, napay laing kuan, madasmagan. Napatoy bystander, ani nga nadasmagan. Parma ni siya, kanang development report pang good ni. Miangkon yun siya po sa LTO nga, nakatog yun siya.
2: Mula gina, maginahinay o drive, kung katulgon, mo padaplin na itong daplin. Tagpilaw ka, jut.
1: Piyong yud ka dyan. Magtigom daan o kusog. Basta ang luya, dagan kayong yung maangin.
2: Anak yud. Ah, sige lang, dagami siya gikabayad po.
1: Mahirap po na ako. Kaya wapun niya gitakasan. Iyang hamang pong yabag.
2: Iyang responsibilidad.
1: Samtang sa Pikas Bahing, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karona sa Radyo Bagting News official Facebook page o sa BBC's Entertainment. Good morning, ni Vanex Mocha Abamonga. O kaninyong tanan ng mga naglantaw sa itong Facebook Live. Good morning. And of course, sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning, niya ni Aisa Maghanoy, dinha sa Lanao del Norte. And of course, sa mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Daghan kayong salamat ganinyong tanan. Sa wala pa naka-download, i-download na ninyo. Nara na sa Google Play Store. Nig-open ni mo na, inig-type ni mo Radyo Bagting. Gawas na dahil na ang mobile application. Pareho sa na siya sa Facebook application na siya. Imari na i-download aron yung madunggan ang amuang programa nga walay kanaas. Good morning usab ni Ronel Hayag, naglantaw sa Facebook Live. Si Troy Mendres, si Medtech Wanderer, naglantaw po di sa Facebook Live. Daghan kayong salamat. O kaninyong tanan nga mga naglantaw, si Glenn Luciniara din na sa Likabang, naminaw di siya sa radio karon. Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o mayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
5: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa hit gun iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
5: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
6: Tangan siya Sed Liniment no, wala gyud siya ka gulgol. Ako di si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
0: Moving to Sundays.
7: Pakinggan ang kwantong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
8: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. kasuhan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
14: Seth Living Testimonies.
15: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
16: Ako, Puriba ko, Ana. Ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ko, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
15: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
16: Sigurado gina. Kung tasi mo bibig, mababa na iya. Jaime Verano.
14: Living Testimonies.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
17: Pot na migmati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una. Maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times idi kapi jud ko nga para dis pila dila please hiram process kuan ako 5-7
18: busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
20: Paragis Bilabila.
19: Paragis Bilabila.
21: Radyo Magbating.
22: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
23: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga rahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
24: Okay ka na, kumusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Miyerkules, Agosto 26, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan din nilamang sa nag-una nga registration sa Dakbayan sa Pagadian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Bacanoy.
25: Inyo sa Amsarik sa Rabotin, mahigala ang kikuban ka ninyo sa media. Oras nga tulungan noon ang programa.
23: Pulso sa Katawhan! So,
25: mahigala, kumusta? May nga adlaw ka natong tanan. Merkules, Merkules.
24: Kumusta naman yung adlaw ka ron?
25: Kumusta man mga higala? Sisyon ba? Kapila ka, kapat?
24: Kapat na ron.
25: Katapusang simana, katapusang Merkules. Sa Agosto, mga igala, 2026.
24: Kumusta man ito mga konsyal, pero nasayod na no, nga kanunay magina sila si konsyal Lansko, na po niya si konsyal Sigira.
25: Sayo kayo.
24: Mga kugihan ng mga konsyal.
25: Tip king ang mga konsyal, mga igala. O niya, ginapunta nga ang oras ha. Sobli na itong pahinomdom na ito ng oras ng sugod yung tagalas 9 ay maula tapos sa ding officer ta niyo lahi
23: Pulso sa Katawhan.
25: Okay lang goy o goy gimbita ron pwede pwede ra pero na gimbita mo tay maula tapos gimbita ron sayo kayo niya ang presiding officer mo lahi mabot tagalas 9 media
23: Pulso sa Katawhan.
25: Ano niya di man kasugod muna yung naka indot niya ron kay di man kakasugod mga igala san pagkakas mga konsehal niya guway presiding officer di man kakasugod
24: sayo
25: good mo diha
24: nalabay mga konsehal nga nakita na ako no kuyog na nila ni konsehal Jager Ariusa
25: kaila ko na kita ko na
24: konsehal Lansko
25: kita ko na
24: gawas ni konsehal nga Roger Acidilio kay kuyog na minas na kanunay
25: nakita na ko
24: ay duha nga nadungag
25: ito nakitaan si Konsehal Binbinido Kolbe? Mo ba na?
24: Kuyog-kuyog siya.
25: Kita na to. Kita
24: na yung konsehal. Kumati yung konsehal.
25: Si konsehal...
24: Kuslan man yung nang uba nagpailis o kaplido.
25: Konsehal Dr. Arielem? Kita mo na to.
24: Magbisi mayor man daw na siya. Ayaw yun o kuan konsehal ha. Ayaw yun o bulag. Bisi mayor ba ka?
25: Dari tas to isgutanan kadali mga higala kay ato miyaging adlaw ay daghang nakulbaan daghang nakuyawan kay nagpuhos man ni si Senador Amy Marcos gud Senador Amy Marcos mga higala kay lipay siya kay aprobado na silang komitiba ang pagka-postpone sa barangay o giski election karong umaabot nga Nobyembre.
24: Pero komitiba pa ito ha? Ang kumilek, nag-ingon dyan ang kumilek. Once nga wapay balaod nga mugawas, number nga mauni, nag-uswag, padayon dyan sila.
25: Daghang na kulbaan.
24: Pero katong mga dagko, bitaw gasto, labi na nga nakapasiminto-siminto nagdalan.
25: Labi na kinang itong na-ay clean up drive, din mga hatag umugas.
24: Nag-ubir naman ito.
25: Daghang na kuyawan, kaya ingon. Dako, daw may yung gasto daw. Niya mapuspon pa yun eh.
24: Pero mapuspon mo ako dili. Patigin mo di ha.
25: Basta kay ang kumilik na gingon, maantod nga wa pa'y balaod mga igala. Magpadayon sila karong umabot nga September sa ilang katumanan. Filing sa Certificate of Candidacy.
24: Akumbati na di ha.
25: Akumbati tamang sa ginhawa mga igala.
24: Pero ka nabi ito, nagtuo bitaw nga mapuspon ang eleksyon niya, himuon nga lima katuig ilang termino.
25: Uh-huh.
24: Dili na pwede. Kaya ang balaod nag-ingon man, God.
25: Uusbon
24: ni mo ang termino sa mga opisyalis, ang kamong naglingkod, dili mo makatagamtam, kundi dili ang musunod ng budaog.
25: Subot pa sabot, kinahanglan sa iyong eleksyon.
24: Eleksyon sa ta.
25: Eleksyon sa.
24: Pero hindi ang katag ba?
25: Sabota, kapi-kapis barangay. Karon, hurot na magroong kape. Ano may kape barangay ron?
24: Lagot ba ba mga tao? Kay na ay programa sa city government na maghatag tambal. Kana bitawang libreng serbisyo sa masa. Check up, hatag tambal. Then sa panang uban niya nga, apil pa itong kahayupan, pampurgahon. Dili sila pa doon.
25: Uy!
24: Nganong dili magutama ito? Nga sa gobyerno mo na. Mo nag-iingon ni Madam Ilang-Ilang ko nga, ang tanang programa sa ILSA mo na magtanaw politika. Bisan pag usay kolor ni mo, nang uban gani din, nagsanina maglain nga kolor sanina, pero agitagaan
25: o kwan. Nagili uban diha, nga wagi sanina. Nakakap. Ay, binipisyo man.
24: Muna yung hinumduman ninyo mga barangay officials, pag na ay problema sa city government, musuporta mo, kay dili man na para inyo, para mas mga tao gon.
25: Okay, kanang programa ha mga gala, di man na kay alang sa mayor, dili man kay ipahigayo na diha ng barangaya, makabinipisyo ang mayor, o di ba ka ang mga empleyado sa city hall mga gala, kung dili, kanamang naa nagpuyo. Diya mismo sa matag barangay.
24: Sa matag barangay mo na. Oh. Kahit tanawar gura, 54 ka mga barangay, huwag gilaktawan. Oh. May tag, magkaingon mo nga, 54 ka barangay, huwag gilaktawan lagi. Pero nga nung huwag man gi-house to house ang dili ilahang kapitan. Maurag yapon, house to house yapon.
25: Wala
24: muna
25: may
24: pinagod nga servisyo ba?
25: Ito lang makumparar ba?
24: Oh.
25: 54 ka barangay, na servisyohan sa libreng servisyo alang sa masa.
24: Kanyang house to house pagyod.
25: Ang barangay sa Pagadian, 54.
24: Oo, oh, sakto.
25: Subot pa sabot, walay nalatangan, walay na kanana napasagdahan mga igala, o wala po
24: gibyaan.
25: Ang pangutan.
24: Tanawar ang itong araw ng Pagadian. 54 ka mga kapitan, hinganlan, oy. Wala na yung magpihig, bago na si Mayor Samico, di mo nina
25: ang pangutan na mga igala, doon ay 26. 26 ba?
24: Oo.
25: Kamunisipyo, ang probinsya sa Buanga del Sur.
24: Oo. Herman Kabokangi.
25: Kumusta? Kumusta?
24: Naay pipila ka munisipyo nga way labot.
25: Tanan nga munisipyo. Duna bay programa gikan sa probinsya.
24: Kumusta ba naay? Tapay mo tubag basi makaingon mo nga. Good favor ni.
25: Sayod mong gid mo mga igala matag munisipyo. Kumusta man diha? Health services importante kini mga igala kay kung talandogon imong kahimtang, baldado yung tanan. No? Baldado imong panginabuhian, o huwag kay absent ka permis imong trabaho, mga igala, no work, no pay pag yun imong trabaho, awa yun,
24: diigit ka,
25: kabayad sa parcel.
24: Muna nga, tanaw rin ang city government, kada bulan na job spare. O dili na yun ka mamilig trabaho, di ka magtinapulan na kay trabaho, oy. Dili na, ayuda, talo-talo mo na, kana ayuda nga, ano man di eh. Kada bulan ba di kataga-aga ayuda, di man. Inighatag sa ayuda, tigbasan pa yun.
25: Piti pa yun.
24: Katabi itong miyagi, na kuloy dunggan nga, na kuloy naghatag o 3-5, pero ang 3-5, tigbasan o 500, kay ihatag to silang mga kauban, nga wamapins dista.
25: Uy, kung mao na, hindi na mao. Okay, daliman ka mga higala, ang may pirma dito, butang na to ha? May pirma ka o 5,000, ako, butang na to ha? Ako, may pirma kong 5,000.
24: Nga tigbasan?
25: Nga, dili, 5,000 akong madawatan.
24: Okay, ang tiglista di ay.
25: Pagka, kuha naman po na eh, maglabaw ko na binuang ng trabaho na.
24: So, manabaw, mapil ng tas job spare.
25: So, ano na, mga higala, isgutan ng libreng servisyo alang sa masa, ato po nang isgutan ng job fair, mga higala. Samtang sa Pigas Bahin, itong miyaging adlaw, may bisita diri ang taga-Department of Tourism.
24: Ano man tourism potential sa Pagadian?
25: Kinimanggod mga higala, og mag-isgot banggod ta og turismo. Kinahanglan, ma-promote, dahil usap po na nang naa, dili lang kay ma-promote ang pagadian, kundili Domino Epics gapon niya para sa itong isgutan kaganina nga o magkasakit ang tao mga igalaw sa ka-individual. Baldado, ganda na niyang yung panginabuhian. So, kini, huwag nindot ang imang turismo sa imong lugar, daghang taong maari mga igala, manawa na naghan ang kuloro.
24: Una nga, doon ay pikto, no? Kay nindot ang tourism activities sa city government. Pero kinahanglan nga, kanapagbisita sa nasaya ka ng sekretary, no?
25: Department of Tourism Assistant Secretary.
24: Oh, pagbisita na niya, makita niya nga na aday gihimo nga mga tourism potential ang city government.
25: Aha.
24: O kinahanglan lig additional nga funding.
25: Mm.
24: O muna nga magpakita nila. So napon sila yung mga programa nga mahoom diha. So madungagan ang mga programa sa city government.
25: Itong paminahon sa kadali mga igala si Sir Ferdinand Jose Bagal. Ang Assistant Secretary sa Department of Tourism.
1: Okay, good afternoon. An interview with Department of Tourism Assistant Secretary Ferdinand Jose Bagal. Sir, good afternoon and welcome to Pagadian.
2: Good afternoon, Leo. I'm very happy. It's my first time here at Pagadian City, and I'm very happy and honored to be doing this with our DOT team. And we're really excited about what we're discovering here in Pagadian City.
1: What can you say, sir, sa mga initial tour ng validation? I think nakapunta kayo ng first day na sa Tunay Cathedral namin, ng Provincial Government Center,
2: yes,
1: ng mga tradition ng spot namin, ang ating pakilip.
2: Yes.
1: Now, dito sa Pagadian City Water Park, yep, and mamaya sa dinin natin sa tourism boat.
2: Oh. Well, actually, ang objective namin in doing validation is to discover more places for both local and foreign visitors to visit. Of course, we always have the sun and beaches all over the country, pero umiikot kami para mag-identify ng mga bagong mapupuntahan ng mga tourists. And well, we're actually focusing, or we want to focus on Mindanao this time around, kasi maraming mga magagandang tourist spots dito sa Mindanao. And these are what we call assets, tourism assets. So, what we're actually doing is visiting different tourist assets in one circuit na mapupuntahan ng isang local or foreign traveler. So, again, we want to focus on Mindanao because it's a beautiful, well, it's very much part of our country, and there are beautiful spots here, like here in Pagadian City.
1: Sir, tama-tama yung sinasabi niyo, yung DOT nag-discover ngayon ng mga bagong tourism spots.
2: Yes.
1: Kasi yung mayor namin dito, si Mayor Samico,
2: yes,
1: na sinasabi niya, ginawa niya itong water park, Pagadian City Water Park, kasi gusto niya malagay talaga mismo sa mapa yung Pagadian City.
2: Yeah.
1: Kasi ngayon, sir, sa DOT kasi daw, sabi niya, Sambuang na lang yung nalagay.
2: Ah.
1: Gusto niya, parang gusto niya, Pagadian City talaga kasi kami na yung regional center ngayon.
2: Oh.
1: Example.
2: Yes, so that's a very good opportunity for Pagadian City. Actually, I have friends from Pagadian way back in college pa. So, again, Pagadian is something to discover. And it's actually yung mandate ni Secretary Dita Matay to really look at emerging areas, emerging destinations. And I know that Pagadian City has a very, very good potential of being such. Kaya masaya kami na nandito kami and discovering these tourism assets of the city. So actually, nagpapasalamat kami sa mga local government na may maraming efforts na ganito, because it's a chance for us to showcase the particular city, and the things that we're discovering now will really promote the region, and specifically Pagadian City.
1: Na-meet ba si Mayor, sir?
2: Hindi pa. I think, yeah, tonight.
1: Tonight.
2: Yes, yes.
1: Mamaya, sir. I'm sure. Yes, sir.
2: So, yeah, we're tomorrow, excited.
1: Yes, sir. Tomorrow, I think pupunta ka ng Kumalarang to meet the locals there.
2: Tama.
1: And yung sa lake, din namin sa Lakewood.
2: Oo, sa Lakewood. Well, that's a big part of our itinerary, yung visiting the indigenous people of Subanen. And their craft. I think they're part of the School of Living Tradition gusto namin makita yung kanilang ginagawa na masterpieces. Itong hapon na to, pumunta kami sa isang gallery where some of their products are being displayed. And talagang beautiful naman talaga yung mga creation nila. And we'd like to highlight those, we'd like to feature that, and show them to the world. Again, to both local travelers and foreign travelers alike.
1: Sir, in general, sir, kumusta ngayon? Di ba nakabalita natin na medyo kumunti yung mga tourists,
2: yes,
1: natin? Kumusta ngayon, sir?
2: Actually, napag-usapan din namin yan. You know, may misconception kasi sa Mindanao, about Mindanao, about, if I may say, safety. But, it's very safe.
1: as we actually experience.
2: I've seen a lot of vloggers na foreigners, and ang binavlog nila is actually parts of Mindanao. And sinasabi nila, hey ma'am, look at me, I'm with my friends in this barangay. So, it's very safe. Contrary to what people mention, what people fear about, Mindanao is very safe, and I would like to say that people should not have any problems coming visiting, because ano naman, ang mga local governments, binabantayan yan, di ba? And in some areas, we have a program called Top Cup. So these are tourists, these are cops or police officers that really pay attention to the safety of a particular place, and that's something which we want to expand nationwide. Again, this is to address the misconception that our places are not safe to visit, when on the contrary, it's very safe and very peaceful.
1: So beautiful.
2: Oh, at something I want to mention also about yung Pagadian City is yung Thai people.
1: Yes.
2: Actually, nag-research ako before coming here. And yun yung naka-highlight, yung Thai people. So that's parang cooperation, unity among three different groups. So
1: Christians, yeah. Muslims, mga Subanen.
2: Oh, ang gandang kwento nun. And it's, I know that it's something that will attract a lot of visitors here. Kasi feel na feel mo yan, na walang pagkakaiba yung mga groups na yon, but we are united.

0: which will be sustained for a long time for the development.
1: May ilagay na kaya ito sa mapa?
0: Oh, yeah. It's a pretty city, very peaceful. Ako, actually, mas gusto ko sa probinsya kaysa cities and...
1: Hindi masyado matraffic.
0: Oo. Natutuwa talaga ako pag pumupunta ako sa mga probinsya tulad ng Pagadian. Because, you know, I meet new people, it's very peaceful, yung food masarap, mababait anywhere you go, pati sa Pagadian, of course.
1: Initial.
0: Yes, Leo, and maraming salamat sa pag-welcome sa amin dito sa Pagadian City.
1: Welcome to Pagadian. Lalo na mamaya, nandiyan
0: siya. Oo, makikilala namin si Leo.
1: Masyado friendly.
0: Yes, si Leo, sami ko.
1: Kahit ano, city pala kami.
0: Yeah.
1: May Robinsons na kami. Yeah. May Sano.
0: Yep.
1: Oo nga. Lupa,
0: SUV. Okay. So, talagang very progressive. Tsaka nakita ko, parang maraming infrastructure na nangyayari.
1: Yes, sir.
0: So, itong nasa likod, I think, is a sports complex. Meron yung Coliseum na ginagawa sa park. Which is a sign of progress and of peace, di ba? Kasi walang mangyayaring gantong development kung, you know, kung magulo ang isa.
1: Regional center site namin, sir? Hindi tayo kapunta, sir.
0: Saan?
1: Regional center namin. Lahat na,
0: parang
1: hindi pa. Parang Ortiga Center, sir.
0: Ay, parang lahat hindi pa kami na, nakapunta.
1: Lahat ng national office, regional office, nandun na sa isa.
0: Maganda. So that means maganda rin yung city planning.
1: Yes.
0: Which is good to hear.
1: So, sir, thank you very much and see you tomorrow.
0: Maraming salamat, Leo, and... again, maraming salamat sa pag-welcome sa amin dito sa Pagadian City. And we're honored to be here and we're happy to be here.
1: Sir, balik ako ng konti ha. Yes. Ito clarification lang. Oh. Itong validation na ginagawa nyo ngayon, yung kailangan nito, may mailagay kayo.
0: Yes, oo. Kailangan parang mapopromote something that we will be able to promote. So, we are promoting the entire circuit, what we call it. Yung iba-ibang destinations.
1: Buong Pilipinas.
0: Hindi, dito sa Pagadian, ginagawa namin yan, iba-ibang destination for a local or foreign tourist. Pero ginagawa din namin yan sa ibang regions. To promote it. To promote the Philippines.
1: Pero si Pagadian, sir, buong Zampen, iikotin nyo.
0: Parang dito lang kami for this trip. Dito lang sa
1: Pagadian.
0: Pagadian lang. Yes.
1: Okay, sir, that's all. Thank you very much.
0: Okay, maraming salamat.
2: Thank you. So, ang interview no, nga pumunta na sa media, unsa man iyang pagbisita, unya nasayod ta nga kanang mo bisita nang mga susama niya nga assistant secretary, nagina sila additional nga budget. May bisita na siya kay nasay mga programa sa turismo sa departamento nila nga pwede nilang mahatag ngadto sa matag local government units.
3: Oh, di ba ka sa kapamagi mga higala nga mas maila pa. Ang siyudad sa Pagadian natad na turismo, makaingan niyo og mga daghang tao manghigala, og daghang tao, daghang mabubuog kwarta diri, daghang mogasto din eh. So, masinso gyud ang lugar, masinso gyud ang siyudad.
2: Kay kanang mga tourist potentials no, bisan pa og nasa bukid-bukid na siya, nasa layo-layo, di nasa sentro. Generate gyud po nag-income nga naman. Pag nindot ang lugar, daghan ang kaliguanan, daghang ang maligo, o di ba bisitahan, daghang ang mabisita, nagyod ay mga ginagmay maninda dito. So, kana mga ginagmay maninda, nindot kaya na sa mga taga-dinha, panlitan, na yung mga kababayan ang maninda. O kanya, gituloan, good na ni First Lady ilang-ilang koog ka ng mga livelihood projects. Magamit na to nila, kay additional mo na income sa pamilya, good.
3: Kuhaan lang itong base ni Robinson Place Pagadian.
2: Kana.
3: Tanawa na mga igala, kaniad to, oval mana.
2: O, gisaway mo na nilag mayo.
3: Tanawa na, ikumparar ni mo ba, dire lang ta sa... ubos-ubos nga negosyo.
2: Kana sa palibot lang.
3: Ikumparar ni mo mga higala ang namaligag botong kaniadtong oval pa, hangtod karon mga higala nga Robinson Mall na. Pila ba ka namaligag botong kaniadto og karon? Og nidaghan ba or nigamay?
2: Sa una, kamera na sila diha kay... magdaghan po mo magtapok niya, ubal ra, isa may mapalit. Ibutan talang na yung mapalit, pero dili yun din na nakadaghan. Karon, daghan na kayo mga mga kwartahan, mga unahan, gikan sa laing lugar, mabisita sa Robinson, mangumpra. Pag pangumpra na, gusto mo na sila og presko good nga buto.